0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Hello mga kabimes! Wala na dyan lain lami on DJ's Bracket.
6: What's up mga kabimes? Kini si DJ Kinyat.
7: Hello mga kabimes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
6: Hello mga kabimes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
8: O kini ang inyong arang

Bueno, alas 8:05 na mga kabayes, padayon sa atong arangkada sa buntag karwadlawa. Ako bang gi-review kini bitang gikabutiag sa NBI? Katong 121 ka mga propiedad mga kabayes. Apil man dai ni ang kinatibuk-an gyud nga Duterte family dito sa Davao. Hasta ang asawa gud ni kining Congressman Paolo Duterte, kini si January Nabales, kung ano siya karon dito, barangay kapitana sa Davao City, mga kababes. Akong nakita din sa listahan sa NBI, matod pa din, apil gani ang kanhi pa asawa ni Paolo Duterte, kini si Lovely Sangkula. Ngilingi gani nila, si Basti lang daan. Doon ay 17 ka mga propiedad. Laliman ka ni Anang 121 ka mga propiedad sa extended Duterte family. Una si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sumapan ng listahan nga gibutiag sa NBI mga kabibes. Doon ay 8 ka mga propiedad. Una ang iyang kapikas nga si Elizabeth Zimmerman, doon ay 6. Si kanhi Congressman Paolo Duterte, doon ay 7. Unya ang iyang kani-asawa nga si Lovely Sangkula, nagbuwag naman ni sila kabayb sa dunay duha. Unya kini si Congressman Rigo Duterte, or rather Vice Mayor Rigo Duterte dito sa Davao mga kabayb, dunay tulo. Unya kini ilang in-law nga si Risa Labrador, dunay tulo. Unya kini si Congressman Rigo na po'y 4. Asus. Hasta pa ning anak ni Congressman Pulong si Isabel Duterte, doon na sa itulo. Kasi ngilingiga niyo.

0: unya conjugal tali nila ni January og Paolo Duterte 8. Unya si Davao City Mayor Basti Duterte sigon sa listahan sa NBI mga kabibes dunay 17. Sus ngilngig sa ningkang Hanelet Abensinia. Ha? Ang katong ikaduhang bathala sa kani presidente dunay 26. Unya si Kite Duterte mutumog sa dili mga kabibes sigon sa NBI ilang gisubay karon ang 5 ka mga propriedad ni ini. Wa pa ilabot si lain pang kanang ubos pa nga ni Hanelet og sa iyang anak nga si Katie nga dunay duha. Unya 24 ni ini, niining 121 ka mga propiedad ang matod pa ni NBI Director Melvin Matibag. Iyan ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ngilngi gawa unya magpatuo sila bitaw nga pobre sila yano ra sila nga mga tao but lang till that to the Marines mga kabibes nila pa pag smoke ko istorya ha. Matod pa ni kabibes sa Marvin Ladera kana jud si BP Dostay kay original jud kaayo Sir Tonton kay nagpakaurukan jud kaayo bitaw eh. Onya gikan ni kabibes Ted Beda Sir Ton internal auditor pa ako naging speaker pa ako ni Attorney Cabrera sa internal and external audit training namin and I learned many things from him. Napakagaling talaga. Good to know that kabibes Ted Medes. Sabi ko sa iyo yung mga DDS wala talagang panama pala sa iyo kabibes Ted and I'm so happy coming from you an external rather internal and internal auditor I'm so glad that you are one of my avid listeners kabibes Ted Medes ibig sabihin that speaks volume ha thank you very much for telling me your profession, kabibes Ted Medes. Unya, gikan ni kabibes Benjamin Hildore, kung ang depensa na ang present sa witnesses based Japan by articles, November 9, mag-resume ang trial. Ma-refresh na sad ang piatos issue o ang threat ni PBBM nga nalimta na siguro sa mga tao. Well, let us wait for that, kabibes Ted. Rather, kabibes Benji. Unya, saan mo lagi nila pagtubag? Mingon sila nga AI tong nang hulga ni Kuanoy. AI tong nang hulga ni PBBM. Watoy labot. Ambot lang saon to nila pagdepensa mga kababs. Kani mga propiedad ron. Kung tanaw ni ini tinud-on magini sila ni kananaang NBI Director Melvin Matibag. Kababs Tonton, familiar ka sa political blogger nga si Lovely Granada, kababayan mo siya. Yeah, it's affirmative. She is from Jansan, kababayan spread. But we don't know each other really. When she had a radio program in Jansan, I understand from an FM station also there. Pag abot niya dito, pag kananaang dihan na sa mga on-air program, so anasag ko dito, nibalik na ko dito sa Cebu, kababayan sa Fred. So, affirmative. Taga dito na si Lovely Granada. Well, si Lovely, doon ay seryoso kayo siya niya. She really knows her kanabang English language na napa na siya ay accent nga more gikas ilong. How are you? Yung tagmao, ano ay. Aray lang gunta sa kanang importante na to nini is to communicate nga masabtan talinyo mga kabibes. Kaya, depende. Kautobgit sa itong mabuhat. Yeah, tinuod na kabibes spread. She is from Jansan. Ni-graduate na dito sa eskwilahan nga Suito Santa. Unya, gikan ni kabibes 9354, mas maayo nga magpili na ang defense team ni Sara Diris, mga solid supporters sa mga Duterte nga pwerte yung mga piling suhito. Maayo kayo mo comment nga pina dingol-dingol mga tambaluslos ng mga DDS. Pulihin na niyo si Season Oy, mura raman na og mo transform gikan ni kabibes sa 9354. Well, Sheila Season is doing her job but to no avail. It is very really hard to defend Vice President Sara Duterte right now. Niingon si kinsa ni Kabayb 0792 kanang mga property nila klaro man nga kinawat dapat gyud na bawion sa gobyerno aron matinuod sila kapobre total mao man ay ilang gipangita sa mga tao nga simple ra kunuhay sila. Yeah, it can always be kanang priest by the government. Una ni ana kay you have to justify din man kanang kwarta ha. In the event nga makuha gid sa NBI ang kinatibuk ang detalye angan sa kon kinsa ang maong propiedad unya underdeclared ha butang ta na lang kining 24 Sara Duterte. Ang termino ni kanang NBI director Melvin Matibag nga nagland banking ni sila. Kana bang mamalitag yuta ba nga sige paliton ta ning yuta ani at huwato nato ning mamahal nya ang ka kada na ang gawas nga lang nagland banking mga kabayps gibutangan pagidila og development ha so do na pagi mga structures kay gipang buhat ron mo na ning ang gawas ang mansion og mga resort nga luho dali man kag dunay swimming pool para sa mga babae hairs. Unya doon na safe swimming pool para sa mga laki. Ang ilngiga sa. Ngano di man sa gulo ng babae, laki silang swimming pool. Inanaka-special ng mansion resort nga dito na inihimutang sa kanang barangay Katigan. Dito sa usan ikaw barangay, bukirang barangay sa siyudad sa Davao mga kabayabs. Gamurabag, nag-umbaos bukid. Unya bugnaw kay ditong dapita, kaya ba mog pilay kantidad na ron? Pag-deklarar niini sa iyang sal-en, mukabat rag 890,000 pesos. Pero matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, nagikan sa gipalit nila nga gideklara nga 890,000, ilang subay ani ron, mo kantidad na ni og 61 million. Kaya nga no, dunay, matod pa niya din niya, dunay mansyon, doon ay swimming pool nga katong akong giingon nga his and his man swimming pool lain sa babae lain sa laki unya doon ay hilipad pagkangilngiga sa maong resort dito sa barangay Katigan sa Davao City matud pa ni kinini ang NBI director Matibag sa ilang badabana pinasikad sa kanabang independent assessment og physical inspection sa mga licensed property appraisers. Moabot na kini og 61 million karong panahuna mga kabayes pagkangilngigang kwartaha.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod di kabayes sa Ace Junaldo. Sir Ton, good morning sir. Gara ra ba sila kay 50% na ba sila sa survey for 2028? Hihihi. That to me is immaterial lagi kabayes Ace. This is not about an election survey. This is about an impeachment trial that the vice president is facing right now. Di kina makatabang ng survey result kalabot sa paghupot og ebidensya og mga dokumento niining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial mga kabayes nga mayong ko pagka smoke ko yan ang argumentuha. Gikan ni Kabayb sa Francis Yanyan Huerte, confidentiality doesn't apply as cloak, especially to voted by the people to serve us. We need to know the truth. Absolutely, Kabayb sa Francis Yanyan Huerte. Di good lagi na. Kanang miingon sila nga, di na ni mo pwedeng mabutsa kay confidential na. Data, kalapasan na sa data privacy. Klaro man na. There are several jurisprudence on that. Dito sa Korte Suprema nga basta impeachment ta gani even your bank accounts should be revealed to the public ha de kanabang bank secrecy law will not apply mao bitaw tong nabutyag tong dona de sila joint bank accounts ni kining former president Rudy Duterte and Vice President Sara Duterte ha. Unya ang ila lang yung katarungan mga kabayes nga wa ko ni perma ni adto si Vice President Sara Duterte matod pang attorney Michael Wesley Pua pagkas mo ko nga argumento kabayes.
2: Pinawa!
0: Simpleng hirit na po ni kabahin sa mga rabino. Si Tonton, simple raman yun yung life ni BP Lustay.

0: Kumpling magdanakaw with 5 laughing emojis, mga tawa ta. Matod pa ni Kabibes si Fred Gilmore di Kabibes Tonton, in fairness kang Sheila Season, she speaks so well with conviction and authority. I believe strategy niya and her team to speak so arrogantly to somehow intimidate the prosecution team and their witnesses. But ang question, Kabibes Fred, did it work? No, it didn't. Labi na kang imong kadana ang kaatbang si Chill Joke, no? Kalma lang si Chill. Chill. Si Chill Joke, chill lagi kayo. Digin mangugat, digin mo isang tingog. Ah, mas mo isa pa ng tingog nila ni Attorney Armando Virgil Ligutan. Ah, doon na ba to point out ba their arguments. Pero si Chill Joke, no, digin mo sabay. Ah, very composed unya laom kayo og mga argumento si kanang Congressman Chill Joke to makabayb sa mga sakop sa House Prosecution Panel. Matod ni Kabayb 0792, assuming nga accurate ang ilang mga survey, sir, unsaon man ang na sa Tagaliluan. So mga Tagaliluan man ni Perme Kabayb 0792, gipaasa ra mo aning turutot kay makonvict maning inyong idol og way gamit ang survey sa mahitabo sa 2028. So back to zero si Baste. Mobiyahe-biyahe na po siya abroad aron mangilad sa mga OFW. Again, that survey is para nako. Kanana ang is not timely. Una akong pagulagway diha. Di pa na. Why are we talking about the 2028 election? Aren't we supposed to talk about the impeachment trial? Ang para nako ang ugduna manggali survey ron, ang survey dapat kumbinsido ka ba sa mga ebidensya nining nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Rather than mayong kaug mag-eleksyon ron, kinsa may mudaog? Anong i-appeal manimo ng tao nga nagatubang og impeachment, mga kabibes, dito sa Sidado? Matod pa ni kabibes sa Almir Henares, good morning kabibes Tonton, naminaw ko samtang ng limpyo sa gawas tindahan ay amping diha kabibes Almira, kumusta naman, wa na ba'y haze diha sa inyong dapit? Amping kanon ay kabibes, saan niya, ay kalimot sa imong rice coffee diha.
2: Ayaw!
0: Bitaw, gipakatawa na taka kabayab sa Almira. Ay gikalimutan ang imong rice coffee ka kanunay, ha? So, mo na nahitabo ron, mga kabayabs, ha? Kanang gika ni kabayabs sa 3415, kabayabs, click man kayo sa mga DDS ang Shabu. Nadakpan sa Laos kang Sandro Cono. Grabihag utok sa mga DDS kabibes. Mutuo dayon bisag walay ebidensya. Grabihas mutuka kabibes. Dili matabang. Bahin lagi ni anak kabibes. Wagay na ako kay nagisgutan din eh. Because dipideya among God will not really confirm o katong gingon nga tao nga suod ni Congressman Rigo Duterte. Kay sa ako nang gikaingon ninyo din sa Cebu lagi nga wa na kay nako gani gipalaw mang istorya, ako nang gibreak because the PDEA will not confirm the identity of the person, although kami nga sakop sa Port State ba kabas, we know the person. In fact, katong sa akong online nga my baby online news na ako, akong gikanlan because identified man, and you know, for the people to be aware of kinsa ng tawana. I have the name of that person nga matod pa suod ni Congressman rather Omar Duterte, not Rigo. Si Omar Duterte. But again, ambot nga no sa ning libog sa dakong kutaw ani pamaagi ron sa Philippine Drug Enforcement Agency. I can't really understand. Abogado man na si Director Neres, Director General DG Neres, I can't really understand. Are we serious with our anti-drug campaign or sa maning ato? Anong hadlok man tangan lang na to ang mga suspitsado sa pagpayuhot o ginadiling drugas. Because everybody will just hide on the data privacy law. Pwede man natin tabunan ng naong, pero nung ka nga itong dili na ito ibutyag ang pangaan. Ano mo yun ko, smoke ko, ikan ng ilang style di Aspidea sa tinuod lang mga kabibes ha? Dili tanan. I know, nga doon ay mga tarong diha nga as much as possible gusto nila ibutyag ang pangalan. Pero ang butlang, pwede magsilbi ba na ibutag rin mo si alias Pedro, alias Juan? O niya, kaning nahitabo dito sa Laos, dako kaning nga kawawan sa Pilipinas, ha? O niya, ha? Itago rin pangan, pasti lang pa itabitaw, ha? Tinuod, thank you for reminding kabibes Almira Hinares, happy fiesta to Our Lady of Fatima. O niya, gika ni kabayos sa Marvin Ladera, permi ka paminaw sa impeachment ni Lustay kay Ako Radyo, always open og only 93.1 FMR Cebu lang. Makapaminaw ko inighuman program ni DJ Langga Nida. Servisyong kabayos, salamat kid kanon ay kabayos sa Marvin Ladera, nga atoging solid listener din sa FMR, your favorite music radio. Mato di kabayos 4541, doon na ni siya ay komentaryo kalabot sa Bank Secrecy Law. Agreed on that kabayos, Bank Secrecy Law doesn't apply. She's a public official, therefore she's accountable to the people. Voted by 32 million Filipinos, Raba Kabayos, matod pang Ruben Bumbila, maginaiyang pirming ipasiatab kabayos. Lagi, tinood na, she was voted upon by 32 million Filipinos. But that doesn't mean that she is not accountable to the people. The issue is about accountability. This is not about your that you were voted upon by 32 million Filipinos or more. Bahala pag pila ka milyon ang nibutar nimo, pero ang pangunta na, ang ngayon ka pang magpabili ang diaspesto? Ang ngayon ka bang saligan gihapon sa katawan? Are you still fit to be of service to the Filipino people? Wa baka magbudi sa pagsalig sa katawan diha nimo? Didn't you commit a betrayal of public trust? Did you commit a culpable violation of the Constitution? O ang imong mga katigayunan nga gideklara sigon diha sa Statement of Assets, Liabilities and Network Consultant, humusibo ba, mutakdo ba sa imong aktual nga propiedad? Nga og atong pangutanon ang forensic financial analyst nga si Attorney Alexander Cabrera Diegion, manifestly disproportionate. Tili gud mo takto mga kabibes. Matod niya kabibes sa Ted Medes, Sir Ton, ako nagpapasalamat din ako sa iyo. Siguro talagang tinadhana lang talaga na mapanood kita at makinig, kasi sa totoo lang talaga Sir Ton, di ako nakikinig ng radio program. It happens na ang ati ko, nang ate ko nakikinig sa FM sa paghahanap niya 98.7 Life Changing. Yeah, nakikinig ako sa Life Changing Radio dati. Kahit na kuminsan nahagilap rin kasi yung kanila are Christian songs. At narinig niya na sinabi ko sa yun, ate, parang ang napaka-interesting na topic. So doon na nakikinig kami sa iyo mga 7 a.m. at hanggang 9 a.m. Tinapos namin hanggang sa i-download namin ang apps. And until now, kahit ikaw na ang pinapanood namin simula 6 hanggang 9 a.m. Napakagaling mo kasi mag-explain at di bias ang katotohanan lang ang pinanindigan mo, at diyan ako mas lalong ginanahan makinig at manood sa'yo. Thank you for fighting. Nakakataba ng puso ka vibes Ted, pero sabihin ko sa iyo ha, hanggang sa makakaya ko, because you know I am fighting a place where there are a lot of Duterte diehard supporters. Tinuod bitaw na kabibes. Cebu is known to be like that. But then again, ang nakapa-inspirado ginako, modesty aside, ang kanabang pag recognize sa

0: Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Gawa na yung makawang ang tanan namong mga paningkamot din eh, but that we are on the right track. And what would it take you to the fact that you were being recognized by the Catholic Mass Media Awards is para na ako mga kabibes, kanang it's a distinction. I was sharing this to our colleagues here. This is a badge of honor for us. That finally, nagbunga ang among mga paningkamot. And finally, despite if I may call it, I am the voice in the wild, na so be it. Bastang importante, alang nako kabibes, kung unsa ang angayan natong mahibaw-an yining panghitabo nato sa Pilipinas. Kaya kanang uban karon nagsigigisgot niya nga og mag-eleksyon ron daog hapo Sara Duterte. To me, that is not the appropriate time to discuss about that. Unya na tayo mag-isgot human ining Senate impeachment trial, because somehow we are trying to pollute the minds of the people nga kining ato political persecution. How could that be a political persecution? Kung political persecution, nagwa pa'y nigawas ka mga ebidensya, pero saan na nimo? Padanglit mo ingon ko, karon nga naisguta na nga it is already a matter of national security concern. Na, kanabang kanilang mga kabibes, so kanang anong para nako dako kanang issue sa Shell Corporation nga gitawag og Cali 88 Food Manufacturing Corporation? Asagog ka? Mismo si Senador Joel Villanueva na hibulong kay dito sa General Information Sheet na gipasa sa Securities and Exchange Commission. Ang nabutyag dito duharagin kabuok empleyado? Una nga nung makaproducer, manigtagkan kayong mga banana chips. Nga gipoint out bitaw ni Attorney Alex Cabrera, o meron ba silang kontrata towards any other company na magtuling sila? Kanabang magputos ba o ilang mga produkto? Doon na sila ipakita ng kontrata? Wala man. O doon na ba sila outsourcing sa ilang source sa banana chips? Nga makaingon tayo ka, vibes, nga grabe ni, para nako, it's a scheme. It's a scheme to what? Nga makakuha tagkuat tagikan sa gawas sa nasud. O niya, worst gikan pagod sa nasud sa China nga doon na yung problema ang Pilipinas. Mga kabibes, alas 8:30 na mapost ko niya akong daklitan, ay nagbalik na to, daklitan akong makadiyot kaning kanang ipakanaog nga hukom sa Sandigan Bayan nga pagka-suspenso og dubita kaadlaw ni Senator Jinggo Estrada niya, humanian na atong tibawason ang kalabot sa mga propiedad sa pamilya Duterte, mga kabibes. Palihog, standby.
1: Arrancada!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: The vibes, the sound trip.
2: Oo naman.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa butang.
6: Bueno, alas 8.34 na mga ka-vibes. Diyan na ta sa hinapos kabahin sa itong programa. Karong adlawa adlong Martes, pizza 13 sa buwan sa Oktubre 2026. Sa lain nga kalambuan mga ka-vibes. Pastilan. Samot ka apiki ang minority block karon sa Senado mga ka-vibes. Kaya ba umog nga no? Ang Sandigan Bayan 5th Division mga ka-vibes nipahamtang og 90-day preventive suspension order ngadto ni Senador Jinggoy Estrada. Sugod kagahapong adlaw mga ka-vibes Oktubre 12, 2026 tungod ni sa non-bailable nga plunder case o grap charges gayang giatubang, may kalabuta ni ining multi-million peso flood control project scheme nga naglambigit sa maong senador mga ka-vibes. Ang nipirma sa iyang suspension order ang presiding officer sa Sandigan Bayan 5th Division kini si Associate Justice Saldi Tres Peses. Nga si Estrada nga bago lang dibakla sa ayang mga dapat sa mga opisina dito Senado, tanaw ko medyo nahibaw na dahil nidaan sa iyang dangatan. Oy. Kaya daw nasuko magini siya. Kay laliman kag iyag yung gihurot o kung baklas ang tanang mga diya sa iyang bumbong hasta sa iyang saog, iyang mga office furniture, iyag yung gihurot dito Senado. Sa kasuko ng tingali ni kay karon man ni nabutyag nga nadugangan o tulog kabuan lang yung suspension sa Sandigan Bayan mga ka-vibes.
5: Arangkada sa butang.
6: So what is the implication? Di nagid kagawas sa bilangguan si kananaang Senador Jinggoy Estrada mga ka-vibes. And you know, sumpay ni sa lain po nga 90-day suspension nga to kaniya nga gipahamtang kani adto sa Sandigan Bayan 2nd Division ni atong Hunyo 2026. Kay doon na pa man siya separate grab charges sa ato pa tanggong tuagid kanunay sa Quezon City Jail male dormitory si Senator Jinggoy Estrada. And 90 days is 3 months. O niya, the way I read it mga ka-vibes, kaning nagpadayon karon nga Senate impeachment trial, apitag din ni Mahuman kay November 9 ipadayon ang depensa. The way I look at it, by December, the most, Mahuman na ni. Muhukom na ang mga sakop sa Senate impeachment court mga ka-vibes. And of course, tungod kay under suspension siya, dili siya makagawas, di gan makasalmot. O na nga, medyo palaw to si sunog yung sinabi na, dati ni kananaang columnist Muntul po nga i-release si Jinggoy, na i-release nga na suspenso manggalih no, Gubinta Diaz pagka smoke po nga balita.
7: Ayaw!
6: matod pa ni kininiang ka-vibes H. Junaldo. Sir, Sir Senator Robin Padilla ni try pa o discredit ni Tony Cabrera yesterday's trial by bringing up the case of Mika Tan kay iyaman ng firm ang nag-audit ato. to smear Attorney Cabrera's credibility. Ako moingon lagi ka vibes Ace to no avail. Sa gusto ang pagunin mo, the fact nga ultimo gani si kana Senator Pea Cayetano gahapon nga iya mang gipaminaw ang mga argumento ni kanang unsay nga ni ana ni Attorney Alex Cabrera. Unya conservative gani nang 817 million na. Matod ni Attorney Cabrera og iyang subayon tanan, kanang moabot kyud sa 1.5 billion. Gika ni Kabibes 4541, we are with you, Kabibes Sir Tonton. Just continue the fight for truth, accountability, and justice. Go, go, go lang, Kabibes. God bless you always with heart and praying emoji. Salamat kay Kabibes 4541. Kamu mo'y nakapadasig na ko nining adlaw-adlaw nga kananaang paglimpasog din is kahanginan. Okay, gika ni Kabibes 8976, pirming tako akong radyo sa FM radio. Felix sa Mambaling, pakusgan pa. Salamat kayo, Kabibes sa 8976, diha sa Barangay Mambaling. Okay, kading kabahin ni sa kantong nahitabo laging kanang pagsmagol, tinguha nga pagpayuhot og shabo din sa Pilipinas. Matod pang 9354, maoray Cassandro unya sa Davao ang landing destination sa jet plane nga gisakyan sa droga. Pagkainutil nga pangutok, lagi ka vibes 9354, ila magunang naratibo. Unya gika ni ka vibes sa 9255, pasensya nga na dilatar ni. Good morning Sir Tonton, wag yun masayop si Sarah pagkuha ni Tony Season. Sir, kay parihag yun sa mga Duterte o batasan, arugante kayo, nindot kay dali ragid kayo palagutan. Hihihi, salamat Sir Ton. Bitaw, o sa uban pa rin, pirde, pilde lang maglagot, ano nila?
2: Pinawa!
6: O niya, giyak ni Kabibes sa 5598, maluoy ba ang tata anang iyang pagka iya ni Robin Bumbilla kay ubos yung taon siya sa ubang senador apan ang nakabati niya magsigi siyag anang tao nga nga grabe na og isyo ang nindot yun unta ipalutaw ang hustisya pagkamatarong. Ako ba? Ato na lang nang i-charge experience Robin Padilla yung saon man nga inyo manang ilang manang gipadaog himo manang number one senator. Kanabang maingon pa nga murag tagaan pa niya og kanabitawng dautan nga murabag iya bang hiluan pang mga tao bang kini si Cabrera kang Lenny Robredo ni kay ang yang last nga pangutan na laging Cabrera gapon at tutuba na nagmeeting kayo ni Daga City Mayor Lenny Robredo nito bago mapun si Cabrera nagmeeting min atong December last year motoy pangutan na ni Robin Padilla nga iyang gitubag unya ano ngayon ko nagmeeting silang dalawa
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Gikan ni 3415, kabayob sa Agriko sa kung naadyod ka sa tinuo, dili parihan. okay, sorry kayo, basta mag-iskot na mo sa... time and again, nagtamod yun ko sa reglamento o polisiya sa kanang tiyangana, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas not to attack our fellow broadcasters. So, anak lang kabayob sa... pasensya din ako basahon ang tanani mong text but I know where you are coming from and thank you very much sa basta ako kabayos kutob sa itong mahimo and anyway at the end of the day it's on you kamo nga mga suking tagpaminaw ang magialamon yun

0: kamo ang labing nasayod kon unsa ang kanabang ang ako lang kung tinguha diri mga ka-vibes to somehow aron kita makatimbang-timbang ba atong analisahon ng mga issue din eh? Ha? Nga aron kita maka kana klaro gikay na sa intro nako sa akong programa nga atong tumong og toyo din eh, nga aron kamo makapadangat sa inyong opinion ha nga kanang ligdong nga opinion ligdong nga baruganan ha matag karon ko niya maong ginaatong litukon din eh. Ato nang ayago ng tanang issue let us process all of the issue here atong ayago og maayo ha kay magiskot pa sa kogun sa gisulti sa paras kagahapon ako musang isgutan unsay mga argumento nila ni Attorney Christine Ferrer unsay gibuhat ka to ni Attorney Sheila Season ni Attorney Michael Wesley Puha pero magpasulabi manggiyod mga kabayos kung imog yung hanayon og maayo ba nga doon nagyoy tulubagon si Vice President Sara Duterte kanang limod ni Attorney rather ni Attorney sa noon na siya ni Vice President Sara Duterte nga gipolitika ra kuno siya. Palusot na lang na oy. Nga giimbento kuno ang kabahin sa China connection sa man nimo nga niagi man dito sa bangko. Na record man sa Anti-Money Laundering Council kay doon naman ta ni ana nga mekanismo. Because you know what is the bottom line mga ka-vibes? It is about anti-money laundering. Unya gibutyag sa ni mismo ni Attorney Alex Cabrera nga ang indication niini has signs of anti-money laundering. Kining gibuhat sa nasod sa China. And in fact not only China kining Ukrainian firm nga doon na sa remittance gibutyag sa niini Senator Risa Ontiveros nga ang katong Arkman LLC nga kompanya sa Ukraine. Timing kayo nga nirimit sila din sa Pilipinas doon na sa naikaso dito nga money laundering dito sa ila sa nasod sa Ukraine mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? Hihi. Gika ni ka-vibes Ted Medes. Sherton, okay, I think I'm done with this. Unya, gika ni ka-vibes Lynn Galyogo. Si Attorney Sheila po kahapon napikon halata po sa tuno ng kanyang pananalita. Ang pikon ay laging taloy ka nga. totoo, ka-vibes Lynn Galyogo. Wala, kasi alam mo naman, siyempre bayad si bayad si Sheila Season. Alam ko, malakihan daw, million-million daw ang kanilang attorney's fee at ano bang tawag doon? Yun na nga. ang kanilang attorney's fee and all and whatever fees they are accepting sa kuan pa lang tingali ka vibes sa acceptance pa lang ni ana minilyon ang kantidad niya magkapunta na ta kandi ni mo ba kang attorney Alex Cabrera ningon si Alex Cabrera kaning ako diri pro bono ni wa nagpabayad si attorney Alex Cabrera ha mo ni karo na to pero silang sila Season nga bisag minilyon pa kantidad. Ha? Huwag yun, nahimo.
2: Pinawa!
0: Agi ka ni Kabayb 0792. Kaning mga turoto tiri sir, I guess, nakadawat ni sila instruction from Davao nga. Ang bagong strategy nila is to mind condition ang mga Cebuano by discussing the survey every day. I-mind condition nila ang mga tao aron ma-pressure kaning mga re-election na senators nga dili i-convict si Sara. Useless ranang inyong effort kay ang mindset sa mga senador. Karon is that ilang tangtangon si Sara aron sila na pod ang makapaldo. So, kamong mga followers, aning turutot na lang na ninyo kon padayon mong pailad. Inani akong take niya na. Let me explain. Everything that we are doing here, including myself, and kamusad, all of us are doing our opinion. Ha? Huwag niyo yun. Opinion raman yung ato. Panagbaylo ay o atong una-huna. At the end of the day, who will judge whether convicted siya or guilty? It will be the senator judges. Unya, ang akong idugtong, i-connect na ko sa nahitabo karon ni Senator Jinggo Estrada mga ka-vibes.

0: Nisamot gyud ka ngit-ngit ang paglaom ni Vice President Sara Duterte nga maabsulto siya. Because you know why? They were counting on the fact na basig marilis pa sa prisuhan o matugtan sa Sandigan Bayan si Senator Jingo Estrada to participate or rather makagawas siya nga makalinawas ka maka-decide o appeal, ha? Kung galing mapakanaog na silang hukom ang mga senator judges, but kamo nakadungog man mo nga giaprobahan, gipatuman o niya gipahibaw na ngadto sa Senado. Effective yesterday ang another 90-day suspension for Senator Jingo Estrada. In other words, Jingoy, and for that matter, kay epektibo pa man ayang 90-day suspension ni Senator Rodante Marcoleta, silang duha di nagyuda nimo makwinta pa sa higayon nga mapakanaog na sa hukom ang mga senator judges. And the way I look at it, mga kabibes, di na ni kaabtan og Disyembre galing. Labing dugay na ng Disyembre. And if you have to count October 12, ha? Sa ato pa, October, November, December, ato pa na sa January 12, mutangkod ang 90-day suspension ni Senator Jingo Estrada. And add to that, the predicament of Senator Rodante Marcoleta nga mao gihapon preso pareha sila kaso plunder. So pila man na 24 ka senador minus 2 22. Imo pang idugang si Senator kanang Ronald Bato de la Rosa nga wa ta kay bawo ka sa gibutang resgnoo. Nga igo ra puni nagpaukyab si Interior and Local Government Secretary John B. Crimulya. Wa pagid ba maklaro ron hire si Bato nagtago and it doesn't make sense og mopakita pa siya. Kay ngano mga ka-vibes, sigurado manggildakpon siya unya ihatod gato sa dihig. Kay doon naman siya pending nga warrant o bares. Unya, labing hanapod ang kahigayunan kabahay ni Senator Loren Legarda. Nga gani kung galing mabalik din hi, matod pang Senator Ping Lacson, nga nagbahay gani si Senator Legarda mga ka-vibes. Nga nung nidapig siya nga to sa minorya. Ha? Nagbahay kay... Oo, siya gigukod ron. Siya naitabo nila ron. So, in all likelihood, kung mabalik man galing si Loren, I don't think so nga mo pabor na siya nga i-absuelto si Vice President Sara Duterte. And then, be that as it may, mag-21 sila kabuk, alang nako, i-material na yung buto. Kay pila man ang 2/3 sa 21, kung ibutang na to, 21 ang ihap. Kay karon 20 raman na, kay upat silang nawa. 14 man. O niya, ang imong sumayon ng majority black rule, 14 man. O sa ragin akong giingon ninyo, basta di lang ni Mulikoy, si presiding officer, Chief Escudero, daw sigurado og hayag na ang conviction ni Vice President Sara Duterte, mga kabayos.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Agi ka ni kabayos sa Fred Gilmore Day, kabayos tonton, makakatawa ra ko anang mga DDS nga moingon nga sure win si Sara sa 2028. Assuming lang, though I think impossible, nga di makonvict si Sara, masulid nga panatiko raman ng ubutar ni, sana, okay, medyo nag-up-up atong signal kabayos, di na ko mabasa tanan. Samot na ng okay, di naman nag-expect. Okay, atong klarohon niya. Assuming lang do, I think impossible nga di makonvict si Sara nga mga solid nga panantiko raman ang mabutar niya. Nag-expect kahapon sila nga 32 million ang masuporta niya with laughing emoji. Di naman mabutar niya ang mga Marcos loyalists kay suko naman niya, gitunglo naman gani siya. Samot na ang mga kakamping. Then, sa mga young voters, the Gen Zs, nga very politically aware, I'm certain nga majority of them won't vote for her. So, asang sure win, ana? Usasal akong ikatubag ni ana, kabayab sa Fred. Kanang wa pa man mo deklara si kining Danga City Mayor Lenny Robredo. How certain are we nga she's not running after all? O na nga, ambot lang ani nila. Pusag nila na sila silang gibati. Gikan ni Kababsted Bedes. Alam mo, Sir Ton, I'm praying always for your good health and wisdom. Thank you for fighting the truth. God bless. Thank you talaga, Kababsted Bedes. Tsaka, pakinigard sa kapatid mo na sabi mo, ayun pala ang kasakasama mo parati sa pagkikinig sa atin. Okay. Well, kana lagi ang naratibo kabayan sa survey result. Para na ko, wala lagi na off timing na karong panahon. Na Sir Ton, asa naman tong di ay ni side ni Montulpo sa side ni Piatos na di ay. I just don't know with Montulpo kabayan sa 518. Tingali, nasunog lang si Mon sa iyang information. Morning, Sir Ton, kung ma-impeach si Sara, kinsa na may mabayas, President Sir Ruben, ba? Rom J ni. Kabayabs 8288, kabayabs Sir Rom J. Ako lang klarohon ha, just munting kaalaman, na-impeach na lagi na kabayab si Vice President Sara Duterte. Because ang impeachment, magsugod man dito sa kanang lower house, ubos bayabula oranan. Ang desisyonan na lang karon kabayab, whether ang iyang impeachment sa lower house, nga mauna ang bugtong kagahom sa House of Representatives, either makonvicto ba siya o maabsuelto or maacquitted. So mauna lang na kabibes, sa imong pangutana kinsa ang mahimong vice president, it is really up to President BBM, to President Bongbong Marcos Jr. kung kinsa iyang pilion. Kay nung dumo ni adto dihay na impeach to ang kanang diha toy usa ka higayon nga wa na mo padayon siyang termino si kinini ang siya nga ni ana si kanhi presidente Joseph R. Estrada ni atong iyang impeachment di nahimong kuan di nahimong automatic ka successor si kanhi presidente og karon na Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. President Arroyo kanang choose one of the senators, the late Senator Chupisto Tito Gingo, na sumao sa na depende sa presidente o kinsa ang pilion, mga sakop o gabinete o mga senador ba, depende really, depende ra na ni President BBM o kinsa ang pilion in the event nga makonvicto si Vice President Sara Duterte kabay sa Rom J. Okay. Onya diaspikas ni kabayabs G.O. Daniel Nunez Belos. Tuwa si Legarda ni Dapig. Si Legarda kay nagtuo man siya nga untouchable ang Duterte. Iyalang gibaylo yung integridad sa versus money and power. Makabitaw na iingon siya kabayabs sa Daniel nga nagmahayagid siya ron. So, para nako, immaterial na galing siya. Kaya bisang pagbabalik siya, bisang pagbutar siya dito. Pero sa ito pa, 21 ka mga senador, what is two-thirds of kana na ang 21? Rather, two-thirds of kanang 21 is 14. Yeah, 14 naman daan ng majority black. Basta pag di makuyog nila si Senator Lauren Legarda and even kung mabalik sa Pilipinas. So, ay kwinta. ang impact niya ambot lang imbes na natatoy panahon nga mo mabakwi niya ang mga issue batok niya, but that is really her decision. Tanaw ka kabay sa magpaugat lang to dito sa kwan, magpaugat lang to si Europe kung matagaan sila sa ilang gitinguha nga asylum kabay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mga ni latest ro na nga 90-day suspension for Senator Jingo Estrada, and that would mean dako kay nag dako kay na og kanabang suliran alang sa kananaang mga pro Duterte forces. Kay wa naman, di naman kagawas to Jingo, kay suspendido man, ha? So amo na nimo, bisan pag how can he, bisan pag mo petition siya nga pag-auson siya, gisuspenso man siya o nasuspenso gani ka kabibes, both pasabot niya na even your political rights will not be afforded to you. So maunay pait nga samot yun katidlom ang unya kahayag ang kahigayunan nga ma-convicto siyang impeachment si Vice President Sara Duterte. Unya ang worst pag-iini kabibes, ha, ma-convicto na unya gukdon pag-iini siya sa mga kasong plunder, Laliman kag natribukar na ni nga grabiha ba dahil nilag propiedad o nga matudan ni sa ombudsman? Sus, hurot ng pamilya Duterte mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Well, it's premature to say the least, pero knowing the NBI, og matribukar na. Unya, katong akong gisgutan mga kabibes, ha? Not necessarily all of them, katong mga naas gobyerno. Kato si January nga asawa ni kananaang Congressman Paulo Duterte, councilor man sa Davao City, kapitan ni dito. Pwede pong maigo kay taga-gobyernoan. Ha? Tingali ang masalbar ni ini si Hanilet Abansin niya nga makurabang nadunggan lain sa kulukadidang kuno si Hanilet.
2: Ayaw!
0: Hindi lang kumutugan o kinsa kay wak man ay konfirmasyon pero kita man nga sila yung managkuyog permi. Ha? Dagay komedya nga lain ako nung stepfather mga kabayab si Katie Duterte. Kay ambot, kay bawa matingal mo kinsa, kamo pa nga suwito mo tanan nga panghitabo. So, mauni ang latest development kabahin sa nadangata ni Senator kanang Jinggo Estrada nga gi-suspenso, gipatuman ang 90-day suspension kaniya mga kababs. Karong adlaw, magpadayon gihapon ng Senate impeachment trial upon mga administrative matters na lang ang kanana ang panahon nga gitagana sa depensa unya na sa November 9. So mo-produce sila sa ilang mga ebidensya sab around sa pagpanalipod sa ilang kliyente. Ang respondent nga si Vice President Sara Duterte. Mga kabayes, bisangko na sa taas atong panag-uban karong adlaw, adlong Martes, pizza 13 sa buwan sa Oktubre 2026. Sangan kanunay sa among station manager nga si Langka Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kabayes Ted Medes, God bless you too. Salamat kayo. Ingon ko na sa iyang ate. Ako mag-ingon nga hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog magabulig ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Hantun ugma mga kabibes, dagang salamat. Kabibes, mauna ni.

ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 K-

0: Pangutana.
1: Daghang pangutana.
0: Daghang kabalaka.
1: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
2: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

Happy Tuesday, mga ka-vibes! Honor sa mong Pilipinas! It is now exactly 9:33 in the morning and you're listening to your favorite radio station in and out of Metro Cebu. My name is DJ Kimiat. O kamo naminaw sa 93.1 FMR! Favorite music radio Cebu! Yeah, I'm happy! Kay murag nabalik na gamay akong tingog. Gamay lang. No, murag na uli ana slight. Slight lang mga ka-vibes. Kay murag di pa gihapon ko makakanta og kuan. Di pa ko makakanta og kanang kuan mga silindi yon, charing. Good morning mga ka-vibes. Rise and shine. It's a brand new day. Adlaw karon nga Martes, mga ka-vibes. And syempre, October 13 tuig 2026. Yan o. Back to school na po. Klase na mga ka-vibes. Tungod kay matod pa ni Mayor Nestor Archival. Eh, ni arang-arang na, no? Ang air quality diri sa Cebu, mga ka-vibes. Pero, you know what, no? Ang kinimanggong ni arang-arang, pila naman tayo giubos. 16 points, no? Ang atong AQI yesterday, mga ka-vibes, kung air quality index na sa 156. So, kwanto siya, very unhealthy, no? Very unhealthy ang AQI na to yesterday. Pero ang katumagong yesterday ng AQI, mga ka-vibes, matod pa sa trend, no? Naman ay trend, no? Posibleng muabot sa acutely unhealthy inig ka-alas 7:30 sa gabi. So, karon man good, ang highest peak niya will be at... sa minute, tanaw na to, be? Oh, 140 ang AQI. Hello. Musaka siya. Ah, okay, gahapon pa ni, no? So 140 ang peak karon, no? Naara gihapon sa mga 140 plus alas 3 sa hapon. Muraga biha medyo taas ang kanang AQI ko na bating nga kalidad sa hangin. So, mao na mga ka-vibes, back to school, klase na po. Ano mo expect niya nga mag-suspend pa, wala na. Wala nang suspension, no? O, humana ang streak, matod pa. Hindi na magbabago ang isip. Ito mga ka-vibes, okay lang na, oy. Kaya ba mo nga na yung mga nalipay nga nagklase na? Ako mga estudyante, nalipay nga magklase because if dili sila magklase, wala sila eh sa inyong campus radio. Hindi nag-andam, biya na sila para sa ilang mga programa, no? Sa Usanyan Campus Radio. So, di ba? So, ganahan sila nga magklase para maka-board work sila. Yan. So, mauna, no? Anyway, good morning sa itong mga ka-vibes. Sa mga namina ron, sa ilang mga radyo, hello, maayong buntang niyo tanang diha. Kamusta man ninyong kabuntagon? Kung asa mo nahimutang karon, kamusta man ang mga gipanghilantan? Hinaot nga na uli anata mga ka-vibes ha. Kasi minsan hindi natin kailangan ng paracetamol. Ang kailangan natin ay peracetamol. Oh, munay lisod, no? Kay ka ng peracetamol, maabot ra na kada, kada pitsa 15 o pitsa 30, di na siya mapalit sa inyong mga suking butika mga ka-vibes. No? So, kung maunay kinahanglan ninyo, halaguantahala sana imong hilanat niya. Anyway, if you're listening right now, para sa inyong mga greeting, shout-out, suguban pa mga ka-vibes, i-text lang ko ninyo 0995-472-0802. Akong balikon mga ka-vibes, 0995-472-0802. Muna itong official text line ha, 0995-472-0802. Nga syempre, naka-live ko karon sa atong Facebook fan page, 93.1 FMR Cebu. Comment lang mo diha ha. Wala sa ko nag-live sa TikTok mga ka-vibes kay Lobat akong cellphone. Aside sa Lobat, basi magog na ay karit din ipa voice over ha. Oo. Matod pa ni Ma'am Almira Hinares, ang uso ko na sa ilaha ubo. Ang mauba. Unsa man ninyong ubo diha mam patasan ay og tono. Taysa kana imong ubo murag sayop na yabag na imong ubo. Dapat taas og tono. Hello Ma'am Almira, good morning nimo diha sa may basta di pangalan sa inyong housing, no? Di sa may Mandawi City, dapit sa... Kamu matong dapit sa Butuanon River, Ma'am Almira, no? Ayan, amping mo, ha? Kay matod pa, later on naman, huwag mong tagpag-asa later on, mga ka-vibes. Kada hapon na lang yun, yung itawag na tong thunderstorm. The other, yesterday, no? Pilting baha, adiri sa may San Jose Talamban. No, San Jose Talamban, Cebu City. Unya ang resulta, pag human sa baha, kita mo sa mga pictures nga ni-circulate karon sa internet. Sus, ginuo ko ang basura pirting daghana.
So, you know what, mga ka-vibes, kining itong irresponsible nga paglabay sa basura, mubalik ra jud nato. No? Ayo ko ina basulo nato ang kinaiyahan tungod anang basura. Kinaiyahan man gud DJ Kimiat ni ulan man gud maunang nigawas ang basura. Wala pa ni ulan, di unta na mo gawas ang basura, inay na unsa naman ta ni. Di ba? Muna nga itong pag-responsable nga paglabay sa basura, importante kayo na mga ka-vibes. Kaya kung maginan na magandita, responsable itang mulabay sa itong mga basura pag-dispose sa garbage, mubalik na yun na nato, usay ihatod pa na sa itong tugkaran. Itapad pa na nato. No? O syempre naman, of course, the local government has to do something because we all know that kanang duha pares yun na, kanang duha kabuok, no? Problema sa basura, problema sa baha. Mujunaid, pinakada kong problema sa dakbayan sa Sugbo, no? Di na nato na ilimod, ha? Pero yung dakwa ang problema na mga ka-vibes, no? And it will affect, of course, the health of the individuals, mga Sugbo anon. Imagine, ha? Matod pa sa, kuana, matod pa sa kininga EMB, no? Environmental Management Bureau. Ang bati nga air quality, dili na tungod sa haze sa Indonesia, dili na tungod sa katong forest fire, ang bating air quality, tungod na lang yun na to. No, kinsa naman sa ibasulo na to, ani, wala na tayong mabasol. Kundi atong kaugalingon. The pollution in Cebu is worsening. No? So wala man lang tayong mga mitigating factors aron unta maiba na ng pollution, mga ka-vibes. No? So wala na may forest fire sa Indonesia. Wala yung forest fire sa Malaysia. Kita na lang yung sa daan, ani. No? So mauna mga ka-vibes, ay shoutout sa mga taga CCF Housing Project, Plaridel Street, Umapad, Mandaue City. May morning. O sa mga nag-drive diha karon, hello ninyo. Ayan, labi na kung kanang open inyong gidrive, ha, amping mo. And then wear face mask kung mahimo. Kay kining atong air quality karon mga ka-vibes, it's still unhealthy for sensitive groups. When you say sensitive groups, ka na mga naay mga sakit, naay mga heart ailments, naay respiratory diseases, no, inana, no. So kinahanglan yan, naghihapo yung mga precautionary measures, magmask kung kinahanglan. Then if you're not feeling well, yan, no, dapat magmask yun ta mga ka-vibes para dili ta manakod, no. Ang atong ipanakod, good vibes rag yun. Yan. And then syempre, no, for our mga ka-vibes, labi na sa mga kinahanglang mo iskwila karong adlaw, para ako pa ninyo malipay mo, no? Ano? Iskwila, way balon. Natuo mo, nga balunan mo, bisag nagawa mo ni iskwila. Natural, di ba? Oh, yesterday, ha, kining kahapon, mga ka-vibes, nakita ako, taga USJR, naka-uniform, agoy. Niingon, garnis. Basig iyang mama, walay Facebook, no? Nga waka kita sa announcement sa Facebook nga ka na nga walay klase. Naka-uniform. Namikinan nga, hoy, Josenian, saan ka papunta? Saan punta to the moon? Walay klase karong adlawa. Di ba? Oh, so, mauna, no? Ang uban mag-uingon nga na yung klase or maybe maingon nga, mauna to gihapon og school because na, you know, meeting or whatnot, no? So, mauna, mga ka-vibes, no? Kung walay klase, walay balon, no? Muna ang uban malipay. Diba ma-happy sila if na-i-klase? Aside sa ano, no, makita ni mo si crush. Bayan. No, and then ay uban nga, ako for the para sa ako ano, labi na karon nga I'm still studying. Estudyante man gihapon ko mga ka-vibes, no. Estudyante gihapon ko. Para sa ako mag-uol ko kung may klase kay dili ko maka-learn charing. Ay tinuod na, no. Perting mahala sa tuition, tapos dili ta mag-cut-on. Mag-tuition og 40 mil ang kuan ang semester, tapos wa tay makat-onan. Dapat di ta malipay og kuan, di ta malipay og way klase kay kitay alkansi. Charing. Ito mga ka-vibes, eh. Anyway, this time exactly 9:43 sa itong oras. Uy, by the way, ha, lakbitan na ito ni mga ka-vibes. Ato lang yung diskusyonan. And then, not diskusyonan, but atong tukion mga ka-vibes, no? Today is Farmer's Day. Yan, no? Para sa tanang mga mag-uuma, kining adlawa para sa inyo, ha? No? You know what, no? Being a farmer, yesterday day ang Farmer's Day day. Ayun, day today. Yesterday was Farmer's Day. 12, no? O 13 naman day karon, sorry. No?
Yesterday was Farmer's Day. Oh no. And you know what? Being a farmer is one of the most bluest collar jobs that you can ever have. No? Kaya sa trabaho man good, mga kabibes, natin itawag nga white collar job, naputay blue collar jobs. Kining white collar jobs, kasagaran din sa Pilipinas, mauni siya ang mga dakog sweldo. Muna ang mga naa sa opisina, nagpa-aircon lang, di ba? Computer-computer lang, o, di ba? Yeah, uban, magsigirag Mobile Legends, sige games. Ang blue collar jobs, muna sila ang naa sa field, kanang naadyo'y hago. Munang blue collar jobs ang tawag, kay paningtun man na sila, so, di ba, mahugaw ang ilang kwilyo. So it's called blue collar jobs, kanang mga naa sa carpentry, farmers or blue collar jobs, no? So mauna mga kababes, here in the Philippines, ubos ang sweldo sa blue collar jobs, but in other countries like the US or Australia, for example, kanang mga fruit pickers dito, kanang mga magsasaka dito, mga farmers, dakog sweldo because they appreciate blue collar jobs. Dapat diri sa Pilipinas, dapat ting ana putang anuman. Kung walay mga mag-uuma, pasmo ta. So, diba, aso man, itong magsikitag import og bugas, diba? So, kinahanglan niya, we will appreciate all of our farmers, everyone involved in the agricultural and the fisheries industry. No? Kanang imong tinuwa diha nga tamis kay sabaw sa mamsa. Nagtuo kag makahigop kag sabaw sa tamis nga mamsa. Sabaw sa tinuwa ugway mga mag-uuma. Pila ko isa gula ng isa ka tinuwa, isda o oh, napay kamatis, napay sibuyas dahunan. Luy apa. Ug wala na tanan, nagtuo kag mutamis nang sabaw sa imong tinuwa. Mas mutang tanan, no? So we need to appreciate our farmers. But today, mga ka-vibes, October 13, we are actually celebrating English Language Day, no? English Language Day. So we need to speak in English. Oh my God, I cannot myself. Ay, bitaw mga ka-vibes, no? Ato lang ning itandi, bitaw mga ka-vibes. You know what? Kinahanglan kita. Hindi naman ko linguistics nga maestro, no? But I am a communication professor. Kinahanglan kita, dilita mo pabor, bitaw. Kanang, I don't speak in Cebuano, I don't speak in Tagalog, I just speak in English. Dita dapat ingon ana. We should be versatile when it comes to communication. Dapat proud ta nga Bisaya ta. So dapat kamauta mo Bisaya. Dili kay nagkalisod, nahirapan ta sa kalisod magbisaya. No? So dapat we know how to speak in vernacular, Bisaya, proud ta sa atong pagkabisaya. O kung ugaling pangutan unta unsay mga laglom nga binisaya, mga pinulungan, kahibaw ta kung unsa, di ba? Dapat proud ta nga Bisaya ta, pero kinahanglan ka mausad ta mang in English, no? Because nga naman, when you interact sa negosyo, sa trabaho, with other people, if you go abroad, ayaw ko inag magbisaya ka dito. Sa school, mag-study English, ayun mo, ma'am, dapat ma'am, Bisaya agad ta, ma'am. No, doon yung man pwede, di ba? So, dapat, balansiho na to. Even the Filipino language, ay, di ko ganahag Tagalog. No, because the Filipino language, yan ang pambansang wika natin, Pilipino. Not Tagalog, ha? No, not Tagalog. Tagalog is not our national language. Our national language is Filipino. No, atong klaruho na, ha? Dili Tagalog, Filipino. No? So mauna dapat ka mausad ta na dahil yan ang ating wikang pambansa, di ba? So dapat balansiho na to, no? Coming from a communication professor, dapat ka mauta sa tanan, di ba? And if you even want to be multilingual, katun ka og laing lingwahe o Chinese, Japanese, Korean, Ilonggo, o lingwahe sa mga alien, o pwede ra. Narani mo. No, pwede ra gyud kayo. So dapat aside from the English language and aside from our mother tongue, ang pagkabisaya, no? No, so dapat kwanta ka ng versatile ta. We're not saying dapat maayo yun ka, pero at least ka mautanga mo communicate. Yan, no? No, para ano? Para raman sa nasa ato, ah. Para at least naman, di ba, og na yung mga istorya na to, og na yung mag-in-English, og kamo sa tabo in-English. Na ay mag-kinorya, no? Anyong sa iyo sa nang atua. Oh. Na ay mag-Ilonggo, kinahambal ko sa imo, nga palang gagiti ka. Na ay mag, kung na ay mag-tagadalagit, ato ta di Dubai, muta di det. Bitaw, oy no, so dapat tingon, Ana, we should be very versatile. Dapat, kay bautang,
how to use communication as a tool, no? O dapat ka mo yun naman na dili magsilbi ng dapat bisaya ragyod ko mga kabibs. DJ bisaya raman yun ko. Hindi na yun ko ng English. Eh, siyempre, di ba, kinahanglan man yun na mga ka-vibes nga. Mudil taong laing tao. Makighimamat, makig-interact taong laing tao. Di ba? So, pananlitan, og na afam nga muduol ni mo. O niya, ang afam na ibog ni mo. O niya, ikaw, di isa ka mga istorya po. Kaya patay. O saan na lang ni mo pagkapot sa imong forever? Di ba? So, dapat ing ana, dapat kahibaw yun ta nga mga istorya. We know how to engage in conversation sa bisag unsa pa ng lingwahe. Para sa ako tulo ra yun ang importanteng lingwahe, no? Para sa ako na importanteng lingwahe nga dapat kamauta, at least kamao, no? I'm not saying that perfect, dapat expert ka na, or dapat ang imong English kay walay accent whatsoever. Hindi naman ganyan, no? Umana ka nga, I'm perfecting the English language, I have no accent whatsoever. Without, no, kidding aside, dapat at least, syempre, our mother tongue, no? Pagkabisaya, no? And then, syempre, Filipino. Dapat ka maudyuta mo Filipino. Dapat kay mautanga mo istorya in Filipino. Not in Tagalog, but in Filipino. Lahi na, no? Filipino language, no? Dapat marunong tayong magsalita ng Filipino. And ang third is, of course, English. Because it is an international language, no? Most of the time, wherever you go in the world, someone knows how to speak in English. So, kinahanglan kahibaw sa daana, no? Balag basic lang, God. What is your name? Where do you live? I love you. Do you love me too? Ana ba? No, mahala lang basic lang, pero dapat kamauta. Maningkamuta nga, makamauta mga ka-vibes. Okay? Alright, sa... Uy, by the way, belated happy birthday sa mga nag-birthday today. Sorry, yesterday rather. Belated gani. Yesterday, yun na, no? Belated happy birthday sa mga nag-birthday yesterday. Belated happy birthday to, kuan? To, Eva Cabahog. Yes, one of my classmates from law school nga nagpa-pizza yesterday. Ibong ko mga ka-vibes, sa dihan paghuman sa among early man mingi dismiss sa politikalo. Na may gatapok sa likod, daghan makaing pizza. Yung mapulit, unta ko, kinsa may nagpa-pizza. Birthday day ni Eva, no? So, happy birthday, Eva Cabahog. May have many more birthdays. So, salamat sa pa-pizza ka last night. Happy birthday to Ivy Faith Gallo. And happy birthday to Hazel Trinidad. And to everyone celebrating their birthday today, happy birthday. Mabuhay ko hanggang sa gusto nyo. No? Mabuhay ka hanggang sa kaya mo. Okay? So, mauna mga ka-vibes. Anyway, atong oras, it is now exactly 9:51. Oh, so, mauna mga ka-vibes, ha? Manatag-hisgot sa itong mga angihisgotan. Oh, shout out po ko sa mga ka-vibes sa mga oras, ha? Na nalasong syndrome sa kantang nga kuan na parabang. Kung sa tigingon sa kantang na parabang, sabi ko sarili ko, wala lang to. Pero bakit sa'yo na aking Sabado? Una do? Parabang. Diba? Mung maraming bagong kanta ka nga nag-trending, eh, no? Na parabang. Kahibaw taon sa'yo meaning anang kantahan. Without oil, no? Anyway, sa mga na-LSS ng kantaha, tapos mag-post din sa Facebook, sabi ko, sarili ko, wala lang to. Pero bakit ngayon ikaw na ang aking Sabado? Ang pangutana para sa obandiha, para kang kinsa man na inyong Sabado. Ako akong Sabado, sa'yo na yun kaitubag na ko, ana, para ninyo. Trabaho man ta. Duty man ta, mga ka-vibes. Para yun ninyo na akong Sabado, ha? Labi na. Bedtime stories. O, diba? Para yun na sa atong mga tigpaminaw atong Sabado. And syempre, para sa akong klase. Wake up na Sabado, busy yun kayo ko, ana, no? I wake up at I start my day at 9 in the morning. Programa na ko din, 9 to 12. Inigkalauna hangtod alas 4, klase. Break na akong isa ka oras, alas 5 hangtod alas 8, klase na sad. Break na isa ka oras, alas 9 hangtod alas 12 sa kaadlawon, trabaho din. Dahil para sa inyo ang aking Sabado. No? Ano na yun na, no? Shoutout ni Ma Melody. Shoutout ni Kuya Glenn. Shoutout to Mappy Driver Kuya Glenn. Amping sa biyahe. Yan. Let's say Mappy at Mamel. Mandawi Association of Pedicab Industries.
Mandao Association of POJs Incorporated. Basig mauna, no? MAPI. MAPI driver, Kuya Glenn. Ayan. Salamat, Kuya Glenn, sa pagpaminaw. Uksita na mga drivers nato karon sa amping sa paglubag-lubag sa Manibila, mga ka-vibes, no? Eyes on the road, ha? Oh, ayaw sa paa sa pasahiro. Wala na lang mong yun. Inig mag-drive ta, ang mata dapat naayod sa kalsada. Okay, ang kamot naasa Manibila. Dili kay piraming naasa kambiyada. Basig lahing nga kambiyada na yung magigoptan diya. Okay, dapat naasa Manibila. Eyes on the road. Hands on the steering wheel. I, Miss Asia Pacific International, the IMAP. Muday MAPI di ay. Miss Asia Pacific International. A driver sa Miss Asia Pacific International. Yan, Ma'am Melody, salamat, salamat. No? Kuya Glenn, amping sa pagbiyahe. Ampingin natong mga kandidata diha, ha? Yan, oo. Eyes on the road, hands on the steering wheel. Kunya, syempre, ang dunggan, din na nasa 93.1 FMR Cebu. Alright! Daro na itong sabot, ha? Bantay bitaw mo. Bantay bitaw og na ay guwapa sa sidewalk. Muli niya isan mo dito, no? Bangga na noon mo. No? Simba ko, simba ko. May natong Ilunggo ta, kaya ang bangga sa Ilunggo, iskina. No? Mga na sa Ilunggo nga, ay bangga lang sa may pustiya. Ayaw lang dong. Ayaw lang ibangga. Simba ko ka diha. No? Oh, bangga lang des may building. Oy, di lang ko, oy, bahala ka diha. No, bangga sa Ilunggo is skina. Sa bangga lang sa is bangga lang des building niya. So, but pasabot skina sa may building. Sabot na mo. Sabot Adam Ogen. Shout out sa mga Ilunggo nato diha. Ah. Shout out ninyo. Oh, no, dili ko Ilunggo ha. I'm not Ilunggo, but I love the language. I have good friends. Na ako'y ex nga ang Ilunggo sa Bacolod. Ilunga rather. Why? Na-reveal. Ilunggo daw. Ilunga. No, oo. Dahil sa Bacolod. I used to travel to Bacolod. And I love that place. Daghan kay kong mga lamig ng mga pagkaon diha. Daghan kong mga good memories diha sa Dakbayan sa Bacolod. Bacolod City, no? Oh, like sa kanang sa mga Kaleya. Oh. Kaleya, no, lami kilang cake diha. Tapos syempre Pendis nga Napoleones. Yan. Pagbalik diri sa Cebu, ang resulta diabetes. Perting kami sa sigpang taon. Anyway, ato na to, tabiana po na ako. Ay, so sorry naman, no? Atong oras sa exactly 9:56, alas 9:56 na, mga ka-vibes. So, salamat sa pag-uban ako. Karong adlaw Martes, no? As always, solo flight na lang kita, pero may mga ka-vibes, hangtod sa Maparisanta sa atong programa sa radyo, ha? Alright, 73 days to go! Pasko na! Whatever your wish is for this year's Christmas, no, I hope nga matuman. May your wishes come true and may your prayers be fulfilled. Yeah, no? Sorry, may your promises be fulfilled and your prayers be answered. Muday na, no? Ako balikon, take two. This coming Christmas, mga ka-vibes, may your wishes come true. May your may the promises made to you be fulfilled and may your prayers be answered. 73 days to go na lang. Pasko na. Gikan diri sa inyong favorite radio station sa Cebu. 93.1 FMR Cebu, Maka Vibes. Mauna ni DJ Kimyat. Patighog na. Sound trip na all the way 11 o'clock. Good morning, Maka Vibes. Advance Merry Christmas from 93.1 FMR Cebu. Ka Vibes!

0: Malupit! Sa kamay mo, mabait! Try Bar Blue! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Ang atong oras, mga ka-vibes, alas 10:08 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Hello, mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
4: What's up, mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello, mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
4: Hello, mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
7: And

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: tingin.
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio 93.1. Maana ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana.

0: world.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: 93.1. Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni 1, 2, 3

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:03 na, ganiyan na itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR News Break. May mangno sa tanan mga ka-vibes, Visayas, makasinati og posibleng kakuwang sa kuryente tungod sa pag-abot sa Huwaw con El Nino. Nagpadayon karon ang DOE ko, Department of Energy, sa pagpahigayon ng mga simulation aron matino unsa nga mga lakang ang kinahanglang mabuhat aron makapaminos sa pagkunhod sa supply sa kuryente karong umaabot nga El Nino. Matod pa ni DOE Undersecretary Mario Marasigan, isusi na sa mong buhatan ang kahintang sa tanang mga planta, apil na sad niini mga ka-vibes ang mga linya sa transmisyon og gitun-an sa mga lugar nga posibleng makasinati og kanunayng brownout sa panahon nga mutaas ang kinahanglan nga kuryente.

0: paghihapon sa adun na gihapon yung mga lakang sama sa pagbutang o price cap aron malimitahan ang pagtaas sa presyo sa kuryente. Gilauman nga ang maong price cap makatabang sad o dugang kapasidad apil sa nini mga programa alang sa pagdaginot og enerhiya aron na mapaubos ang risgo sa kakulang sa supply sa kuryente labi na sa panahon sa El Nino. Huwag mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo mga ka-vibes, ang line pang FMR Newsbreak o niyang hapon, kauban si Rico Mambo. Ingaman na itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang Ka-Vibes, sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng Alagad, aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga Ka-Vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:07 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on, DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

tuig 2026 ha. Oh, pakaras-karas lang sa takaras ato tingo, pakaras-karas ha. Bala karas, bala pagaw basta kay dili iya baga. Maguban-uban tahang to dala una mga ka-vibes. Solo mode takaram basta Martes, DJ's Bracket live with the mix and live on the microphone. Kung ano na mo yung mga pa-shout out o greetings, i-text lang sa 0995-472-0802. Sa may greetings o mga requested songs, dapat dili love song. Dapat ano yung request na kanta ka ng sayaw. Oo. Live na punta ka rin sa ito ang Facebook page, DJ's Bracket Remix. Oo. Kung gusto mo na, kung asan ninyo i-text ang inyong mga greetings, pa-shoutout ang mga requested songs, o i-text lang or itawag sa 0995-472-0802. DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone. Para volumen yung mga radio niya mga kapas, volume, volume! Rakista mo ta paminaw, no? Rakista ta paminaw. Bayang odto sa tanang mga nagbiyahe diha karon, mga pasahiroan man or private na mga sakyanan. Bayang odto, bayang odto. Iisa ang kamot sa mga nagtingot ang ilong. Ang mga gipang tonsil diha, iisa ang kamot. Ang mga nangapagaw diha. Ang mga gipang tugnaw. Oh, isang kamot be, isa be, asa man. Kinsa man ang mga ipang pingot ya be, mga ipang paggaw be, kinsa man be, kinsa be. Mayong odto boss, idol.

Kung wala pa, maghikay na mo sayo sa Kabuntagon. Kaya ron, or sayo sa Kautohon. Kaya ron, magkaka-onda yun mga kavay. Sa alas 11:19 na. Alas, sige, bunal!

0: Maraming thank you. Maraming thank you. Hello ni Glenda from Butuan City. Hello ni Ma'am Almira Ginares sa may CCF Housing, Planadel Street, Umapad, Mandaway. Mayong otor ni Maria, Ma'am Almira. Alright, mayong otor sa tanong mga naminaw niya karon ha. Ayaw mo kalimot, naka-live na ta karon sa tong Facebook page, DJ's Bracket Remix. O sa tong TikTok account, DJ's Bracket Gunato. Professor
1: Kikotes!
0: Mayngon to ni Miss Jo, mayngon to ni Miss Jo. Mayngon to sa tanan mga naigo diag karat-karat nga tutunlan. Lagi, lagi, daghan lagi tayo naigo.

Mayong odo ka natong tanan mga ka-vibes katapos lang humankarga Matic Tune in a Dayon sa 93.1 na apps Latos Bunal og shoutout nako ako mga kaubanan diri sa kanang Team Tapasero Team

itiglik gikan ni Glenn Meron Mirontos. Mayong oto, mayong oto. And pa-shoutout ko idol sa mga Roble family dito sa Danao City. Hello!

na sa kautuhan. Sobo na gini mga ka-vibes, no? Oo, grabe ya, itong diniskuhay. Ay, lahos-lahos mang yun, no? So, agitipid na to itong tingog kay grabe ya. Karas-karas na yun, japadong lagi mahanaw. Oo, grabe ya, kakusog sa uwan sa mga aming glanilya ni Bundak na yun. Oo, no ba? As in... Uli pa ba yung kaglapo-lapo ba si Maabta na puntag bundak na po doon niya? Ma'am Lornal Bios, hello ma'am.

sa advance, Merry Christmas. O mga na gitne, magpatigulog na gitko, kinire niyong ubos nga lagad sa kahanginan, DJs, prakit good na to, ikay nyo. Ala, may lain pa.

0: sa inyo ang paborito nga sasyonan sa radio sa dial. Sa inyo ang mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes. Mauna ni. Adto na ko mga ka vibes, amping-amping mo tanan diha ha. Kay ngano man. Kay love love ko kamong tanan mga ka vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, untom niyo ganala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: o pagpasidungog sa iyang pag sayang panahong nga gigugol sa pagserbisyo sa probinsya. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 2:10 samtang magsugod na ang sound trip sa programang Request 931. Musunod na kini si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Gabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1. Mauna ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
9: O kini ang inyong arangka

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wow, nani.
2: FM Radio, favorite music. Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayam sa launa by 17 na sa kahaponon o kamo na mina. At ang paborito radio sa Sumbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, Kabay sa Sound. Ngayong hapon sa mga kabayam sa karoon, kumusta ang inyong adlaw mga kabayam sa Martes, no? Nanata sa adlaw Martes karoon. O pizza by 17, ano? Ang pizza 13 mga kabayam. Pizza 13 sa bulan sa Oktubre, tuig 2017. Kumusta ang inyong yung kahapon noon sa adlaw Martes? Medyo maawano, medyo madag-umon. O, kumusta mo din ha karoon? Nauwan na ba mo? O, ganaan na basa na mabuli na mga kabayam? Sige, mas may magkapasilong mo din na. Mas may nga magkapasilong na mo din na mga kabay. At eras mga naminaw karon, lahi na mo din nga adlaw mga kabay. Kusog ang ulan. Kusog ka dahil gano'n sa uwan in town. O niya muna, no, sa mga naminaw karon, labi na sa mga driver karon sa Balhabal. Sa mga drivers karon naminaw, hinay-hinay mo sa pagpadagan, ha? Hinay-hinay taon mo din na sa pagpadagan. Nga naman, basta mo uwan, maginan baha na dayon. Gawas anang baha mga kabayms. Kani ang dangog na kaindan. Ingon anak nagadangog ang dan. O niya, syempre katong mga naasa ka na ang bukid-bukid nga area, namo din hagaron na lantaw ninyo sino mga lugar, medyo dali kay mo dahili mga kabayms. Mas mae makakuan na lang mudaan kaysa ma atong nahitabo hinoon dito sa kuan atong aging semana, no, dito sa kanang Kulang Bato, Sitio Riverside mga kabayms nga diin do na naintaw na tabunan, no? Sa pagdahili sa yuta. So muna, sa mga naminaw karon, laging mapagmatsyag na lang ta. Laging mapagmatsyag mga kabayms. Okay na, so di pa di ay mga kabayms. Karong taon-taon, ato na pong hatagan o pagtagad ang lain na po ning kaagis gugma, lahin na po ning kaagis kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad ining atong programang Request Day 3-1. Diin, karong hapon na mga kabayabs ang ato ang sender, apan sa di pa di ay no, sa di pa na to'y hatag po ning ato ang sender, karong kisi pangan ini. Ang cool boy, paso!
1: Okay, mayong hapon sa ato mga kabayabs karon. Onya, kumusta ang inyong kahaponon? Onya, sa di pa di ay, ako nausap si Uncle Boy ninyo. Yan na po si DJ Rico Mambo. Onya, sa makausa na usab manghinaot na po may nga naamo karon sa maayong kapiskay kalagsik pang lawas mga kabayabs. Anong ginay, labing importante stranan kanan. Onya, manghinaot sa tanga sa adlaw nga Lunes. Ano, ngayon, Martes, mahimong malamboon pag yun ang atong adlaw mga kabayan. Adlaw Martes, okay? Muna siya, onya, sa di pali ay may nga pagpaminaw sa akong mga kumpare nga mga taxi drivers karon. Kumusta mong kanan ako mga kumpare nga mga taxi drivers? Ano nga usap ang mga Grab drivers? Sa ato usap nga mga jeepney drivers, mga POG drivers, mga konduktor, onya mga washing bus driver, onya sa dipaday ang tanan na itong mga pasahiro, maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagsakay sa mga sakyanan nila karon, no? Onya sa mga white duty, sa mga white trabaho sa adlawng Martes, kay diop mo karon, maayong hapon ninyong tanan, pinasabi ang mga nanay, sa ato mga tatay, dodong, inday, ati, kuya, hapon niya. Onya, karong hapon ha, diyan naman si Miss DJ Pamela, panwala po si Miss Iba kay Uwan. Blok pa siyang Uwan tao. DJ Pamela, welcome to the show.
2: Kabayms karon, may nan at mga higay lang na minaw. Kamusta man ang inyong adlaw Martes? Kamusta man ang inyong medyo matugnaw nga kahapon noy mga kabayms? Pero syempre kung naminaw mo karon, mamati mo karon sa to ang programang Request Day 3-1 sa 93.1 FMR Cebu mga kabayms. Ang numero nga pwede i-text 09954720802. Nakuha na? Nalo, wala na po ha akong balikon sa makaisa. Ang atong numero nga pwedeng tawagan, pwedeng i-text ng mga greetings, request, o ban pa din ha mga kabibs ng mga yango-ungo sa inyong mga kasing-kasing. Ang atong numero is 09954720802. Atong app mga kabayms nga pwede nga ma-download sa atong Play Store is FMR Philippines. At doon sa inyong Android nga cellphone, at doon sa Android nga atos Play Store, i-search ninyo mga kabayms ang FMR Philippines. Inyo ha dayong ma-download sa inyong mga cellphone, pwede na mo maminaw kung asa mo lugar na basta doon na lang like Wi-Fi, doon na lang like Lord, pwede na mong maminaw kahit saan, kahit kailan. Muna, nindot kaayo mga kabayad. And then, hala, karong nga po, na, Uncle Boy, sali pa nato ihatag ang atong sinder karong nga na problema sa iyahang banana. Na problema sa iyang bana, mga kabibes, ang atong sinder karon nga maokinig si Christy Tritay Size Anyos, ang pango parangidaro na panuigoy. Ano sa dili ba, Uncle Boy, di jiri kamapa?
1: Okay, unya mo na, kaniang, anak kais good man day tako. Karong orasa, mga kabibes, nagbunok na magiging uwan diri sa Sugbo. Onya, maor ba nigi pahimang no, or ba din ni sa itong presidente tao, no? Anar ba itong presidente sa iyang nahimo nga kanaang interview nga magdagi ako anta ang atong uwan, ato isahod sa balde. Oh, kuha ta mga balde din ha, ato isahod sa kanaang uwan, hoto na tukuhang uwan. Oh, kay mo itong sa ito ang presidente nga kinahanglan kay lagi na amay nagdangarang intaon ni nga gitawag o kanaang super El Nino ba? Sus paita, no super pag yun, di lang kay El Nino mga kabibes, kanang sa karaan pag pinulungan, taghuaw o tighuaw mga kabibes, kanang grabing init gayon ang umaabot na ikuno, grabing init. So muna, pong pa sa ato presidente karon, ha, pong sa ato ang pinalanggang presidente sa nasod, nga diin, samtang nag-uwan pa, samtang nagsigi pag-uwan-uwan mga kabibes, din sa syudad, labi na din sa tuwa Sugbo nga, halos kada adlaw ang uwan, pabor ka ini para sa tuwa. Oh, mamalit ko no tagdagang baldi, ana. Malit tagbaldi mga kabibes dayon. Atong sauron ang uwan. Aron nga, kanaang natay makuan ba? Natay kanaang ma, say nga nini, mura og ma, say matigom nga tubig mga kabibes. Ano siya nga, ay mong kabalaka. Kay tabangan rama mo na mong pangita o kuan, kanaang tambal o patabangan rama mong pangita o kuan, pamaagi. O, tao na to pag kanaang, sengan ini pag kanaang limpyo sa tubig uwan nga di mo masakit may pong niya muna ano sa to mga kabibes karon pabor ka ito kay nakuwan naman din na nanhala hot na nagsaw ninyong uwan saura na ninyo kay aron na kuan mapusla na pwede man ang magamit sa giyon ang tubig uwan nga naman pwede man na nga kuan din jiri kumambo diba pwede man ni kanaang sengan ini pwede man imo kanaang mag CR ana mo imong i-plus ang tubig uwan. So muna, dakong yapon og madaginot mga kabibes kung kamauta mo sahod sa tubig uwan. Oh, pero ang uban mag-arte-arte, mag-uban, anas lang nga adi ay, kung mo sahod sa tubig uwan. Diba, di dyan ko mo.
0: Again, muna no, sa ito mga kabibes karon mo, nalagin na Uncle Boy, ana, gito itong presidente nga, kanaang tabangan muna mo, mutabang may isa pag kanaang hatag, unsaon pag-filter ko no, motoy term ni Uncle Boy, unsaon pag-filter sa tubig uwan nga, kanabitaw hindi ko no tagihapon magkasakit. Unya muna, ang ato lang angay buhaton mga kabibes, magkuanta din ng mga balde. Ang pralang tagbalde siguro, unya mo, isawd sa tubig uwan, aron nga, in kaso mga kabibes, huwag mo init na yun kayo, sama nang muabot na ginisim bako lang, no, palayo mga kabibes, muabot na ginang itawag o super El Nino, na tayo mahulbot-hulbot nga mga tubig uwan, nga din atong gisanggab sa karon nga timpong-ting uwan mga kabibes. Muna, di ba? Pero, paano, kanibiyang ingon-ani mga kabibes, ang uban manggo na kulboy. Ang ubang mga netizen mga kabayes, makita na ito sa video, murag bitaw ka ng pungtang inutang pong murag nagyaga-yaga ang uban. Murag sila ka na ang nagyaga-yaga sa istorya sa tuang halangdong presidente ang kulboy nga magsaod kuno sa tubig uwan. Pero di ba, no? Kana ang, o gato lang pong kanabitong sabto na ito mga kabayes, o gato lang pong huna-hunaon siguro. Makakuan po ta, makatipid po ta sa tubig yapo, no? Murag anak na lang siguro ba? Ato na lang tinambanon nga pagsabot, murag makatipid ta sa tubig mga kabibes, makatipid ta sa bayranan. Nga naman, huwag musawad ka sa uwan na tubig uwan mga kabibes. O gana kay mga balde karon na usaba palanggana ba diha unsaba gana ang drum. Og imo nang sauron ang tubig uwan mga kabibes pwede man nimo itagidyot nga sige kani usa ka drum mo ni kan ang para karong si manahan ni mo ni kuha na tong usa ka drum para sa kana bitaw nga i-plus na to sa CR no kung mag CR ta mga kabibes ingon ana pwede na tong i-plus dito sa to ang kuan ana o sa mga babuyan o labi nag naamoy mga babuyan mga kabibes naamoy mga pigire nagkinahanglan magyo nagtubig no kinahanglan nagtubig labi na nga ibanwa sa mga hugaw sa baboy, ibanwa sa mga kanaang unsapay naakay manukan karon din ha, no? Ang man po nang imo na lang nang ipakuan, ipakapal na lang na nimong hugaw sa baboy, desaan? Iba, ang uban magod, magyaga-yaga, no? Ang sinong humpra rin ang kinadaghan ng baldi. Ang baldi na kinadaghanan ilang ikumpra kayo sa presidente. Pero tinuod ba nga kabayabs, makakuan gihapon, no? Pwede nga ka na ang makatabang-tabang gihapon ang tubig uwan. Labi mo na gina. Akong kaingon ang kolboy, na kay baboyan din na garon, na kay adin as baboy, pwede ni mong katong tubig sa uwan mo imong ipangbanlas, no? Mo ipabanwas ni mo sa ganang ad. O baka ha, mag-CR ka, mo imong i-plush. Ana, aron nga, ang makatipid ka sa kurinti, makatipid ka sa ganang balayra nun sa tubig, mga kabayabs, no? Labi na karon nga, ni mahal ang tubig na pod. O nemo na, no, Uncle Boy? Ano lang siguro? Mamay pong sa to presidente ko, no, Uncle Boy. Mamanggit tayo si Sulti po niya.
1: Okay. So, mo na, no? Nindot bitaw na, kanaang karon lagi kay nag-uwan pastang paita mo ang good simbako in town, no? Balayo ba o kanang maabot good simbako ng El Nino kay maorbay pong lagi in town nga di lang kay El Nino lang normal, super El Nino gina mga kabayes, sus paita. No, munay lisod kayo ba nga simbako maabot ng panahon na, no? Lisod na nagyan sa kay angay na tumbuhaton, ana. No, lisod na kayo, wanay mga buhi sigurong tanong, ana, o kanang super El Nino mga kabayes. So muna, samtang nag-uwan pa din sa tuwa karon, nakabatsyag tag mga pag-ulan, magpasalamat tas labang makagagahom nga nag-uwan in town kay sa pastilan. Ang uban manggon magbagulbol sa magsigig uwan kay wala ko na maugay lahang kuan dito sa pot. Wala maugay lang mga kamisin, magbagulbol sila. Okay, sige. Karong hapuna, di na tayo maglangan pa ato na ning ipaila di pamila, kinsa may sinder sa ato karong programang Request 931.
2: Karong hapoy na mga kabibs, ang ato ang sinder mao kining usa ka babae nga si Kuan kisani ba ang ato sinder mga kabibs, nagtago lang sa pangalan nga si kanang Christy 36 anyos. Mao ni giingon ni Christy karon nga moda ba og kana ang nasay problema sa imong lawas, no? Moring nasay kana ang gitaguan nga mga nasay gitagong sakit mga kabibs ang lawas unya karon ang iyang nabalak-an mga higala. Iyang nabalak-an mga kabibs tungod kay ang iyahang bahay na nasakpan na sa tiyan. Isoda, wala na nasakpan na maghihapon ni tanay na nalaugan sa pagkaonsaa nga nakahuna-huna si Christy sa pagpabuhagay, sa pag-share siyang kaagi sa gugma. Kaagis kinaboy karong taon-taon mga kabahay sa tagaan o pagtagad. Ang iyahang kaniang kuan, iyahang istorya kaagis kinabuhi. O unsaon ta ni paghimay-himay karong taon-taon, no? Uncle Boy?
1: Mauna, sige. Anya. Okay. Inom usam ning gas kuno, inom og gas. Muna no. Kanila gi sa kuan sa kanining kuan pagpuan sa kanining kuan sa to pero tinuod biya sa to. Nato la sa kana ang di la sa nato kana ang kuan ba. Di la sa nato himuon og hugaw nga. Nato masad nindot masad nga kamao pud ta mo kana bitawng sound sa to ang uwan nga naman. Kuan manggod, kaniba, kana ang makatabang basa mong sagingon din jiri kumambo ba? Nga pwedeng ibanwa sa ad sa baboy, o na, unsa pa'y mga gamitan ni mong kana ang sa uwan, magamit ni mo ba, mga kabayib? So na, magyapoy kay tubig, biya na. Okay, sige, alauna, 40 kahaponon, onya, karong taon-taon, atong hatagan og pagtagad ang istorya sa atong sinder nga maokining si Inday Christy na 36 anyos nga nabalakaron sa iyang kaagi sa gugma kinabuhi kay nagawas nga nasakpan niyang bana nga mura ba og naa na po'y laing gikabuangan mga kabayabs o niya karon murag naa pagid siya gipaminaw sa iyang lawas o unsa pagkaunsa karong taon-taon atong tabangan sa paghimay-himay sa kaagi sa gugma kinabuhi sa atong sinder nga maokining si Christy 36 anyos mga kabayabs ni Jericho Mambo.
0: Again, sa di pa na ito hatagan o pagtagad, sa di pa na ito ni hatagan o duwa sa kahanginan, ang kaagis sa gugma kinabuhi ni ning atong sinder Uncle Boy, ni G. Pamela nga maugining si Christy, ang kuan ay ha, ang ito ang Christmas countdown, si Tinta Itres, kaadlaw na lang mga kabayim. Si Tinta Itres, kaadlaw na lang, Pasko na. Nagani dire sa kanaang kuan, dire sa may puwente Osminia mga kabayim, kanaang puwente circle din ha, makaagi magyuta din ha, kanaadlaw, kanaamata sa kanaang Guadalupe Gapoyo. Inag-agi na to din ha, nagsugod na yun silang tarbaho sa Christmas tree. Nagsugod na yun silang patindog, nagsugod na yun silang pabarog mga kabahib sa ganaang adako nga Christmas tree diya sa may puwente circle. O niya mo na, makaingon na yung kawan, naging Pasko, naging nangarang, naging mapugnan. O niya, direkto sa may dayas, direkto sa may kanaang ilawom, dapit sa may kanaang flyover diya sa kanaang flyover, but skywalk diya. Skywalk diya sa may dayas mga kabahib. Na po, nababarog na po ng ilahang Christmas tree. Siguro makainom ka na sugod na yun og lihok para sa Pasko mga kabibes. Nanhala, laon na 42 naman maminaw sa nagkanta sa Pasko mga kabibes din hilang sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anog, Mindanao. 93.1 FMR, Kabibes, mauna ni. Oy, welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Alaw na 42 na, mga kabibes, mauna ni.

FM Radio. Favorite music.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: Gisusi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gisugyot nga bawalan ang mga minor di edad nga mag-amugamit sa social media tungod sa posibilidad nga sikreto kining gamiton sa mga bata. Matod ni PBBM nga bisan pa man o adunay pulos o pagbahan, posibleng malisdan sa paghibaw kung na-expose ang mga bata sa kuyaw nga content o mabiktima sa online na grooming. Dugang sa presidente nga diigo ang social media ban aron masolusyonan ang violence nga naglambigit sa kabataan. Gikinhanglan sab matod pa nga ang pagtinabangay sa mga ginikanan, magtutudlo og gobyerno, ingon man ang pagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan. Laing balita ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, samtang ato nang maila-ila ang laing kabayabs nga nagpadangat sa iyang kasinatian sa kinabuhi. Pinaagi sa programang Request 931. Musunod na, kung si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, kabay.
1: Yung nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Mo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1 Mo na ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: Og romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
6: Request 931.

Mayong hapon mga kabayem, sa tanan ng mga sa mga programa. Ang request ni 31 sa 93.1 FM RCB. Adias, mga namati usab sa itong paborito radio sa Subo. Kabisayan ang Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabibes sa sound. Welcome magdanan ha sa itong programa. O niya, syempre mga kabibes, sa mga nagalantaw karon sa itong sa mga naminaw sa itong mga radio karon live na dito sa itong FB page 93.1 FMR Cebu. Live na ta sa itong FB page 93.1 FMR Cebu. O niya, sa mga naglantaw karon sa itong live mga kabibes, on air na punta. On air ta sa itong mga radio mga kabibes. 93.1 dial sa itong mga radio. O niya, sa mga naminaw karo sa itong mga radio din ha, ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan is 09954720802. O niya, gawas ba na mga kabibes sa mga nag-tikaw-tikaw karon, sa mga nag-lantaw karo sa itong live mga kabibes, pwede ra mo nga mo-comment din na sa ubos mo. Sini mga greetings, sini mga request mga kabibes, o sini mga bulawano panghuna-huna. O unsay angay nga buhaton nining atong sender karong hapuna nga maugiling si Kristi nga na problema. Nabalaka sa iyaha karong kahimtang. Mga kabibes, tungod kay pong palagi niya, kasi nabantayan nga murag lain sa iyahang lawas. O ni gawas ba na nasakpan pagyud kuno ni iyahang bana? O sa pagkaunsa ang mga kabibes, ato na ning sugdan sa paghimay-himay ang kaagi sa gugma. Kaagi sa to ang sender nga maugining si Kristi nga usag ka 36 anyos nga taga Sugbo mga kabayes. Ania ang iyang istorya. Maayong hapon mga kabayes. Maayong hapon mga DJ. Og sa tanang mga kabayes nga maghatag og pagtagad dining akong kaagi sa gugma. Kaagi sa ginabuhi. DJ Rico Mambo, DJ Pamela, og Uncle Boy. Itago lang ko sa pangalan nga Kristi, 36 anyos, single, but na ako'y kalibin. Mga kabayabs, mga DJ, wa pa may anak. Wala pa may anak sa ako ang partner o sa akong kalibin mga kabayabs. Okay raman sa siya, kay financially supported ko niya mga kabayabs. Emotionally, diha siya nagkuwang nako. Tinood nga ma-preferred ko niya mga kabibes sa material nga butang o sa financial support kay managerial man ang iyahang posisyon sa trabaho. So, arang-arang yun ang sweldo mga kabibes. Usahay mga DJ mga kabibes, akurang usa sa balay, labi na kong weekend kay tuas siya sa iyahang mga barkada. O di man gani, nag-business trip mga kabayes. So kasagaran, ako ragid pirmi, naa sa balay. Binlan lang ko niya og kwarta. Aron ko nga makasuroy ko. Aron di ko maburingan sa balay mga kabayes, mga DJ. Pero, mas ganahan yung ko nga naarak ko sa balay. Mas piliyon pa na ko nga anhan na lang sa balay kaysa magsuroy-suroy nga akurang usa mga kabayes. Ako na siyang gisultian. Ako na siyang gisultian nga na ako'y na-feel sa ako ang lawas nga nagdahom ko nga basin cancer mga kabayes. Mato niya nga magpa-check up lang kuno ko. Pero wag yun siya nagpakabana. Usan ako kaamiga, usan ako kahigala mga kabayes. Nisultid rin ako nga magpa-check up ko kay symptoms kuno. Ang symptoms ko nung akong ipaminaw sa akong lawas, pareha ko no, sayang igaagaw kani adto nga nitaliwa na sa laing kalibutan. Mga kabayabs, mga DJ. Akong nahibawaan nga ang akong partner og ang iyahang ex kani adto mga kabayabs, nagbalik na ikuno sila. Og di lang kay kana, tungod kay buntis pagyod ang babae mga kabayabs. Sa pagkakaroon, mga DJ, mga kabibes, doble na ang ako ang na-fail karon. Ang neglected ko, nabalaka sa ako ang relationship, nabalaka sa among duha kagugma ining akong live-in partner, o nabalaka pod ko sa ako ang panglawas, o posibleng sakit nga kanser mga kabibes.
mga kabayabs, mga DJ. Unsa kaha ang akong buhaton? Wa na gyud ko kahibaw. Naglibog na gyud ko unsay angay na akong buhaton ini karon. Ako na lang bang kahangbiyaan siya? O ako na lang ka siyang i-give up, mga kabayabs? Aron magmalinaw na ang akong huna-huna. Mahadlo ko nga magpa-check up. Kay basin tinuod nga na ako'y sakit. Mga kabayabs, mga DJ. Tambiga at tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sino mga bulawanong panghuna-huna. Ang usay angay na kong buhaton. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og manghinaot ko nga mahatagan og duha sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Okay, unya, ato mga kabayan sa kaagi sa gugma, kinabuhi sa tagsinder nga si Christy. Unya, ato ning buhatan og duha, pinaagi sa to ang kuwan na patay live, no? Kaya naman si Uncle Boy o si DJ Pamela. Kaya di ba na sila magpakitang duha. So muna, mauna lang to, ato rin gi-live karon, atong gibasa ang istorya, kaya aron gihapon makahatag mong advice, labi na sa mga naglantaw o sa mga nagtanaw sa to ang FB page karon. Okay na nainday, no? Kaya ito na nang sugdan sa pag-drama, kaya aron na sa Uncle Boy, DJ Pamela. Atong oras mga kabayab, sa las 2:19 na sa kahaponon, o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisayan o Mindanao. Uncle Boy, DJ Pamela, andama na, kaya ito pagtagad. Ato nang himuag duwa sa kahanginan ang kaagis gugma kinabuhi. Ini nga itong sender nga si Christy. Okay na ka, DJ Pamela?

0: Ay, kapait sa kong lawas, eh. Pait yung akong paminaw. Muraog, murabag ugdang kayo nga ko ang panglawas. Murabag, murabag wako kasabot na kong, unsa kayo gipaminawin ako, no? Ay, mas maipa nga kung atuan ako ang partner. Atuan ako si Bimbo, nga ay, naa dito sa kusina. Kaya murag wadi ko kasabot sa kong gipaminaw karon. Then ay, nadangarang na ko ni, ako si Anion. Aron nga, maako maistorya.
1: Anong naamag ka? Anong sumay, sumag ka, mura magag manok nga gipisukot. Mura magag, asa mong, mura magag white condition. Anong sumag ka, ha, Christy? Anong sumay paminaw ni mo? Anong sumay gibati ni mo?
0: But lang, oy, amot lang, kanya ang Bimbo, kanya ang, oh, kasabot sa kong lawas, mura ba, o kanya ang, permilang puy-puy, pero ba nga, permilang kapoy, matag ko, gibuhat karong adlaw, ha? Ay, oh, kaganina, nagkalingaw ko glaba-laba, pero di laman to ingon anak kadaghan, gamay raman to. Pero, ambot ba, oy, murag, ugdang gina akong paminaw sa kong lawas, murag lain ba, huwag ko kasabot. Ano, naglibog na hinaon gani ko, usay, saon ni na ako kong panglawas.
1: kung ano lang, na may tambalin ha. Mas may pa mo inom kag tambal, o niya mo pahuway kag sayo. Eh, basi hindi ay, masig ka na ang, masig bughat ka, o baka, masig ikapoy lang ganyan mong lawas. Kay bawa na bitaw kakarong panahon na nga, naarong mga ubo-ubo o sipon, gani, na may uban gani nagkasakit-sakit. Tungod ini nga, abo ba, abo nga gikan sa laing nasod, tungod na nang nahimong sunog ba. Mas mayo nga kuan, inom na lang kag tambal din ha, aron na pahuway kag sayo. Aron nga mabasin, aron maulian ka. Kay ako sa nitiwaso ng kong gibuhat din eh.
0: Ganaang, yun na pa. Unsa man to na imong gibuhat di ay. Mura mag-busy kay ka. Kanina pa man kang busy. Bisan og day off ni mo. Naagyapon ka din ha nag-atubang sa imuhang laptop.
1: Kuan, nalig di patrabaho. Nalig di nalian nga trabaho din sa kuan. Padali sa kong amo. Manay akong gidali pag trabaho. Sige lang, ato na dito. Aron nga makapahuway na ka. Niya inom og tambal. O nalagatog ha. Kay muapas ako nimo dito.
0: Nahala.

0: nga ka vibes mga DJ. Mauning akong ipaminaw karon. Usabot sa kuang lawas mga ka vibes kay usahay. Pero og puy-puy ba? Unya, gawas ba ana? Kumbana, perting bisiha. Murag naagid sa ilaing, murag busy gaga siya kay lagi. Ah, kasabot lang po ko niya mga kabahib sungod kay usam siya ka manager sa iyong trabahoan. O niya, makaingon ko sa financial support mga kabahib o kwarta na agyod, iyagi kong hatagan. Apan, makaingon ko usahay nga basta mag-isgot na ganing emosyonal, murag digib siya makasupport na rin ako tungod lagi sa iyong pagkabisi siyang trabaho mga kabahib. Mga kabahib, live-in partner. Live-in partner pa na ako ni si Bimbo. Iba pa may makasal. O niya, wapa po may anak. O niya, usak adlaw niya na mga kabahibs. O ni mga panghitabo. Christy, din niyo nagka ha? Ano lang ano kasbalay kay karong si Manaha? Lakaw ko. Nami business trip. Kuyog sa kong amo. Kay kumagida. O niya, kinahanglanon man ako ang presensya dito. So muna, karong magikan mi. Karong Biyernes pohon sa hapon. Balik ko, basig Lunes na. Lunes ako sabuntag, maabot niya. Mudiritso na lang pagkos ko trabaho. O, di ay. Ako'y kwarta, ay kwarta din eh. Binlan talang kagkwarta ha. Kay, aron nga, ganahan ka mulaag, ganahan ka musuroy sa mga mall, makapamalit ka. O, ganahan ka mulaag-laag, makalaag ra ka. Muna nga, binlan talang kagkwarta. Ha? Aron, ganahan ka, maboring ka sa balay. Na kay, makalaag-laag ka o asa kay na kay kwarta. Okay? Ha? Kasi?
1: Di ay ganaang ganahan mangunta ko ba pero maamagaha ganahan ba yung tako nga kitang duhang mula ganahan ko nga kitang duhang magsuri-suri kay siyempre ganaang wala po takalaang kita lang duha nabitong magpartner di sama sa una ba nga uyab patanga halos kada simana kita manglaang halos kada adlaw o naatay lugar manglakaw kita nga kita rang duha. Mana nga, ganahan unta ko ato. Katotokong ganahan unta.
0: Daon sa magkoy? Lahi naman ganiad to. Lahi naman ganiad to o karun good. Kaya bawon bitaw ka anak. Ganiad to. Di pa mong ingon anak kabisis kong trabaho. Aban karun, pero tinagibisi ha. Mana nga, magnaot ko magkasabot sa aga. Mana nga, dao. Kadawatan ni kwarta o. Kay, muadun na ko. Mulagaw na ko. Unya, muna ha. Balik ko. Karun pag Lunes pohon. Unya mo largo na pagkos ko trabaho. So maabot ko din sa ito ah. Hindi sa balay. Hindi ka Lunes na sa hapon. Ha? Ha? Christy?
1: Maumaka ha. Nananala. Sige be. Unya. Muna ha. Pag-amping ka dito ha. Mag-amping ka dito. Apan. Sa dilipaday ka mula kao. Wala oy. Wala.
0: Saman. Unsaman, sa may imuhang, sa may imong gusto isulti. Sige, istorya na. Kay mo adto na ko. Christy?
1: Ang kuan, kanaang mag-amping ka. Mag-amping ka, Bimbo.

0: Mga kabayads, mga DJ, ingon ani na langit pirmi. Usahay, mato siya sa laing, og sa laing adlaw, tos trabahoan, unyag katapusan sa semana mga kabayads, og wag ganit siya sa mga barkada, at tapos siya sa business trip. Sa trabaho, muna nga kasagaran, ako ragit pirmi ang mabilin sa balay, ako ragit pirmi ang naasamua, kay lagi, di man ko pa ubano niya. Ogo niya mga kabayabs, sa kaadlaw ni Ana, manibangay tabo mga kabayabs.
1: Taita, bait kayo nga ko kinabuhi. Ako na usa, din sa balay pirmi kay ang akong bayna, ang akong partner. Tua, lakaw na side. Tua na po sa embarkada. Maraging unaanin lang yung tagtanayin. Unaanin lang yung cycle sa kong kinabuhi. Og laing adlaw, mauli siya din eh. Mauli siya din eh kay matulog. Gikan sa trabaho, nikaw man, malakaw. Inig Sabado og Domingo. Wapod siya sa balay kay tua. Og di sayang business trip siya trabaho. Sayang barikada. Eh, marag pirmi na lang yun ako sa din eh. Pero mag-inasara na lang yun ko pirmi nining sa balay. Eh, kapait o eh. Tuod, yaman kong hitagag kwarta kaya nung makalaang ko. Pero di ba sabog ganahan nga masuroy good nga ako lang usa. Ganahan nung tako nga naa siya. Mula ag manggaling, kanina naapod siya ba na ako ikaw ba? Ay, pait ah.

0: mga kabayams, mga DJ. Sa laing bahin, parte sa ko ang lawas. Nakamatikod ko nga murabaog na yung mga sa kong unang giingon, mura kong gipamaulan. Ano karon mga kabayams nga nagkadugay, murabag nagkalain na yun, murabag lain na nga kong panglawas mga kabayams. Ano niya, na ako'y napangutana, na ako'y napangutana na kong amiga, maukuno ni, inaani po kuno ang symptom sa yahang higala. O sa yung igagaw mismo di ay, nga poong pa niya, namatian ko no kay cancer. Og nagdahom ko ba, wag ko kay ba mga kabayans sa angin akong buhaton. Nagkuan ko ini nga magpa-check up apan, wag mo ko'y kauban. Ganahan ta ko nga magpa-uban sa kuang live-in partner apan, mauna yung mga panghitabo mga kabayans.
1: Bimbo, naanta ko'y isulti ni mo ba? Naanta ko'y ganahan nga. Naanta ko'y ganahan isulti ni mo.
0: Unsa man na Kristi? Unsa man na nga murag magulaan nun magkaikag magulaan nun magkaikag naong din ha? Unsa man na mong istorya na ko ba? Sige, istorya na.
1: Ganaang katubitaong kingon ako ni mo nga naglain akong lawas. Katong nag-ingon ko ni Bumang, kalitlag labad, labad akong ulo, na murag poy-poy ang akong buktoin, akong mga lutahin.
0: Mga naman, ang sama di ay, wapag ka maayo ato, nga dugay naman to. Di ba? Ginagtamag ka nga, mainom na kagtambal. Ang sama, wapag di ka maayo di ay, wapag di ka maayo sa mga ipaminaw.
1: Maayo, pero karuin, nibalik naman po doy. Namoy po na po nang ako ang lawas. Nya, gani. Huwag mo ko gibuhat bago pa magaitang nagmata. Mango pa gani ko ni Bangon. Pero, lahin ko na ko paminaw. Nya, gawas pa ana, Bimbo. Akong amiga ba? Akong amiga, nangutana ko nga. Nangutana ko, kabahin ni ini. Apan, ang iyang giingon din na ako nga. Susama ko nun ni og symptoms. Pareha ko nun may paminaw sa iyang igagaw. Nga, namatay na kay cancer daw to sayang igagaw. Mo na nga ko akadong gikabalak-an, mo na kong gikadlokan karon Bimbo. unsa ka aning nasa, unsa ka ning akong gipaminaw?
0: Unsa man kay mas maipa nga magpa-check up ka ay pag sige gunahon na gingunan ay pag gunahon na og so grabe cancer gyud ayon mas maipa ay pa-check up ka ay pag tuon ang among amiga nimo lahi magpaminaw ang tao sige tagaan talaga kwarta ha at agad ka kwarta aron magpa-check up ka aron nga mahibawaan gyud nimo kung sa imong gipaminaw aron nga matagaan kag saktong tambal ni ana.
1: Unya, ganahan man ta ko nga, imo kong ubanain. Ganahan man ta ko nga, kitang duha magkuyog.
0: Usa man ako pag-uban ni mo, nga naman ko'y business trip. Kay karon, wali ko nakasulti ni mo. Mularga ko karong hapon, kuyog sa kong amo. Kay nanapoy lakaw, nanapoy laing lakaw ng akong amo, unya. Ako'y gida, sumana ha. Tagaan talaga kwarta aron nga makapa-check up ka. Aron nga maayo ka na mong ipaminaw.
2: Mga kabayabs, mga DJ. Gusto tag ko magpa-check up pero mahadlok sa ko. Mahadlok sa ko mo ato sa ospital na binag-akurang usa. Ganahan tag ko magpa-uban niya apan di man po siya kauban kay lagi. Huwag sa iyahang business trip. Kada simana, naagin na siya siyang amigo. Naagin sa mga barkada, mga kabayams. Murabag, wanagin siya oras din sa panimalay. Wanagin siya oras din sa amua. Kay permi na lang business siyang trabaho o siyang barkada. Mga kabayams, mga DJ. Wala nga akong ikahadlokan karon. Unsa kaning akong ipaminaw sa kong lawas, mga kabayams? Unsa ka ha? Tinuod ba ka ang gingon sa akong amiga? Di ba ka ni sama sa iyahang igagaw nga pong pa niya cancer daw? Naglibog na gyud ko mga kabayabs. Wala gyud kay ba unsay angay na kong buhaton ini karon. Nahadlok na gyud ko sa kuang gipamati mga kabayabs. Og gawas pa ana. Naapagyulaing problema ang naabot. Napagilaing problemang naabot mga kabibes. Diin, na inakasulti na ko. Nga ko ang bana di ay, ako ang partner. Nagbalik na ikuno. Nagbalik na ikuno sila. Sayahang ex ka ni Anto. O niya, gawas bana. Nabuntis pag yun. Og, mauni na kaapan karon. So may angay na kumbuhanton mga kabibes. Og niya, mauni mga panghitabo.
1: Sa ako ni Malangani. Bimbo. O sa man ay katinoon, Bimbo? Sa man ay katinoon nga? Nagbalik na mo sa mong ex kaniadto. O niya karon, gawas nga nagbalik mo. Buntis pag yan ang imuhang ex. O sa ako ni Malangini. O sa ako ni Malangnato ay ni Bimbo.
2: Pasailuan ko, Christy. Wala ko tuyo ang tanan nga. Mabuntis siya. Huwag wala ko tuyo ang nga. Ingunani ang panghitabo ba? Tungod kay nakainomdom ka itong last ako nga adto sa kumbarkada. Dito man na siya di ay. Gipaadto man siya. Nilaag man siya dito sa kumbarkada. Huwag mauto sa mong pagtagay-tagay dito. Sa mong pagtagay-tagay, natintal yun ko. Na ismering huyan ko na ako. Huwag mauning itabo aron. Huwag ko mag... Huwag ako magdahombya, no, nga... Magkita, magbalik. Huwag ko magdahomba, nga... May tabo ng ingunani na to, karon.
1: Ayun, nga... Ingunani na ilaga sa'yo, Bimbo. Saan naman lang ni Nato? Saan naman lang nako, ini? Saan naman lang atong duha kagugma, ini? Nga, nabuntis naman na imuhang... Nabuntisan naman na nimo, imuhang ex, karon, imong babae. Saan naman lang ni Bimbo?

Taga-kabayan sa mga DJ. Gawas din akong ipaminaw karon sa kuang lawas. Nisamot pagyod og kasakit ang akong dughan karon. Para ba og nagdubli ng akong sakit pagkakabayms? Lain bang akong lawas? Lain ba akong lawas tungod din ang akong ipaminaw karon? Gawas ba ana ang akong kasing-kasing? Mura ba yung ikumot magkakabayms? Tungod sa akong nahibawaan. Nga ang akong bana, ang akong live-in partner, nagbalik di ay sa iyahang ex kani adto. Og di lang kay kana, buntis pag yun mga kabayebs. Buntis pag yun ang babae nga iyahang ex mga kabayebs. Mga DJ, unsa may angay na kung buhaton ako ini karon? Unsa ka akong buhaton ini mga kabayebs? Ako na lang baka siyang i-give up? Aron magmalinaw ng akong hunahuna mga kabayebs? Og gawas ba na, mahadlok ko nga magpa-check up sad. Mahadlok sa kong magpa-check up mga kabayebs kay basin tinood na ako'y cancer ba? Basin tinood nga na ako'y sakit mga kabayebs. Tamagi daw ko ninyo. Natagi daw ko sinong mga bulawanon karong hunahuna. Sabay angay na kong buhaton ninyo eh. Libog na magkaining akong hunahuna mga kabayebs. Gawas nga nagpaminaw pag ko sa kong gi, pamati karong sa kong lawas. Itiwasan pag yun sa kong live-in partner nga nakabuntis sa iyahang ex mga kabayebs. Nabuntisan niya iyahang babae. Sabay angay na kong buhaton ini karon. Tamagi daw ko ninyo. Nagkinahanglan gyud ko sa mga bulawanong pangunahuna mga kabayebs. Og din hila lang taman. Daghang salamat sa inyong pagtagad. Ining agong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM R Cebu. Christy.

0: 7 oras mga kabayan sa lasdos at 38 oras kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMI, your favorite music radio, Cebu. Kabibes, mauna ni. Again, as mga kabibes, karoon na minaw, hello, may hapon, Uncle Boy ug DJ Pamela.
1: Okay, unya muna no, sa itong mga kabibes, karoon murag looy sa no, murag looy sa gipaminaw sa ito ang sinder karon. Murabag nagdubli na hinoon ang iyang kasakit mga kabayan. Murabag nagdubli na iyang kagulanan ba. Nga diin gawas nga siya na sakit pa karon. Pong paniya murag naglain niyang lawas. Sus, nasakpan pag yun hinoon niya. Murag itiwasan yun ang iyang kasakit karon. No? Nasakpan pag yun niya mga kabayan nga iyaha din kalibin partner. Naana di ay murag nailaing gikuan bagi. Di kailain kay pong paniya confirm ang iyan. Ang kagani, buntis pagyod ang babae karon mga kabayab sa iyahang live-in party. Makanhida ko na ni hinigugmas. Mauni karon ana siya nga usao na maling nini ako. DJ Kumambo o DJ Pamela. Nulayas na lang ka ako. Mag-give up na lang ka ako na lang ka nang i-give up siya aron mas malinaw na nga kung una-una. May pong taon niya. Sa umang kunin niya, sus pastilanan halap. Sa mga kabayos na gusto nga muhatag advice, tambag karong hapuna, DJ Pamela.
2: Ano, anong hala? Sa itong mga igay lang, nga naminaw. Sa itong mga kabayos nga naminaw, karong hapoy na. Pwede mo nga mo text, mo tawag sa itong numero nga 0995-472-0802. Kung ano sa angay nga buhato nining atong sinder karong nga po na apay nato yung mga kana ano na mga Uncle Boy at number 5 kagilo
1: okay, unya na nang kagilok ni Mundo Kamila. Hello, may hapon.
3: May hapon, Uncle Boy, DJ Kamila.
1: Ay, si, si Kabibes Armer. Huwag niya po kay Jotter ang Kabibes Armer. Ugmaday, sige. Aon niya, kaniang karong hapon na, Jotter, naapakas ninyo ang Pinoyanan ron.
3: Wala mi
1: karon dre kanindong yamila ug
3: Jotter.
1: Ah, maayo noon kay wa mo Jotter duhang yamila dayon nya sama nag-uwan di sa inyo karon ka vibes Armer.
3: Kani ang boy kay kanang
1: talipsik
3: ako boy pero karon medyo igang man ang
1: akong paminaw ron murag. Igang dai mo haron. May kay igang ay kabalakag mag-igang kay naman si Yamila dayon nga pagbug na sa kaigang.
3: Kami lang
1: makapapugnaw
3: sa mainit kong lawas.
1: Aray, mainit. Okay, karong hapon na, kabibes Armer. Namina magyag ka karon. Unsa may angay kang buhaton sa tong sindir ining si Kuan? Si Christy.
3: Ang
1: iyan
3: yung buhaton, Uncle Boy. Dili na siguro niya ipamugos niya kagalingon sa lang tao. Nga wala may kugman niya. Kaya ka na, kaya ka na nakibalik sa iyang ex. Napasabot na nga, wala siya ikugma. Ang kalibin ba? Wala na
1: yung kumpanya
3: ba?
1: Oo, kaya nga nung nakibalik man, anak man gano'n yung kalibin nga. Kuan ra daw, nadara ko nun siya ba kay nagtagay na isla kabay ko. Pero, sus na, ismiring huyan man niya ko no.
3: Okay,
1: nang
3: tanpo, Uncle Boy nga. Kung tinuod ka na igugwaso sa kataw, dili yung ka, dali nga matintal. Tili ka nila, dali nga mahuyan. Kaya tinuod ka na naman ka na igugwaso sa imuhang paris.
1: Tinuod siya, no? Sakto sa kakbibes armer. Unya, gawas pa na iya pag yung biya-biyaan. Mura bagwa sa oras kay sayahang kalibin kay og laing adlaw, mulakaw kay Koyx Barkada, og di, koyog sayang amo.
3: Lastod na pagka-istorya, wala din kugma niya yung living partner. Kaya kung napay kugma niya yung living partner, katagal din siya o higayon bisan ka sa susa kasi man na kaya nga wala din siya diop.
1: Mauna, murag ang diop siguro ni sa bado, guru ko anong sa kaon niya. Mamay niya ilakaw sa maayo.
3: Wapunta kay ko, Uncle Boy, ngang ang iyang diop. So, dito niya gihatag ang iyang panahon sa iyahang iyang babae, di ba?
1: Mauna yung pangutama. Ay, kaya nga bang paglakaw niya ang pangutana ini basing katong ingon-ingon nga mag saing ini mag koyog sa amo kay mag business trip basig na ato sa koyog sa ex.
3: Posible po na siya, Uncle Boy, kay kanang sa ako mabuo pa paminaw ganiya sa iyang kanang kaagi kanang wag din ay gugma niya ang living partner niya kay bisan kanang gamay na lang ang panahon ang tanga ihasan para niya wag din ay gigahatag sa iyang living partner.
1: Oh, wag din siya gana ang diyotay ang oras nga gigahin alang sa iyang hinigugma inong tampunga.
3: Nah, inon tapong kanang kagaan si Okor para makalaag pero sa pagkatinood ba ang kulpoy dili ba kay ang kwarta may makalipay sa tao.
1: Mona, oh, tinood ginadong Armel. Di man lang ingon nga gawa siguro na may uban mo ana ah, kwarta importante ron pero naman pa na pa may tao gud nga kanang wa kayo mag una-una nag kwarta ba ana sila nga importante ang kuan daw kanang presensya ba ana.
3: Oh, sigurado ra gyapon sa imong na siya sa kanang kulpoy kanang bitaw. Kwarta, for example, kanang kwartahan kag pamilya o niya ang imong mga ginikanan, wala'y panahon ni mo.
1: Oo. Oh.
3: Kaya katagaan kwarta, nagkukwarta, pero kanang dili ba na ingon nga malipay ka tungod kay tinagaan kag kwarta. So,
1: mauna.
3: Kaya story, ang pagmahal, gid mo'y tinod anay nga bandi sa usang tawa.
1: Pagpangga sa usang kabinuhat, ano?
3: Mauginay, kanang kwarta, mauginay kanang lakto na pagka-istorya mo, gini, makapalipay gin sa tao ang pagpangga.
1: Oh, pagpangga ngayon.
3: Pero ang pagpangga, may nung duman, mag-inanin mo, adlaw-adlaw.
1: Oh, makaingon mag ka nga, grabe tong pagpangga niya sa una. Di, gyan to, kabayra mo, anak man sila. Di kabayrag kwarta, di kabayrag salapi, ang iyang ipakitang pagpangga.
3: Oh, ako pa niya ang kulpoy, natay iyan na siguro ng diyaan ang kulpoy, kaya huwag masimahin mo, anak, kaya huwag pala. Hindi masag kung siya makapangusok po na ng kulpoy, kaya wala mong kung sila magkasal. So, nag-live-in ka sila ba? So,
1: hindi
3: yun siya makapangusok niya na kung ang iyang living partner, kung tuwa na nalipay sa lain, so, mag-give up na lang siya ang kulpoy. Kaya, inong tampong, napasigil pa mati niya, magpabilin pa siya sa tao na wala'y kumpanya.
1: Oo, oh, sa ato pa, looy kay iyahataong kahimtang ron.
3: Dili siya ngayon magkadlok-hadlok ang tulboy ng kasi ang pasikap kaya pasin niya kanang sakto ang ingon na cancer pero ang ngayon inoon siya ang tulboy ng pasikap kaya para may bawang siya na mauna yung sakit para kanang dili makalamay ang tulboy.
1: Mauna, Carmel, drama ka ka mo, mudrama Carmel, mudrama ka naman sa pamilya.
3: Oh,
1: ang drama, ang drama ninyo karon kay Kuan, kani ang ikaw ang si Kuan, ikaw si Bimbo. Motuman o muangkon sa iyang nahimong salaod ni Christy. Oh, okay ra ni mo na. Ah, sige din pa nila. Minaw ko na pa sa inyong drama. Okay din pa nila.
2: Okay na ka niya, Mer? Sige ha, ania. Ania, mangutana ko ni Mer, ha? Ang kabalik ko ito. Almer? Almer! Mer!
4: Kakilok!
2: Kilok kay Mer!
4: Kakilok!
2: Mer! Oh, sa katinood ganyan mong ibu, sa katinood ganyan tabi-tabi sa itong silingan, nga nabuntisan ni mo imong ex, Almer!
4: Kakilok!
2: Ha? Nagpakasayok ko ni mo. Huwag ako yung ginanat ka. Malipay ka. Almer!
4: Kikilok!
3: Pagkipasunan ko na ang tanan.
2: Ha? Ang sige pasunan ang tanan?
4: Kikilok!
2: Pero ka po. Kipasunan ka na naman ang tanan, Mer?
3: Ikaw, mayar ko kihigugma.
2: Usang ako na yung lain nag-iimong Kinu. Lain man imong ipambrutan, Mer. Dili ko na mahatag ni mo, Mer. Sa pagkakaroon, di sa usan ako mahatag ang akong forgiveness.
3: Kasi, ikaw.
2: niya. Saan man? Lugi mo kong gigog, ma. Saan man ang buntis man imong babae karon nga si Kuan Yamila?
3: Kalibutan
2: atong ikabuhan
3: mo sa akong
2: ifs.
3: Pero
2: nakaunaw
3: na ba
2: yung
3: pangamukunsin na lang ko?
2: Ang may ba ko
3: kasi
2: tinuod na makinig sa buong? Wa kay kalibutan pero nakaunaw na. Ha? Saan nangyayari? Ano? Aday way kalibutan nga nagunaw na.
3: Ito ang usap ko nga.
2: Ha?
3: Pero ako nga
2: na ini tanong na mo. Oh, sa ato ba na? Aday kay kalibutan. Bakit ka? Aday kay kalibutan. Aday. Unso ah?
3: Ako'y
2: kalimutan katong luwasan ako. Oh, mana. Katong kwa na ka na ang manakang pabuhagay nito, mana.
3: Kailo.
2: Ito lang
3: malang
2: ismiring mayroon mo doon. Pahita, ano? Saan walang kadaadlaw ka sa ingon na ana, mer mawa ka sa kalimutan, mer. Kung ana na lagi mong buhatan di ay.
3: Kapan mo kinitiman inyo, ikaw rin ka na kong gihigong ma.
2: Timanaan lagi ko niya. Ano yan sa ako manaroon nga na naman kay obligasyon sa imuhang ex. Na naman kay napamabdusan.
3: Ayaw lang kong kagawa.
2: Hindi, malipay lang ko ano. Tawa lang ko.
3: Ano
2: ba din na tamagulog? Kaya ano? Ah, di ay. Ay, may natakay.
1: Okay, bihan ay meray. Oh, oh si Yamila, kamao po na ang drama si Yamila Armel. Wow, dek ko sa bihay. Na, sige mo mga. Oy, sa to mga kabibes karon na minaw, pwede gyapon na kay, 'di ba, nagdrama mata sa una nga live. Karon, ibalik aton tan-aw no kinsay mga talentadong Pinoy. Sige unya. Oh. Ah, pon. Mao na to kabibes.
3: Oh, mao na to kabibes ang grupo niya. Kanang nag-chat niya ako ni
1: Gigiri Kumambo,
3: Uncle
1: Boy,
3: sakit sa Uncle
1: Boy. Oh, darat siya. Gigiri Kumambo. Kabayab, Salmer.
3: Oh,
1: sa mga tungkol na sa may chat mo di ay.
3: Chat ako niya mo ganyang buntag sa pizza ni Gigiri Kumambo.
1: Ah, okay. Kanos aman to be? Kanos aman ka matukar di ay?
3: Pizza 24?
1: Ah, sige. Ito nang ikuan ha. 24 pohon. Sige.
3: Siya,
1: oh, lagi ako na i-appel tika sa line up ha. Kailangan mag-i-kam tukar.
3: Salamat kayo, DJ Rico Mambo. Uncle Boy, OKG Pamela na makapahila patingo.
2: Alita ba ang tayo?
1: Okay, salamat. Sige. Salamat ng maing hapon, kabayab sa Armel. Bye. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay, na sa mga kawibs karon, pwede mo nga mo tawag on air ha, pwede mo nga mo kuan kay basta ginaan pa mo nga mo balak. Basta ginaan mo din nga mo balak sama ni naman mo drama. This may Ronnie Miglanila rekomambo request og song Crying in the Rain bani. At tanaon karong taon-taon ha, kawibs kuan Jismar. Okay, na dere sa unahan sa mga kawibs karon, pwede nga okay. Hi friends. Ang atong numero is 09954720802. Ang gipangayong awit sa to ang sender mga kabayan sa karong hapuna alang sa iyang kaagisgog magkinabuhi mao kining umiiyak ang puso sa sakay umiiyak ko riyak kasing-kasing taon ni Christy mga kabayan. Mabalik na karong tataon mga kabayan sa tusan ni Paminawan mga maninod ng mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anog, Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu. Mga kabayan, sulit ka magtanan ha sa itong programang Request 931. Ang itong oras, mga kabayan, sa las 2:52 na sa kahaponon. Kabayan! Sa

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwansinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Okay, dengan tahu orang semoga kebaik sila stress by Twitter. Nah, oh, come on, minau satu favorit radio sesungguh. Tapi saya Anug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Bukit. Mga kabay, sumba o na ni. Kabay sa sound. Kaya kumoy, ito kami. Okay, o niya mayong hapon sa pag-usab sa mga kabay sa karon, adlaw nga Martes. Og, mauna ko ang istorya sa atong sender karong hapon na. Nga mao ka po si Juan, hapristi nga usa ka 36 years. Na problema sa iya karong gugma, na problema pag yun sa iyahang health looya looya sa iyahang kristik looya karong hapuna digi pamila
1: muna nina ilang sa itong mga igalan na minaw sa mga what na ilang na yung wandas gawan mahalang sige onya. Sa itong mga kabibes yung mga koanday o sa itong mga higalang na minaw karong around the world ayong hapon pag-usap, mga kabay.
0: Okay, sa di pata mo larga sa kuan, sa di pata mo ato sa istorya ni Gugma kinabuhi sa itong sinder nga si Christy, ariyo sa ta sa ito akaroon nga kaniang sports o kaniang duwa sa pre-season ha. Padayon gihapon ang pre-season mga kabibes, pre-season games sa kaniang NBA kon National Basketball Association. Nga diin kaganina duwa sa Milwaukee sa Hawks o sa Thunder. Daog ang Hawks kaganina sa score nga 113-113 mga kabibes. Daog usab sa preseason kaganina ang Wizards kontra sa Brooklyn Nets. Daog ang Wizards daog ang Brooklyn Nets sa score nga 131-122. Daog usab ang Timberwolves kaganina kontra sa New York Knicks sa score nga 122-104. Daog usab ang Utah Jazz kaganina kontra sa kaniang San Antonio Spurs mga kabayb sa score nga 119-109. Onya og mga lawa ang duwa sa preseason, Orlando Magic o Cleveland Cavaliers. Duwa usab sa Detroit Pistons o New York Knicks og mga lawa. Duwa usab sa Thunder og sa Pacers. Duwa usab sa Lakers og sa Warriors og mga lawa alas 10 sa buntag. Duwa usab sa Kings og sa Trail Blazers alas 10 sa buntag gihapon. Ania Moni ang padayon nga duwa karon sa preseason mga kabayb sa NBA. Onya gawas pa ana naay kani ang huhungihong naay huhungihong karon sa Philadelphia mga kabayb nga muraog nagparamdam si kani ang Howard ba. Oh, nagparamdam si Howard karon sa kanaang front office sa kini ang 76 years sa kaniang Philadelphia diin kay lagi ang ila in town nga secondary nga kuan kanaang big man ila center nga pwedeng musaw sa kanaang posisyon ni Joel Embiid isip sentro mga kabibes na injury man taon na injury man to pag unang duwa nila sa kaniang kuan preseason ania karon nakinahanglan sila og big man lain nga big man mga kabibes sumuna na ay hungihong unsa ka base na ay kana ang posibilidad na ay kana ang kahigayunan nga mo intra mo appeal sa Philadelphia 76 years kini si kana ang Howard. Si Howard kanhi puning nakaoban ni Joel Embiid sa Philadelphia. Onya kanhi puning nakaoban ni LeBron James sa diin pag champion nila sa kana ang Lakers kaniadto. No, amo na nga makaingon ta og mobalhin maabot sa punto nga si Howard ma usa sa mga teammate ni LeBron James. Nindot kayo kay kanhi naman silang nagkaoban sa duwa apan kini si Howard na kahibaw na mangita nga anan ni nagduwa karon sa kanaang Western Banisia karon bisag asa na malang ni siya gikuha nga import tungod kay wa naman taon si regular gyud nga duwa sa NBA kay idara na lagi taon kini si kuan Howard mga kabayo. Kani si Howard grabe sa ni kani adto mudag rebound gud kani grabe gahi aglawas adto sa batan pa pani si kani ang Howard mga kabayo. Okay niya mo na siya gawas pa na napoy usa ka NBA player veteran player nga nalambigit karon nga kanhi usab nga nakaoban ni LeBron James sa Cleveland Cavaliers ang ilang center kani adto nga si Kevin Love. Kevin Love ang center sa Cavaliers kani adto kaoban ni LeBron James nga diin nag-champion gani po sila sa Cleveland kaoban si Kyrie Irving Onya, usap po na murag nalambigit po niya pangan na basin ko nog mubalhin, basin mo koyog si Kevin Love sa mamahimong journey ni LeBron James o ni Joel Embiid o ni Jaylen Brown o ni Tins Inchcock. Ingon man usap si Kuan kana ang Tyrese Maxey sa Philadelphia mga kabaib sa ila karon nga padayon nga kampanya nga naghandom gyud sila taon nga silay mudaog mo champion sa tuig 2026-27 nga season sa NBA mga higala. Mana siya DJ Rico Mambo, DJ Camila. Karon hapon hatin sa may sender na ang ato sender si Christy Man kung sa may mahatag advice ninyo. DJ Pamela sa atong sender nga mao kining si Christy 96 anyo.
1: Ako asigono ko ano lang mas maibabyain na lang na kay sakto ra imong giingon para magmalinaw ni imong una-una. Ano man mao gihapon wa man ay pagmura magway tagad sa imo. Mura man og kana ang giteotiawan lang kaana wa naman na muragway panahon sa imuha ana kay kada semana naglakaw kada semana tuwa dito asa sa barikada og sa trabaho. Semana kuan tanaw nimo murag apiki na ka dipta mo kasado na siguro kag kuan kana ang pahuway lang sa ano man nimo relax lang sa kuan ning atong gugma ako rin nag antos ay na dilala sa nato ni pamugos mientras wa pamoy anak ano karon nakapabuntis pag ginaglain na yain na lang na de ano na nang ipamugos nga murag way klaro eh nana lisoda bitaw ang kuntoy.
0: Okay, unya sa di pandi ay nagpadangat si Ma'am Mundi sa yapod karon nga simpatiya sa ato ang sinder. Nga diin pong panya maayong hapon, sinder. Dili tood lalim ang imong kahimtang karon kay ang pagpasaylo sa yon sultion. Apan, lisod kaayo sa kabubuton, dili baya ta hatagan og suliran sa Ginoo. Nga dili nato mahatagan og solusyon. Sakit ang proseso apan maogyo ni imong timanan nga aduna kay gihambing nga sakit og mudown imong immune system. Mas madali ang pagkatag sa kanser pero og andam na ka nga muatubang sa Ginoo imo hala na lang na ipadaplin ang nahitabo og imo na lang hunaon nga og mupanaw ka na. Pohon imong bana dili mag magulanon kay aduna nay mo atiman. Kuno na di ay sakto sa. Og mo panaw na dai ko na mahitabo og na lang hunaon nga og mo panaw ka pohon imong bana dili magulanon kay aduna nay mo atiman niya. Ayaw pagdala og ka bugat sa kasuko. Ana ka bugat sa kasuko o ka o kasilag kay plano sa Ginoo dili gyud na matugkad ni kinsa man ang genius. Mauna, di gina matugkad o kinsa pa mang breita diha ko no. Mao'y pong ni Ma'am Mundi. Maingon man nato nga unfair ang palad plan sa Ginoo pero og maogyod imong kapalaran dawaton sa walay kusmod. Iampo ang tanan sinder para mahupay ang naghuot nimong kasing-kasing. Mauna, sakto gyud. Mauna'y ingon ni Ma'am Mundi nga puslan man ingon ana og tan-aw nimo pero muna wa pa man siya nakapacheck up good good. Mas maayo dai pacheck up sa kaday. Mas maayo na pacheck up sa ka unya kay imuha imura maning nahog og kanaang tagantag-an ba imura kanaang conclusion nga kogalingon wa pa gyud ka kahibaw og unsa gitinuod niya. Muna basin dai lahi na imong gipaminaw mas maayo gyud pacheck up ka ayo kahadlok nga magpacheck up aron. O gonsyan gani na imong gipaminaw mas maayo nga mahatagan dayon ka og saktong tambal o saktong pagatiman sa doktor og inkaso og unsa na mintras basin dai madapag ayo madapag tambal no ana na lang siguro mas maayo karon check up gadlok sa imong pagpa-check up ina niya kana imuha karong kaagi sa imong gugma murag lisod-lisod man sana kay na buntis ra ba taon. So muna, imuha na lang ginamurag kaingon tao sa haiba pa ita. Oy, muna mang kasamutan. Anak tao sa haiba pa ita, ba? Ni mura mang kong kasamutan. Oy, sakit pang lawas, lain pang gugma. So, muna'y nakaapan diha bitaw. Sige, onya muna, manghinaot na lang tang imuha na nga masulbad in taon. Lisoda, oy. Hello, mayong hapon, Day Tili.
2: Boy.
0: Kumusta man? Unsa may imong masulti karong hapon na day, te?
2: Kuan. Kini, iya gina ba check up? Oy, sa sender. Kay, kanang tag-antagan lang nato nga cancer na di ginak
0: maom
2: nga cancer gina ay
0: maom yun
2: ilang kabuan yung agwanta na ako sa sakit akong ulo abi na yung cancer
0: oh ni onser man to
2: awad ayaw ako
0: mao na
2: oh,
0: tinood na ay, kaya ka na mong konsigin okay, na magtagan-tagan mo na ay maka-stress o samot niya adi na ay tinood. Oh.
2: Kaya po niya ang bana, yan na lang ang guyan ay, kaya kasama na nga, imbalit man sa ex, nandun lang po sila na kumabot.
0: Oh. Huwag
2: ito na ay, huwag niya siya mahima na. Yan na lang ang guyan.
0: Yan na lang ni Buwagan eh.
2: Oh.
0: Okay.
2: Yan na lang ang pasagdan nga mubalik sa iyang ex, kaya na namin lang anak po kumabot niya.
0: Mao na.
2: Muralag baliwala.
0: Muralag wata. Doon
2: na to pa. Doon na pa si gugma. Yan ang gagawin sa doktor. Ipag-check-up.
0: Mao na. Oo.
2: Mao na. Yain na lang na Cinder Roy. Uli si inyo.
0: Mao na. May pagmulis balay. Ato sa inahan. Ana.
2: Ipag-check-up ka. Sakto. Ano may ba tao? Kansa kinuura.
0: Mao na.
2: Pagsugod ba? Ayaw na.
0: Mao na. Tinood yun dito.
2: Maro na ako. Ikanta po. Ang kulboy ay.
0: Oh, sige. Salamat kayo na yung may hapon ha.
2: Ha?
0: Mayong hapon. Salamat.
2: Bye. Ang kulboy. Dito yung kumambo.
1: Pamela. Hi. I'm Belly.
2: Bye.
0: Okay. DJ Kumambo. Okay, yun muna no. Sa di pa na ay may nga pagpaminaw sa pag-usap din nga itong sinder karon si Christy. Salamat kay Christy sa mong pagpabuhagay, sa pag-share ni mong kaagis gugma kinabuhi din nga itong programa. O di muna no. Sa itong giingon ni Ma'am Tilly pa-check up ayaw tagantag-anang. Kaya nga naman, huwag magkita kay bagod. Kung sa gitinood, unsa baon niya. In kaso man ganig ingon na anak pananglitan, aron mentras karon bago pa makuan na yun, maalimahan anak. Oh, ipa-check up ay gahadlo kay natural magina nga di magita makalikay na magita mga usahay batiyon gitag mga sakit-sakit no. Oo mo na kuan kana ang pa-check up na lang. O di garon kana imo hanggugma, sakto pud tong ingon Ma'am Tilly biaina, mas may pa muli na lang ka sa inyo. Aron kay ing kaso ingon ana, mas may pa mo na ingon ang ginikanan di magi mobiya sa anak mga kabayb. No? Oh, mao man gina di magi mobiya ang ginikanan sa anak. Ato sinyuha uli sinyuha. Biain lang mo siguro imuhang gana ang kalibin karon nga muragway kuan muragway paki si Mohan na napaginay na kapabuntis maginunoon sa ego. Again, iwan naman tayong oras. Salamat na lang kaayos sini makanunan nga pagsunod mga kabayab sa itong programa. Musunod karong taon-taon ang servisyong kabayab sa kaubas DJ Langganida. Arangkada balita sa hapon, kaubas DJ Langganida mga kabayab. O ang TV Patrol, Humans TV Patrol mga kabayab. Sunod tayong mga playlist, tukad sa alas 8 hangtod ta sa alas 12. Hindi kayo nga itong mga programa. Again, sa itong mga kabayab sa kanaminaw, nga itong kauban kaganina nga itong chief engineer, si Sir Virgilio. Karoon din na Sir Edgas, si Ma'am Junits o Sir Gabriel, ang ating station manager si DJ Langganida mga kabayab. Mayong hapon sa magkanunayon nga pagpaminaw. Salamat kayo sukat gaganin ng alas 4 hangtod ining orasas kahaponon mga kabayibs. Again, ni Uncle Boy, wala naman tayong oras si kayo na. DJ Pamela na ito.
1: Ay, nalangin na lang. Galib na agbol. Ano, hindi ko mawag ka nilang usap si DJ Pamela. Ay, maging honest. Stop thinking and then start. Doon ni salamat at may hapon. Kanagin ka na. Uncle Boy.
0: Alright, salamat kayo sa makausan ninyo. Ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo magingon. Tiguang bitaw paniti di bataros.
3: Again, alas 3:38 kahapon nun mga kabayabs. Huwag naman kita igong oras panahon. Hangtod sa sunod ugma sa magdagnaog istasyon. Agula lang usap si Jerry Kumambo. Magingon, lihok na. Mitras sayo pa. Mitras may panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhat na mga kabayabs. Huwag naman tayong oras mo. Sunod ka ng taon-taon ang servisyong kabayabs. So, siyempre, sa dipata mo biyahis kanginan magbilin taong mga maanindot ng mga sunata, dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anong Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayabs. Salamat kayo manghapon, alas 3:30 na. Bye!

0: ka, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Kung rider ka, kabibes ka.
7: Kabibes, kabibes, kasama sa
8: Waana ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
9: Hello mga kabibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
10: What's up mga kabibes? Kini si DJ Kinyat.
11: Hello mga kabibes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
10: Hello mga kabibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
12: O kini ang inyong arangkada.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay, gigutom ka? Mauna! Mauna ni.
4: Kabay! Kabay! Kasama sa awanan.
5: Mauna ni.
0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
6: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
7: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
8: Maalagaron nga ka-vibes.
7: Ania na ang pambansang Tamsi,
8: Langgat Neda.
9: Sa inyong paborito Sugbo Kabisayan ug tibuok kalibutan 93.1 FMR Cebu. Welcome sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad, Serbisyong Ka-Vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes ang pambansang Tamsi, Langga Neda. Kumusta sa to mga ka-vibes nga nakapasilong gyud kay perting bunok ka sa uwan kaganina? Ang mga ka-vibes nga nangabasa, ang mga ka-vibes nga naabtan og mga pagbaha-baha. Una og labaw sa tanan ang gusto namong mahibaw-an, luwas ba mo? Naaba mo sa mayong panglawas pod ning mga orasa? Dayon-dayon sa tuang programa karong hapuna na ata live sa tuang official FB page 93.1 FMR Cebu. And sa mga ka-vibes na to, naglanog-lanog ta 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. But if you're always on the go, bisan asa mo maabot, no? Namo sa Luzon, Visayas o Mindanao, usahay na pagyuslaing nasod. You can vibe with us anytime, anywhere. Pinaagi sa tuang AMFMPH. Go to Play Store. Search FMR Philippines. Click download. Once it's installed or downloaded, pwede na dahil mong mamili. O kung sa inyohang vibe, tinagalog ba? Binisaya ba? Kay daghan kaayo all over the Philippines. FMR Philippines. Siyempre, ang ako ang gipang hinautan, no, nga kami ang inyohang pinaka paborito 93.1 FMR Cebu. Kagahapon akong gi-announce nga ang atuang pagpangalagad this afternoon gikan sa SSS. Apan dunay mga kakulian, no, gikan sa atoang mga ka-vibe sa SSS, nag-message gid sila. Dili sila madayon karong hapuna tungod kay una sa tanan ay daghan kaayo silang activities. Unya mo na ilang ihatod nga update nato sunod semana, October 20. Yes, nag-commit na sila og bagong schedule. So dili pwede nga dili gid madayon. Kanunay man natong suki ang SSS. So maghatag sila og update ug unsa ilang gikabisihan sa di pa mahuman ang tuig. Murag daghan kay silag maayong balita para natong tanan. So atangin na mga ka-vibes, no, gikan sa SSS, din nilang gihapon sa programa ang Serbisyong Ka-Vibes October 20 ato silang makauban sa toang programa.

Anwa na magpasabot nga watay pagpangalagad nga buhaton karong hapuna. Syempre ang inyong mga naandan nga pagpangalagad gikan ni Langga Neda present na on a beautiful Tuesday, October 13, 2026. Nako, karong adlaw ko no, nakakita ko kaganiha ako na labyan. It's asa na National No Bra Day. Ganahan ta ko isa ulo pero dili pwede. Di gyud pwede gyud. Oo, dili man pwede. But ganahan ko ingon ana no, ngano man because in observance pod no sa it's a October, a Pink October Breast Cancer Awareness Month no. Most of the time kinahanglan gyud na mo hangos ning ato ang dughan. Dughan atong gamiton ha. Oh, kinahanglan gyud na mo hangos. Kay nga no, syempre bisan unsa nga party sa to ang lawas, kinahanglan na mo relax no. So nindot nga naingon ni Ana. So panagsa, dili panagsa. Kasagaran og naara gyud ta sa balay kung team bahay ta aminin. Braless gid ta, di ba mga moms? So karon dili ko ganahan ako, inana man ko if naay mga observance, mga celebration, ganahan ko mapasiugda. Dili pwede silang ganeda og maumanggali mo ingon alang ganeda ayo pagtalikod, anaon ko ninyo may ay kanindot nilang ganeda bisan og nagtalikod kay makastorya man, di ba? Flat ra gyud siya mga ka vibes no. So dili pwede, nagsalig ra gyud ta dinhi sa mga gitawag og foam. Oo. So para sa mga ka vibes nato nga team bahay, yes, you can enjoy maybe every weekend o kanang wala jud may trabaho, you can enjoy a day or two no nga dili mo magsuloob ana nga undergarment so that maka-relax no ang mga muscles sa atuang dughan. Oh, very important. And syempre we wanna also invite atuang mga ka-vibes no makahisgot, maka-talk about our Pink October celebration so that doon na po tayo mga reminders on how to make sure we take care of our breasts no. Very important na natong mga kababayenan. Maayong pagpaminaw sa tanan natong mga langga. Karong adlawa, we are also celebrating International Day of Disaster Risk Reduction. Ay, 'di ba? Mga ka-vibes, sure man gid na nga dili nato malikayan ang mga calamities, mga katalagman, mga kalamidad. Di gina nato malikayan. Wag kita kay baog kanus agyod singlo ni Mother Nature, no? Ang ato ang mga utang ngadto niya. Okay, utang man na. Ato man ang sa abi ninyo mo ana ola uy grabe sad si Mother Nature pagipatagamtam ang yuta ini nga mga katalagman ani nga mga kalamidad pero pwede ta magunahon nga dako kayo tag contribution nganong mobalik man ninatong tanan ang pagbaha no ang pag kanang grabe nga bagyo no mangingon ana baka nang dili bitaw nato makontrol but dili na to makontrol nga mahitabo but in one way or another doon na tayo dakong kalambigitan nga nung ingon ana man ato ang mga masinati. But of course, naa naman ang ato ang bagong nausuron, mga flood control projects, we blame it there. But dili na to kalimtan nga dako puntag tampo ning ato ang pagbara sa mga angay, kung asa angay mo dagayday ang mga tubig sa to ang kanal, no? Kay mapundo naman ditong basura, ugway makakita, basta naman lang maglabay dito sa mga kadagatan. Kanus agud na nahimong basurahan or dump site ang kadagatan. Diba? So, it's International Day of Disaster Risk Reduction. So, bisan og dunay mga kalamidad nga dili nato kayang mapugngan kung kanus amo igo, apan dako kaayo ta og pwedeng mabuhat mga ka-vibes, kitang katawhan, no? Sa ato ang komunidad. Unsaon man na siya, ato ning i-fight, no? Atong paningkamutan nga kahibalot ta, og unsaon nga atong maluwas ang matag-usa ka nato. Asa magsugod sa ato ang panimalay? Ang tema karong tuiga, resilience starts at home. Tinuod gyud na, no? That is why it's very important nga kay bawta sa basic. Unsaon pag pagsalbar no sa ato ang mga kapamilya kung simba ko dunay sunog, kung simba ko dunay linog, kung dunay pagbaha sa ato ang area, no? Mga butang na pwede natong buhaton aron maluwas nato atong mga kaubanan, ato ang mga kabanay. So, I hope we can check on how can we do that. Pwede, no? Kusog mangin kay tamanan aw sa social media, magsunod-sunod mangita sa social media, mas may pagkahagmonay ato ang sundon.
unsaon pagluwas sa atong isigkataw, unsaon pagluwas sa atong mga kabayan.

Anay, unsaon nga maluwas ang ato ang kaugalingon. Alright? So, ayan, International Day of Disaster Risk Reduction. Sa ato ang mga ka-vibes nga kanunay gyud, no? Nga naabitaw sa eksena. Kay willing kaayong mutabang aron na luwason ang isig kataw, no? Good job to you, no? Kanang mga volunteers aron na matabangan nga maluwas ang ato ang katawhan. Good job to you. Alright? So, karong adlawa, mangita tagpaagi nga mas madugangan atong kaalam on how to save each other. Kanagyo sa panimalay, very sad kayo nga makadungog tagbalita nga naa sa ilahang panimalay, that's a small space, apan dili nato maluwas. Alright? So, kinahanglan na gyud tay kaalam on how to save a human being, on how to survive for a few hours, or maybe a day or two kung simbako na trap ta. No, very basic. Kanunay na itong makitaan online, mapaminawan sa mga radyo sa TV o sa mga nagkalain-laing content, no? Unsay go bag. O, dapat natay go bag. O, sa manang go bag, gana bang mabit-bitra ni mo? Naa siya sa imuhang easy siya nga mabira, makuha. Unya, it has to be waterproof so that dili madaot unsay naa sa sulod. The very basic, pangasuga, pangdagkot, food, no? Kanang pagkaon o tubig nga pwede ninyong magamit. So, sa duha kaadlaw siguro or three, depende sa kadako yung go bag. But it's ideal if tagsa-tagsa sa miyembro sa pamilya doon nag-go bag. No? So, I hope you can think of things on how to make sure andam ang ato ang panimalay ni Ana, mga ka-vibes. And of course, since it's another day, mga ka-vibes, dili po nato kalimtan, ha? Nga, doon nag-yudaghan kaayong rason. Nga nung maningkamot ta nga, magpadayon sa kinabuhi. Ang uban, simbako, no? Kana siguro maabtan na bitaw sa air, sa kanang sana event, no, na dito na pahigayon na unya mo give up na lang yun, dili sige na lang dari na lang ko malubong na lang kung buhi din hisimba ko ayaw taon maningkamot in town ta nga mo survive ta. Alright? Sa to ang good vibes only sa oras nga alas 4:49. Siyempre, gahapon man ako mahisguti tungod kay atong giuna nga to ang bisita gikan sa National Commission of Senior Citizens, si RD, no? RD Joy. Again, nagkasalamat ni mo, RD. Wan ako mahisguti ato ang good vibes only kay nag-adto ta sa Mandaue City College alang sa to ang ka-vibes campus tour. Daghan kang salamat, Mansi Sinians, for welcoming us. Mainit nga pag-welcome na mo and for allowing us, no, nga mag-spread pud ug good vibes. Although overflowing good vibes na sila dito sa ilahang intramurals, but ato pa dyong gidugangan ang hatag taong mga papremyo. Siyempre, ginagmayng kalingawan aron mas mapaila-ila nato ang ato ang istasyonan. Ang hinaot ko nga ang mga Mansasinians, no, dili malimot nga kanunay gyud nga dapat naa sila those of good vibes. Siyempre, gikan sa 93.1 FMR Cebu. Napailaing pampagood vibes, no? Ang kining short film ni Joseph Sabelyo nga Gasolina nakaangkon og lain-laing nominasyon from FAMAS. Wow! Congratulations! Congratulations, gyud natong mga Bisaya. Congratulations, Joseph Sabelyo and team. Dako na nga pasigarbo, ha? They weren't, I'm sure, weren't thinking of mga recognitions. Ang gusto lang gyud nila is makahimo bitaw sila og content nga makarelate ang kadaghanan haom sa kasaulugan at at the same time makapanamin ba ang matag miyembro sa pamilya. And ilagyud nang nahip na pahigayon, ilagyud nang nabuhat. Hingtanaw ba yagyud pud ko, nakapanamin sa gyud pud ko, nakahinumdum sa gyud pud ko. Diba? Apan karon dun ay bonus, good vibes nga bonus, nakaangkon og mga nominations, famous nominations. Congratulations sa Joseph Sabelyo and team og ang short film nga Gasolina. Alas 4:52. Ari na ta sa ato ang ka-vibes advisory. Ang air quality ni balik na pod sa very unhealthy today. Karong adlawa mga ka-vibes, no? Gikan sa EMB7.
niya kay Babo atong klaruhon nga ang kanang very unhealthy nga kalidad sa hangin nato dili na siya tungod sa laing nasod ha o di na siya haze tungod sa laing nasod unsa kinsa hinungdan kinsa gani kita yes kita na gyud ang dunay rason

kita na gyud ang dunay sa nganong ingon ini ang atuang hangin mga ka-vibes, no? Asa gikan vehicle emissions, industrial activities and weather conditions nga nagtrap sa pollutants dinhi sa Metro Cebu. Mo na ang rason nganong very unhealthy ang kalidad sa hangin nato lately mga ka-vibes. And this is alarming nganuman unsa una lamang og dili na maulian og magpagbili ng ingon ni Anat natahagin hawa. Karon ko ninyo sultiin na di na ko kaya og mawala ka. Maganaan na dayon sa itong mga hinigugma. Ug ang hangin mo ay unhealthy. Dili gyud na to kaya. Labaw pa na sa imong hinigugma. Diba? So, maningkamot ta og unsaon sa may pwedeng buhaton, maybe a regular maintenance sa tuang sakyanan. Aron dili na itom ang ibuga nga aso sa imuhang sakyanan. Smoke belching. Kapila ko nakasunod og may gali kay naka-taxi ta o medyo kwartahan ta adtong panahuna. Among gisundan nga truck. Pertig yung ituma sa gibuga nga ano, aso. No, di gyud na siya mao. So maybe tarungon pud nato. Sakto ko, makatabang man siguro ang insaktong maintenance no, sa toang sakyanan. Og doon natay kanila gino, very productive, not productive, industrialized gid kaayo na ang Metro Cebu. So daghan kay mga negosyo dinhi nga kana na dinhi nagika no, nya could be no, usa sa mga rason nga nung polluted ang atoang hangin, mga dagkong industriya nga naadri sa Metro Cebu. So mga ka-vibes, ang itatagpaagi aron malimpyo ang atoang hangin. No? Unsaon magbinuotan ta? Ano day lang gao? Usahay mahugaw atong hangin tungod sa ato ang kuan, batasan, charot. Dili na ingon ana. Kinahanglan mangita tagpaagi nga dili mahimong polluted ang ato ang hangin. Unsaon na lang ang next generation? Ang mamahimong anak sa ko ato ang mga anak na may inana nga chika. No, unsaon na lang kanang makit-matan-aw na to sa salida ba? Nga kuan ang mga tao tuan na kanang magkinahanglan na og kanang air mask kay di na gyud healthy ang hangin di inta ta maabot ana nga moment no, so let us not do that, so magamping ta. So for now mga ka vibes nga mapatag kay baw og unsay pwede na tong buhaton, maybe we can always make sure wear mask, so mask up gyud ta every day. Why daghang cheche-boreche, mag-mask yun ta kung mugawas ta mga ka-vibes. Uy niya, magtanom ta. Very, very effective yun nang naatay mga tanom, no? Makahatag nag-fresh air mga ka-vibes. Pangalagad highlights na ta, alas 4:55, tapos ang 5 minutos. Doon ay ipahigayon nga concert for a cause, for the benefit. It's a benefit concert alang sa Santo Niño Parish, Paknaan, Mandaue City. Ang mga doon ay extra budget din ha. Pwede mo mamalit, makatabang mo. Kay, for a cause money, benefit concert. Ang title ani nga event, Aninawa, Music with a Mission. Ang tickets, gibaligya ang tickets na Emerald, 500 pesos. Ang silver, 1,500 pesos. Ang gold kay 3,000 pesos. Kano sa amani siya? October 17, unya alas 7 sa gabi sa Mandaue City Sports and Cultural Complex. Kinsay manganta, kinsay naadid to sa music benefit concert, no? Naa si Myra May Meneses, Miss Jackie Lou Blanco and Miss Ara Mina. Oy, kanindot ba ani nga concert? Na syempre do natay mga gipasigarbo natong talento gikan dinhi sa Sugbo. Inyo silang matan-awan karong October 17 asa Mandaue City Sports and Cultural Center Cultural Complex 7 PM. Again, tickets are available. Pwede mo mang-inquire mga ka-vibes, no? Na ay 500 silver is 1,500, ang gold is 3,000 pesos. Ayan. I hope dun ay daghang interesado para makatabang. And this is for the Santo Niño Parish, Paknaan, Mandaue City. Sa mga taga-Paknaan, mayong hapon. Si Almira Henares and family, taga-Paknaan. Mayong hapon ninyo, Almira. Mutanaw mo, Almira. Kasi ganahan man ang Hana Alusin. Hello to you lang ga ato ang intern. Hello, Hana. Alright, ayan mo na itong pangalagad highlights.

But not only that, i-highlight po nato ang pag-prioritize no sa mga inahan o mga babies, mothers and babies. Nga gipahigayon ang Consolacion Maternal Care with Healthy Beginnings Program. Nindot kayo ni usa ka activity kung diin gitapok no ang mga pregnant women. Caring for mama and baby from pregnancy to birth. Mo nang ilahang gipahigayon nga program din ha sa Municipality of Consolacion. And tungod ni ini mga ka-vibes, daghan ang nakabenepisyo ng mga konsolasyonanon. Congratulations no sa mga kagamhanan sa Consolacion and sa mga naka-avail no dunay mga workshop session no unsaon pag make sure nga healthy ang ilahang pagmabdos unsay angayng buhaton no na reminder sa safe pregnancy, dapat na ay proper prenatal care, maayong pagkaon, maayong nutrition, and ang pag-recognize og early warning signs to make sure luwas ang ilahang pagmabdos. Na ay birth preparedness po, no, ang komprehensibong pagpangandam, plano sa pagpanganak, gikan sa labor, delivery, and postpartum care. So aside from that, napay pa bonus na ay dental wellness. So, very important po ni siya para sa mga mabdos. Ayan, good job, Municipality of Consolacion. Ayan sa mga ka-vibes na to, mo na to ang pagpangalagad on a beautiful Thursday, ay Tuesday, October 13, 2026. 73 days before Christmas. Nako, ganina pagsulod na kog usa ka mall kung asa ko mo naagi ko kay nakoy tuyo. First time ko nakadungog na Christmas song nagigipatukar sa mall. Nyabugnaw kayo ang aircon. Unya ang mga items no, mura sila na-highlight sa kong mga mata. Pero wag ko nagpapildi. Wa ko nagpadasa pa highlight sa items. Tanang ako makitahan ang mga body wash, ang mga perfume. Mura sila musiga pag tan-aw nako. It's like kanang saying palit na og Christmas gifts lang ga. Murang maana sila nako. Ang mga items sa mall, they're talking to me. Pero wa ko busy ko ganina, wa ko nakighinabi og balik. Wa ko nitubag, wa ko nitubay sa mga items sa mall. Maguwat lang siguro ta og kanus-ana ay budget, no? But yes, sa dunay mga extra budget, dunay kwarta, pwede na gyud mo magsugod og pamalit. Aron dili magtapok inig ka December, diha mamamalit. So ang ending, hala, 10,000, wow, social. 10,000 ako nagasto, regalo lang. Kay imo mang gitibo, no? Kung imo nipalit ka daan, pagsulti na mo, pagsugod na mo countdown, o di ka makabantay nga, naka 10,000 na day ka. Kay every sweldo, let's just say, ay, tag 2,000 kada sweldo for Christmas gifts. Kadaghan pa ni mo regaluan. Unsa ka? Politician? Diba? Na may nanak kusog kay manghatag because nindot gid kaayo sa feeling ang manghatag mga ka-vibes. No? I'm sure naka-feel mo ni Ana. No? Mura ka og you're not expecting anything in return pero makagaan siya si mo ang heart ba? No? You feel so great. Oh, maka good vibes kung manghatag. After all, Christmas spirit of kanang giving, sharing, naagid na sa panahon sa Pasko. Alas 5:01 na, manay ato ang pagpangalagad. Karong Adlawa, October 13, 2026. Sa mga ka-vibes na to, atangin ninyo ang laing pagpangalagad. Ugma, dinhigi hapon. Sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Serbisyong ka-vibes. And since tomorrow is another day, di ka malimot unsa ta ka-blessed mga ka-vibes matag adlaw. Una sa tanan, di na to kalimtan or di na to i-take for granted ang mga rason. Nganong blessed ta, nganong kinahanglan magpadayon ta sa to ang kinabuhi. Una, atong naabli ang ato ang mga mata. No, every time we wake up, no, sakto gyud si OG Diaz, every gising is a blessing. Number two, pwede kaayo pa kang makaginhawa pa ka, makalakaw pa ka, mabuhat nimo ang mga butang nga gusto pa nimong buhaton. Ikatulo, naakay pagkaon nga makaon, bisag di po na siya mahalon. Bahalag tingbits, bahalag galugaw mo din nagbahaw. Bahaw, inyong gilugaw, butangan ninyo, inyong pinupino ang kanang luya o asnan, okay na. Kung di ka ka-afford o konji. O at least naakay pagkaon, na-enjoy na ninyo sa ting-uwan.
Number 4. Ang sulod bito sa imong kasing-kasing malipayon, no? Kana gyud, when you have a grateful heart, imog yung ma-acknowledge unsa ka ka-blessed mga ka-vibes. Number 5. Dunay mga tao nga nagpalibot nimo nga nagpadayon og pangga og suporta nimo. Di gyud na nimo sila kalimtan. Number 6, daw na kay balay. Bahalag mo tulo siya karong ting-uwan, na sigig uwan, bahalag usahay mo sud pud ang baha, ang importante na kay balay. Wa ka natug sa daplin sa dalan, di ba? Oh, number 7, mga ka-vibes. Nakapaminaw ka ini nga pagpahinumdum, no? You are hearing this reminder that you are blessed. So, sa mga ka-vibes na to din ha, nga medyo gibugat-bugatan na sa ilahang mga gidaladala sa kinabuhi, pwede rin ginaan mo inaog, ibutang kadiyot ng imong gibit-bit. Inhale, exhale. Alright? Remember, tomorrow is another day. And always remember, wa ka nag-inusara. Duna o duna, yung mga tao nga nagpalibot ni mo nga, pwede rin mo kapangayuan o tabang. So, ayaw ka ikog, langga. Alright? Manay pahinomdom ni langga, Neda, aron ugma, magdungog gihapon ta sa kahanginan o inyo gihapon makit-an ang beauty ni langga, Neda, din sa tong official FB page. Promise? Alright, promise ha? Kita gihapon magkuyog mga ka-vibes. Nagkasalamat sa inyong pagpakiguban ka na mo. Mo park sa kusunahan kay ang mag-ilistag sa kyanan. Arangkada balita, musunod na. Nilamang sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu ka-vibes. Mauna ni, Amping La

Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukob nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon mga ka-vibes. Usa ka uwanon nga Martes may atong nasinati karong adlaw, October 13, 2026. Nanginaot mi nga kamo ana sa Kapiskay ug labaw sa tanan luwas ning mga orasa. Ato nang sugdan ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug lukop nasod. Ako si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita. Gibasura sa prosecution panel ang mga kaso sa bribery, misuse of confidential funds o grave threats batok ang Vice-Presidente Sara Duterte. Sumala sa House Lead Prosecutor nga si Gerville Luis Tro ilang ipadayon ng Article 2 o ang kaso bahin sa unexplained wealth. Samtang mihimo og pamahayag si Vice President Sara Duterte karong adlaw, October 13, kabahin sa giingong lote nga gipagawa sa National Bureau of Investigation kon NBI nga anaa matud pa sa iyang Statement of Assets, Liability and Net Worth Consultant. Sa iyang opisyal nga pahayag nga gimarkahan og pahayag matud sa Vice Presidente nga nakakabahala na ang NBI na pinopondohan ng taong bayan ay ginagamit ang kanilang mga operasyon para sa mga gawaing walang malinaw na pakinabang.

0: oras nung nagmamadaling hapon, 5:31.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Issue Spotted sa DZMM.

0: overtime. Yes, ganun na lang ang reaksyon ng mga tao nang sila po ay binulaga ng prosecution sa 39 na araw ng impeachment trial. Hindi lang daw 39, partner, ilang araw daw? Kung bibilangin daw na dalawang araw yung maghapon na impeachment trial, baka daw 41 days. So, 41 days na...
1: Totoo din naman kasi, partner, like we... Sino ba naman mag-expect nun, di ba? No, sinabi niya na, can I yield the microphone to my fellow counsel? Tapos biglang, ayun na.
0: Prosecutor. And then,
1: prosecutor.
0: Biglang nawala yung mga sound effects. Kaya kung kailan ako magsa-sound effects, saka naman kinakalikot.
1: Ayun, binalik na.
0: Ayun, sabi, and then the announcement is, pabigla. Surprise!
1: We were like, what? Ganun talaga
0: We do not know what happened to the prosecution and what they were thinking before they went to the court today.
1: Yeah, well, that was so unexpected.
0: Somebody woke up and said, let's just withdraw the other articles.
1: Diba?
0: Grabe na lang, huh?
1: At ang dami kong gusto sabihin, pero I'm at a loss for words. You know, at the same time, you have that feeling.
0: Kanina nga, nung nakikinig ako dun sa pag-withdraw nga sa articles 4, 1, and 3, ngumunguya pa naman ako. Nahulog lahat ng kanin ko. Kasi napanganga ako. So all the rice and all the ulam. And the ulam pa naman was a delicious sinigang na pork. Just like Supreme Commander. Sinigang na pork as ulam.
1: Yes,
0: fantastic, diba? So anyway, mga kapamilya, kung kayo po ay hindi naman nakasubaybay sa buong araw ng impeachment hearing today, ganun nga po ang naging surprise ang pasabog ng prosecution sa kanila pang motion na i-atras na lang daw yung at tatlo sa apat na articles of impeachment. So ito po mga inatras nila ay yung pong unang-unang pinresenta, yung grave threats. Pangalawa, yung maling paggastos umano ng confidential funds.
1: Yes.
0: At hindi na nga daw nila ipepresenta pa ang anumang testigo ebidensya dun sa bribery. So may iwan na nga daw na kanilang magkakaroon ng formal offer of evidence sa nalalabing article of impeachment. At ito'y patungkol po sa hindi maipaliwanag na yaman umano ni Vice Presidente Sara Duterte. So may center po ito sa mga kanyang bank accounts, sa kanyang mga business investments. Ano pa ba iba?
1: Tax records.
0: Yung
1: SALN.
0: At saka yung mga yung pag-aari ng mga baril.
1: Barrel.
0: Wait a minute. If I say that, it should go with... where is that?
1: Ay, hindi ka handa.
0: Wala na naman.
1: Hindi ka handa sa iyong malaking barrel.
0: Alam mo, kasi pinagtatanggal lang mission control. Lahat ng mga sound effects dito. Pag hinahanap ko, biglang pagpindot ko, iba na yung nakatutok na...
1: Wala.
0: Nawala eh.
1: Sila prepared.
0: See, bakit ba pinagtatanggal niyo yung mga ganon? Katulad nito.
1: At
0: gaano kalaki ang baril. Sige, mamaya na yan.
1: Mamaya.
0: Di ba natawag?
1: Ito na naman tayo.
0: May
1: magme-message. Tayo, partner.
0: May message kay Supreme Commander.
1: Yes.
0: Ano ba yan si Kakan? So, napaka-wholesome pa naman ang programa ng issues.
1: Oh, yan pa naman. Siyempre, marami nakikinig sa biyahe on the way home.
0: Ay, hello po mga kapamilya. Wherever you may be, nasa kalsada man kayo o nasa bahay, kamusta po kayo mga kapamilya? Kayo po mo ay ngayon pala tumututok sa mga balita. Well, yun nga po siguro ang pinakamalaking balita na today, no? Yun nga pong bigla ang pag-anunsyo ng prosecution na 3 sa 4 na articles of impeachment na pinagtaguran pa naman siyempre.
1: Nating lahat.
0: Ng House yun, di ba?
1: Oo.
0: Kasi ipinasa muna sa House Justice Committee, dumaan sa plenaryo.
1: Tama.
0: Tapos siya atras din lang naman pala. On day 30, well, give or take a few days. Day 39, day 41, depending on which calendar you're following. At pagkatapos, ang ilalaban na lang daw ng prosecution ay yung umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice Presidente Sara Duterte. Narinig na po natin kasi yung mga testimonya ng mga bank executives.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ng financial analyst.
0: Tapos itong forensic financial analyst na ito lamang kahapon ay tawag dito ay binahiran ng duda ang kanyang integridad at kredibilidad dahil may mga kaso umano ang kanyang kumpanya, yung Isla Lipana na auditing firm, na may kaso umano dahil sa pakikipagsabwatan umano sa isang financial company para daw linlangin yung mga investor nila, partner.
1: Eh, sinabi naman niyan ni Attorney Cabrera na hindi naman siya involved doon.
0: Hindi siya kinasuhan
1: doon. Hindi siya kasama
0: at
1: sa
0: iba yung, yes, iba
1: and
0: yung grupo.
1: You know, we've seen him stand by his findings, no? Yes, talagang yes. The whole time, even if siya ay sinasadya na talagang i-trigger ng prosecution, ay ng defense, ay hindi talaga siya natitigil. Yeah. Dauntless ika nga.
0: Dauntless?
1: Dauntless ika nga.
0: Ano yung Dauntless? Pangalan ata ng isang barko yun eh. Oh, panahon ng Second World War. Anyways, so ready na po. Ang ating po magiging unang panauhin today, kung hindi pa ho kayo, if you haven't had your fill yet of explanations from the House Prosecution panel,
1: ay meron pa tayo.
0: Dadagdagan pa namin. Ika nga sa home shopping. But wait, there's more. If you order now, we'll throw in the free Attorney Hesmond Talan.
1: Ito na nga yung additional 30 minutes.
0: And we'll give you more for the same price of one issue spotted. Uh-huh. We will throw in the Hez Montalan, a deputy spokesperson of the House Prosecution Panel, via Zim Zim Zim.
1: Ay, wala kang boli.
0: Via Zim Zim Zim.
2: Papaya!
0: There you go. Attorney Hez, magandang hapon, Tony and Rica.
3: Magandang hapon sa inyo, Tony and Rica.
0: Hi, Attorney Hez. Attorney Hez, you are our bonus for today sa prosecution. Kasi medyo nakarinig naman po tayo na marami ng paliwanag sa panig po ng prosecution. Pero ang gusto namin marinig sa iyo, Attorney Hez, the backstory. Yung backstory na kung paano po biglang nagpa siya ngayong i-atras ang tatlong articles of impeachment. Kailan ho ba nabuo yung plano na yon?
3: Well, I don't want to go too much punta on when it was ano po, when it was planned. Pero, well, nagpapahiwatig naman po kami even before na marami pong pasabok ng prosecution dito po sa unexplained wealth. And you can say po na pinagplanuhan po ito na matagal na po. Tapos, ito nga po, isa mga po ito sa mga pasabok namin.
0: Surprise po siguro. Pinagplanuhan ng prosecution. Can you give us more or less a time frame? Pinagplanuhan before po kayo nag-present sa Article 2 o after na narinig yung mga bank executives?
1: Or as we were wrapping things up?
3: Well, we were considering this fairly recently without going too much po kung kailan po siya exactly na plano. Pero fairly recently po, yun lang po masasabi ko sa inyo.
0: Fairly recently. So ito po ay pinagpulungan po ninyo, the prosecution team, at nagkaroon ho ba ng botohan within the prosecution team kung sasang-ayon dun sa plano at kung meron din po bang mga dissenting opinion within the prosecution team?
3: Well, pinag-usapan po namin po ito. Tapos pinagbotohan nga po ito. Even and especially with those na nag-present nga po with the previous articles dito po sa article on bribery at dito po sa article on confidential funds. And nag-agree naman po ang itong mga handling lawyers po nito. Kasi kasi makikita naman po natin po dito sa article on unexplained wealth, ito po yung pinakamalakas na article po namin. Uh-huh. And it just goes to show po, and it just follows with reason na i-drop na lang po namin yung ibang articles. Kasi total naman po, yung mga ibang articles naman po ito, meron na po silang pending cases. With this, dito po sa ombudsman, dito po for the article on bribery, and article on confidential funds. Tapos meron na nga pong pending criminal case po dito sa article on
0: grave threat.
3: Article. Yes, grave threats po. Yeah. Dito po sa KCR.
0: Bago ka magtanong, partner, gusto ko lang itanong kay Attorney Hess kasi medyo, ito rin medyo naglalaro lang sa isipan ko eh. Kasi kayo po, sa panig po ng prosecution, meron yung public prosecutor, which is the House prosecutors, and then meron po yung private counsels. Di ho ba, Attorney Hess, no? Yun ho bang idea of dropping the three articles of impeachment? Without naming names na lang, galing po ba itong idea na ito sa public prosecutors or sa private prosecutors?
3: I would say it's has been on the back of my mind, the minds of both parties naman po.
0: Really? So you share the same idea?
3: Yes. I don't get... Wait. Hindi naman yung tipang may telepathic connection. Hindi po yung gano'n. But it's like on the back of our heads. And even me po, ako, naisip ko, teka lang, napakalakas na nitong ebidensya pinipresenta namin. Itahi naman po namin kay Attorney Alex Cabrera. Ito pong mga various documents galing sa mga banko, galing sa BIR, galing sa SEC. At nagkaroon na po ng klarong larawan po dito po sa unexplained well of Vice Presidente. So why not just go with this, like go all in po dito po sa article on unexplained well.
1: Okay.
3: Yes.
1: Yeah, well, in behalf of all the population na nagulat kanina.
0: In behalf of all the population.
1: Pero sinabing, ha? What? Ano? Ba't biglang ganun?
0: In behalf of all 131 million, gano'n ba?
1: Why not lead with that article and then not have eaten the time of everyone na dumaan tayo sa ganun? Because just being fair to the Vice President, Attorney Hess, everything you said, everything that the prosecution laid out on the table had damning effects on a person. Kung yun lang din naman pala, ba't pinahaba nyo pa ang tanong po namin?
3: To be fair naman po kasi, when the impeachment trial started, certain documents po from the, what do you call this, from the banks and other agencies po na concerned po dito sa unexplained wealth, hindi po siya available nun. Kung tandaan niya po, in, during the first few weeks, pinagtatalunan niya po kung ibubuksan niya po itong BIR box. Tapos kung magpapasabi na nga po ito mga dokumento galing po sa mga banko. Kaya hindi po, it's not within our control naman po kung pwede nga lang po, we could turn back time. Tapos nasamin po itong mga dokumento. Ito po yung unang aanihin namin, ipapakita namin na article. Pero since nga po, it's out of our hands, we might as well just, and also considering the court's time, we might as well leave the most out of the time naman po given to us. So, na po namin tong articles on bribery and article on confidential funds.
0: Merong punto kanina, no, Attorney Hess, partner, si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season, na hindi nga daw maaring ihambing itong VP Sara Duterte impeachment trial sa CJ Corona impeachment trial dun sa pag-atras ng ilang articles of impeachment. Dahil dun daw kay CJ Corona, nung inatras yung articles of impeachment, hindi pa naman kasi nakakapag-testify yung mga mga witness at wala pang naipipresentang dokumento. Unlike dito, sa tatlong sa dalawang articles of impeachment na naihain, meron ng mga tumistigo at may mga dokumento na. So, paano nyo pa maikakatwiran po, Attorney Hess, no? Na pwede rin namang gawin ito dahil nagawa ito nung panahon ni CJ Corona?
3: Well, we just applying that precedent po with respect to the Corona trial by analogy po. Okay. Pero, if you care to, wala pa naman pong remember po, may yung rules of court po dito, may supplementary application pagdating po sa impeachment proceedings. At nakalagay po sa sa rules of court na the court shall consider no evidence which has not been formally offered before it. Eh, ito pong documentary evidence po namin na inihain po dito po sa ibang articles, hindi pa po namin siya nagkakaroon ng formal, wala pa namang formal offer since pag nag-rest lang po ng case ng isang partido, dito lang po magkakaroon ng formal offer. At since na pa siya na rin naman po, pumayag naman po si presiding officer na i-drop na po itong articles and with the concurrence po of the other senator judges, we welcome very much this decision since gusto nga po namin i-drop ito pong ibang articles nito.
1: Yeah, one of the statements kanina ni Congressman Jinky Luistro is the Vice President can go on press conference kung gusto niya sabihin her side, no? We've been asking for the Vice President to appear on a formal proceeding. Ito na yun. Nung sinabi po ni Congressman Jinky on this afternoon, does it mean that the prosecution will not ask her to stand
0: to take the witness
1: stand for her trial itself?
3: No. Since we're about to rest the case na po, since we're resting our case the prosecution will no longer play. Wala na. Kumbaga touch move na po. Pero kung sakali po, baka maisipan po ng depensa na iahain po itong si VP Sara dito po sa witness stand, handang-handa pong prosecution ni cross-examine siya.
0: I'm sorry, bigla na lang, I'm switching to presiding officer mode. Attorney has...
1: Because we're gonna miss that for 26 days.
0: Sorry, nagwi-withdrawal symptom na ako sa impeachment. So I have to use all of my presiding officer mode for today. Sa tingin niyo po ba, Attorney has, no? Because ang sabi po ng defense team, na lahat na daw ng paninira against the Vice President ay lumabas sa impeachment trial, and yet ang only recourse na lang niya to defend herself is in the court of public opinion. Pero ngayon, sa tingin niyo po ba, Attorney Hebs, sa ginawa pong estratehiya nitong prosecution na withdraw niyo, ha, yung inyong dalawang articles of, tatlo na, bale, articles of impeachment, will, do you think the public opinion will turn against the prosecution? Dahil parang ang feeling ng publiko, eh, nabitin sila. Kumbaga, eh, hindi nyo na lang itinuloy gayong naipresenta nyo na. And public opinion, what I'm hearing so far, ha, sa konti pa lang naman nakikita kong feedback, parang disappointed po ang publiko sa inyo, sa prosecution.
3: Well, understandable naman po, since nga po nabigla po itong publiko tapos nakailang buwan din po kami nagpepresenta ng ebidensya dito po sa ibang articles. Pero as the during this budget break po, these 3 weeks na ibibigay para ano po, mag-prepare pa ang depensa para sa kanilang presentasyon, siguro it will give the people something to mull over, something to think over those 3 weeks. Kasi ito po, hindi po itong biro, marami pong dokumentong ano, ipresenta po dito sa unexplained wealth. Yeah. Ito pong bank documents, tapos ito pong mga tax records, SEC records, tapos ang iba pa po pong mga dokumento. Tapos kailangan po, kasi it requires a thorough analysis din po, hindi lang, at kailangan po siya ibangga dito po sa testimony ni Attorney Alex Cabrera. Kumbaga, the people can make their own kaya nila po na magpasya ng sarili nila. Ito pong mga dokumento na to. Tapos ibabangga ko dito sa sali ng Vice Presidente. Tapos dito, tapos kumbaga magiging advisory voice na lang po itong si Attorney Alex Cabrera. Tapos they would make their own conclusion na po for this article.
1: Speaking of public opinion, Attorney Hez, kasi tayo na nakasubaybay araw-araw dito sa impeachment proceedings na talagang inaaral na natin down to the technical details, even yung mga jargons na hindi naman talaga natin naiintindihan. Well, we follow. Pero for the normal people na walang panahon makinig o makikinig man ay hindi naiintindihan ang mga detalyeng yan, we're only looking at you know, yung mga easily digestible information. And right now, surveys will show that the Vice President is still leading the polls ng presidential candidates for 2028. Ang aim naman talaga ng impeachment is to find if a public official has broken public trust and therefore hindi na dapat mag-hold ng public office. That is very telling eh. Tapos
0: hindi tumatalab yung impeachment trial.
1: Nakikita ba natin na because of this, may effect ba talaga to? Tapos nag-withdraw pa kayo, Attorney Hess?
3: Ma'am, I wouldn't say may effect po itong presidential survey na po. Remember po, ito po presidential survey, may certain mga test groups lang po itong ano. And I'm not gonna question the veracity or the genuineness of this survey po. Pero masasabi lang po natin, despite po sa pag-job nito pong article, other articles na ito pong article on bribery and article on confidential funds at ito pong survey na to, I don't think it would put a dent po in our case against the Vice President. Even po na yung depensa na mag-representa.
1: I really want to support what you did, Attorney Hess, pero sa mga nababasa ko talaga, social media is saying na parang nabahag ang buntot ng prosecution sa dami ng accusations sa ninyo that you suddenly just withdrew. Diba? Kasi andito na tayo eh, nagbibigay na tayo ng iba-ibang ebidensya. Last minute tatanggalin ninyo. Nagtanggal na kayo ng bribery and then tatanggalin niyo po all the rest.
0: Confidential funds and grave threats.
1: We do understand that we only need one article na makakuha ng conviction. Pero I don't know, I'm at a loss for words. Sayang kasi the efforts eh. And, you know, hihintayin din natin itong magiging, we have to be fair to the prosecution, ay to the defense side, that they have to also show their own evidence. Kasi, yun nga eh, lahat ng sinabi ninyo makasasira sa reputasyon ng isang tao. At sila din ay kailangan magkaroon ng pagkakataon na palagan yung mga sinabi sa kanila, na madepensahan naman nila yung kanilang kliyente.
0: Tulala si Attorney Hez sa binigay mong
3: sorry.
1: Huwag ka mag-alala, Attorney Hez, kami rin na tulala nung nangyari talaga yung kanina. So why?
3: Sorry, you were saying,
1: why? Diba, why did you do that? And will you still, if ever mapag-usapan, diba, hayaan nyo pa rin ba na ibigay, ituloy ng defense ang pagbibigay ng kanilang evidence and testimony?
3: Well, dapat pa siya naman po ni presiding officer na since hindi na nga po, i-consider po itong, since dinanakta nga po namin ito pong mga ibang articles nito, there would be no need for the defense to present it. Pero kung ano man po, as moving forward, kung ano po magiging pa siya ng korte or kung ano i-consider nila pagdating po sa time na mag-present yung defense panel ng kanilang ebidensya, handa po kami sa prosecution. And if I may bring up a point po.
0: Yeah.
3: Our concerns din po kasi is napansin din po namin, may napansin po yung prosecution na pattern na ito pong defense, nag-delay ng delay po sila nitong ano, impeachment proceedings. Mga certain documents, ayaw nila i-stipulate. Kahit naman common exhibits yung mga to, they still insist on bringing their own set. Tapos meron pa po yung mga admissions na pwede naman po i-admit, like a simple fact, pero hindi naman po na, nila inaano, pinapa-admit. And marami po kasing concerns ang House of Representatives, especially po na may parating po na Super El Nino na kailangan natin considera, na kailangan magkaroon po ng mga programa o kaya mga batas na kailangan po ipasa para po ma-counter po ito. Pati iba na rin pong mga lingering issues sa ating bansa, like inflation at kung ano pa po. So it would be the best nga po to expedite these impeachment proceedings for the sake of focusing on other things that are also important for the country.
1: Siguro last na lang sa akin, no, Attorney S. So what of the unanswered questions that we've been asking from the Vice President since nagsimula pa itong impeachment hearing sa House? Dahil dinarap niyo yan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong sagutin ang lahat ng mga yan. Hindi ito masasagot. It's gonna be...
0: Hindi siya makakasagot sa korte.
1: Hindi siya makasagot sa korte.
0: Press code pwede.
1: Iyon nga, partner. But still, di ba? Kaya nga tayo nasa press sa korte na you'd be under oath para everything you would say ay totoo, di ba? Yan ang iyong ano yun. So, iniiwanan nyo na sa press for public opinion. So, paano yun? Tingin nyo po ba na yung pagsagot ng Vice Presidente sa press con itong mga katanungan, hindi nga niya sinasagot? Will we even get the answers on that?
3: That's entirely up for the Vice President now on the how to answer these allegations. Well, we've been calling for her na nga to present her. Kung pakita na po siya dito sa ano, sa Senate Impeachment Court, but she repeatedly, hindi po siya sumisipot. Sarili niya pang impeachment. Ito tapos inaatake pa po niya itong ano, Senate Impeachment Court reducing during these press cons. So, ang masasabi ko lang po, if she wants to answer something, she should better. When the defense, ano, it's a defense's turn to come to present their evidence, humarap po siya dito po sa Senate Impeachment Court.
0: Humarap on her own without being subpoenaed, Attorney Hez.
3: Yes, po. Yes.
0: Okay. Sige. So, Attorney, the prosecution has until October 23. Tama po, no? To make your formal offer of evidence.
3: Yes.
0: And then defense has 10 days within receipt of the formal offer to submit their own response. Tama po, no?
3: Yes po.
0: And then magtutuos ulit kayo on November 9. Tama po?
3: 9, yes. Bakbakan po ulit.
0: Sige, bakbakan. Wala lang atrasan, Attorney Hez, ha?
1: Saan
0: ang 9? Mamaya, sabihin ang prosecution, we withdraw all the articles. Hindi na wag naman. Hindi, yung pala, we withdraw all the articles of clothing. Clothing pala.
1: No!
0: That
1: mali.
0: Hindi. We draw the articles of clothing to bear the naked truth. So noted. Attorney Hez, maraming salamat sa oras at saka...
1: Good luck.
0: Take a good time to rest and recharge until November 9. Salamat po.
1: Marami nga haraping tanong si Attorney Hez from all the other members of the public niyan. Attorney, maraming salamat. Ingat po kayo.
3: Maraming salamat po, Richie.
1: Rica and Tony po.
3: Rica
1: and Tony po.
0: Rica po.
1: Si
0: Ricky po, hindi pa po nagta-transition to Ricky.
1: Mamayang gabi pa ako magiging Ricky, Attorney.
0: Thank you po. Attorney Hez Montalan, Deputy Spokesperson po ng House of Prosecution Panel.
1: Ayan. O, lumabas na yung tambalan ng pangalan natin.
0: What is
1: Tony
0: it?
1: At Rica, Ricky.
0: Ah, Ricky.
1: Tony at Rica.
0: Ricky. Dapat Rick me.
1: Honest
0: po, hatid ni Rickney.
1: 558.
0: Rickney Spears ito.
1: Ay.
2: Issue spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang mga sakit

0: gaya ng measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantalang ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang ibinibigay sa bakuna eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay tumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakuna eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
1: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Basta AM, MM.
5: Wow, Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng bingo bus. Gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
6: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
13: Save pala. Sira yung save na yan.
14: Safe na dahil nga wala na. Ano pa ba ang kailangan niyang kaharapin? Tatapusin na rin naman nila yung anong tawag doon? Unexplained?
13: Wala na rin bribery.
14: So ano pa ang kailangan niyang ikatakot? Ito lang ang ikatatakot natin. Yung Hora de Peligro na 6:02 na pala.
15: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: performance para oo. Teka lang, di ba? Ano ba?
1: Nadulas ka ba?
0: Ano ba ang ginawa natin ditong
1: tatlong buwan?
0: 38 araw na iginawa.
1: July.
0: Over 4 months.
1: September, October, November.
0: Over 4 months. Spread out over 4 months. Medyo mabigat ang ginugol nating oras. Oo. Tapos dito ang hahantungan natin.
1: Aray ka. Alam mo, nagkaroon na, pwede na tayo maging abogado after. Kakapakinig natin sa mga editors, sa mga jargons nila.
0: Abogado sa gigilid, diba? Lang.
1: Oo.
0: Yung mga mayroong peking karatula.
1: Oo, yung tatatak ng mga notary public
0: na peking. Kahit yung dahil, delikado yun. Tanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating Radyo Patrol. Depensa. Sa impeachment trial, umaasa mapagbibigyan ng hiling na makapagpresenta muna ng mga article na binitiwan ng prosekusyon. Narito ang balita, kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Jom Garner Jom!
2: Tony Atrica, umaasa ang depensa na pagbibigyan ng impeachment court ang hiling nila na makapagpresenta ng mga ebidensya at testigo bilang sagot sa mga paratang ng prosekusyon na kasama sa mga binitawan nilang articles of impeachment. Sa post-trial briefing, sinabi ni Attorney Michael Poe,

0: na binitawan ng prosekusyon, kailangan din umano nilang may pagsanggol ang kanilang kliyente laban sa mga paratang sa kanya sa korte.
1: Sa amin, we already stated our position. We want to be able to present evidence even on those articles that were withdrawn because gusto nating malaman ng ating mga kababayan ang buong katotohanan at hindi yung katotohanan batay sa isang panig lamang, diba? But again, we will leave that up to the court and we will see kasi very clear din naman ang naging desisyon ng presiding officer. Hindi naman niya sinasabing totally wala, diba? Ang sinasabi lang niya, nasa defense yan kung anong gusto niyo ipresenta at kung meron mang objection ang prosecution, then they can make the proper objection at the appropriate time, which is at the time we will be offering the testimony purpose.
0: Kanina formal na inanunso ng prosecution na hindi na nila ipupursue pa ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay D.T. Duterte, partikular ang umani-maling paggamit ng confidential funds, money grave threat laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, at yung bribery sa Department of Education ayon kay PUA, bagamat inalista ng korte ang sub-judice ruling na hindi naman umano sila makakapagsalita sa grave threat dahil may gag order ang korte sa kaso ng bise tungkol dito. Sinabi rin niyang pagkakataon sana ng depensa na masagot ang mga paratang sa umanibaling paggamit ng confidential funds sa pamamagitan ng pagpapaintindi kung bakit may acknowledgement receipt at bakit may meriting siyapos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EGMM.
2: Maraming salamat, John Garner, partner.
3: House Prosecution Panel pinabulaan ang may sapat ng bilang mula sa Senator Judges para i-convict si Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
4: Yes, Rica at Tony, kasunod ito ng anunsyo pa siya ng prosecution na bitiwan na yung tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Chief Prosecutor Jeremy Lumistro na wala silang alam sa naturang usapin.
5: And even if there is, we are not a privy to that. We have no knowledge and we are not a privy to that, no? That is not part of our consideration when we decided to withdraw these three articles out of four of the articles of impeachment, no? Sana nga, meron na.
4: Nanindigan din si Lumistro na ilan sa mga dahilan sa pag-drop sa tatlong articles of impeachment ay yung mga concern para sa publiko na naging impatient o naiinip at napapagod na umano sa paglilitis, maging concern sa Senado na magampanana ang legislative functions nito. Iginit din ni Lumistro na ginawa ang pasya matapos ang masusing pag-aaral at pagsusuri. Para naman kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi material ang issue ng threshold at kumpiyansa sila sa lakas ng ebidensya na kanilang naipresenta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DGMF.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: At ngayon naman, dahil po meron din pong idinadaos ngayon status of conference case para naman po sa Crimes Against Humanity trial ni

0: unang panukalang schedule na may maikling session at nakatakdang pahinga. Gayun din, sinabi ng mga hukom na maaari pa itong baguhin depende sa pangailangan ng paglilitis at sa mga testigong magbibigay ng testimonya sa pamamagitan ng video link. Iniling naman ni defense lawyer Peter Hines na magkaroon ng mga pahinga sa pagitan ng mga block ng pagdinig sa susunod na taon. Ayon sa depensa, makatutulong ito upang makapagpahinga mga abogado at iba pang personel at mabigyan din ng pagkakataon si Duterte na makausap at mabisita ng kanyang pamilya. Ipiniliwanag ng defense na mahaba ang biyahe patungong Davao at limitado ang oras para sa mga tawag at personal na pagbisita sa detention facility. Nangako ang mga hukom na pag-aaralan ng mungkahi, ngunit wala pang pinal na ibinigay na desisyon. Samantala, 5 saksi ang planong iharap ng prosecution bago matapos ang taon. Inaasahang personal na magbibigay ng testimonya ang tatlo sa kanila, habang saklaw naman ng Rule 68 procedure ang testimonya ni P-1100 at ang maghahain din ng prosecution ng aplikasyon para gamitin ang naturang procedure sa testigo na si P-1400. Layunin ng Rule 68 ang mapabilis ang paglilitis sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakasulat na testimonya sa ilalim ng itinakdang proseso ng korte. Kasunod ng pagsusuri sa mga testigo, sinabi ng prosecution na nakabawas na ito ng 20 hours sa tinatayang oras ng direct examination mula sa dating 193 hours ay bumaba na ito sa 173 hours ang kailangan nito para sa oras ng paglalahat ng testimonya. Gayun man, nais pa rin ang hukom na paiklihin ang proseso at hindi sila sumang-ayon na automatic na ibigay ang kabuang oras na hiniling ng prosecution. Hiniling din ng korte na tukuyin ang mga pangunahing ebidensya na kailangan upang maipresenta ang kaso. Sa usapin naman ng ebidensya, Tony, sinabi ng prosecution na nabawasan ito ng hudit tumulang 1,300 items sa listahan matapos pagsamasamahin at ayusin ang ilang magkakaugnay na dokumento, video at transcription. Pero iginit ng defense na mahigit 18,000 items pa rin ang nasa listahan ng ebidensya ng prosecution bukod pa sa malaking data sheet na may mahigit 8,000 items. Hiniling din ng prosecution ang pagpapalawig hanggang katapusan ng Nobyembre para sa paghahain ng mga bagong aplikasyon sa Rule 68. Pinag-aaralan pa ito ng hukuman. Wala pang pinag-desisyon sa ilang aplikasyon at kabuang schedule ng paglilitis. Sa mga sandaling ito, Tony at Tika, ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa ICC at Trial Chamber sa kaugnay nga yan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert
1: Dizon, maraming salamat, Bert Dizon, partner.
2: Representative Janet Garian, pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa kasong may kaugnayan sa Ding Vaksha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Rika Tony, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 2nd Division si dating Health Secretary at May House Deputy Speaker Iloilo Representative Janet Garina sa kasong graft na technical malversation kaugnayan ng kontrobersya sa Ding Vaksha noong 2015. Sa inilabas na desisyon ng Sandigan Bayan, ngayong araw bukod kay Garin, pinawalang sala rin sa na dating Health Yusek Gerardo Bayugo, Yusek Kenneth Hartigan Go, Maria Joyce Dukusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecionet. Nag-ugat ang kaso sa umano'y illegal na realignment ng 3.5 billion pesos na pondo mula sa miscellaneous personal benefit fund para bumili ng Ding Vaksha vaccines para sa school-based immunization program. Isinampa ang kaso ng ombudsman noong 2023. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: At hiling na extradition ng Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy. Nakadepende sa magiging rekomendasyon ng DOJ. Ayon po yan kay Pangulo Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
4: Tony, ipinasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice o DOJ kung nasa anong yugto na ang ginagawang pag-aaral ng pamahalaan kaugnay ng hiling ng pamahalaan ng Amerika na extradition kay Apollo Quiboloy na nakakulong ngayon dito sa Pilipinas dahil sa kasong qualified human trafficking. Sa panayam sa Malacanang, inamin ng Pangulo na ilang linggo na silang hindi nagkakausap ni Justice Secretary Frederick Vida kaya wala pang bagong impormasyon o detalye sa posibleng pagpapatapon kay Quiboloy para harapin ang kanyang kaso sa Estados Unidos. Pero sa huling pag-uusap nila ni Vida, sinabi nito nga may mga legal na usapin pa kaugnay ng extradition request at hindi pa alam kung natapos na ito.

0: ngayon, sinabi ng Pangulo na inihintay na lang niyang magiging rekomendasyon ng DOJ hinggil sa bagay na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, PZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa PZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner, ang oras natin
3: 6:14 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: At dahil hindi pa kayo busog at hindi pa kayo nauumay sa usaping impeachment,
3: Dadagdagan pa natin yun.
1: Meron pa tayong mga iba pang mga punto de vista na makukuha sa ating guest. At nasa linya na po na ating telepono, si Dr. Dennis Coronacion ng UST Political Science Department. Dr. Dennis, magandang gabi, Tony and Rica.
4: Magandang gabi po, Sir Tony and Ma'am Rica. Magandang gabi rin po sa inyo. Bye-bye.
3: Thank you, Doc Dennis.
1: Kala mo, Doc Dennis, kami na ang bagong tabalang Doctor. Rickney Spears.
3: Yes.
1: Rica and Tony, Rickney Spears ito. Anyway, lahat po siyempre, mga dyan nagitla sa naging desisyon po ng prosecution. At inatras po nila, hindi lang dalawa, kundi tatlo nga sa articles of impeachment. Pero sa tingin nila, napaka-tibay naman ang kanilang ihaharap na ebidensya. At kumpiyansa-kumpiyansa sila na dun lamang sa unexplained wealth ay matibay na ang kanilang kaso. Sa inyong banda, Dr. Dennis, sa tingin niyo po ba ay sasang-ayon kayo sa punto de vista ng prosecution?
4: Well, ako po eh, hindi. Ano? Maaari nga na kanilang pananaw na matibay na ang mga ebidensyang kanilang isinumite at present para sa Article 2 ng Article of Impeachment. Pero marami po akong ano dito eh, ng katanungan. Halimbawa, kung ito ay parte ng kanilang strategiya, eh bakit hindi ba ito ano unfair para sa defense, kasi nga hindi na nabigyan ng pagkakataon, hindi na mabibigyan ng pagkakataon ng defense upang i-rebut o i-repeat o pa-sinungalingan yung mga ano no, yung mga ebidensya na present doon sa dalawang articles na nauna, yung Article 1 at saka yung ito ko sa confidential fund at saka yung sa grave threat.
1: Yes.
4: So, napanood ng publiko, ng mga Pilipino, tumatak sa isipan nila yung mga nakita ng may ebidensya at saka narinig nila sa mga testigo. Pero hanggang cross-examination na lamang yung oportunidad na naibigay sa defense upang pabulaanan itong mga testigo at saka mga ebidensya na ito, no? Yung mga paratang.
1: Yeah.
4: So, I think medyo unfair yun on the part of the defense. At saka, paano sila nakakasiguro na yung Article 2 ay matibay na matibay na? Eh, samantalang may mga ilang legal experts na nagsasabi na hindi masyadong na-connect the dots. At saka may mga ni-raise sila na mga issues alongside habang pinapresent nila yung mga ebidensya sa Article 2. Halimbawa, yung lumutang na national security dimension doon sa Cali 88
1: Chinese funding. So,
4: tama po. Yun ay ni-raise na bago lang pero wala doon sa I think di nabanggit doon sa articles of impeachment. So, yun po, no? Pero kung yan ang pananaw ng prosecution panel, confident naman sila sa kanilang mga presentang mga ebidensya, wala po tayong magagawa doon.
1: Yeah.
4: Except that, yun nga, hindi nabigyan ng ng pagkakataon yung defense panel upang pabulaanan. Kung kailan naman sila, sa turn naman nila, no? Sayang kasi nga yun nga. At saka tumatak sa pananaw ng sa isipan ng tao. So paano na ngayon mabubura yun?
1: Actually, yung isipan ng tao na kung paano mabubura, kung nabanggit din na ating partner, no, si Partner Rica, na may survey po na lumalabas na mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga tao o mga Pilipino kay Vice President Duterte, gayong, well, sabay natin, ano, baka tumatak na nga sa isipan nila yung mga inilahad ng prosecution. So, baka nga ho, hindi naman tumatalab talaga sa isipan ng tao ang paninira ng prosecution.
4: Pwede rin po, posible rin po yung ganyang interpretation, sir. Maaari rin po kasi nga itong survey na bago, I think kinuha ito, no? Kinandak ito noong September.
1: September, yes.
4: September. So, gumugulong na po yung impeachment trial noon at nakakapag-presenta ng mga ebidensya yung prosecution panel.
1: Opo.
4: Pero nakapagtataka dito yun nga, bakit hindi man lang natitinag, ano, yung survey numbers ni Vice President.
1: Mm-hmm.
4: Dapat sana, by that time, bagsak na yung public image ni Vice President. Kasi, lalo pa nung napag-usapan yung confidential funds, sa intelligence funds, na ang daming irregularidad.
1: Mm-hmm.
4: Parang ang hirap paniwalaan na hindi sadya yung mga irregularities doon sa paggastos at saka pag-liquidate ng ano na to, confidential funds, ano. Pero despite that, ang taas pa rin ng ano ng suporta ng mga Pilipino, no. 5 out of 10 na Pilipinos ang sumusuporta pa rin, naniniwala pa rin na dapat mahalal na pangulo si Vice President.
1: And to what do you attribute that, Prof. Dennis? Bakit ganun mag-isip ang mga Pilipino sa kabila po ng mga naririnig na dapat nila, no, na mga paratang laban sa Vice Presidente?
4: Marami pong dahilan, sir, no. Isa po diyan ay maaaring nag-gain ng traction yung hanggang sa ngayon, ano, yung naratibo ng kampo ni Vice President na siya ay biktima ng political persecution ng administrasyon. So maaari pong pinapaniwalaan hanggang ngayon ng mga tao. Kasi naalala natin, nung bago mag-midterm election, sinabi na rin niya yan, ano? Nagkataon naman, na-file yung unang impeachment complaint laban sa kanya, at saka inaresto yung kanyang aman, si former president. So dun sa mga months leading to the midterm elections, ang lakas ng traction ng naratibo na yon. Dahilan upang mula sa dalawang Pro Duterte senatorial balls, naging lima ang pumasok sa ano, no, sa Magic 12. So tapos pangalawa po, yung personality oriented na politics natin, isa pa rin po yan, ano, na talagang di naman tayo masyadong tumitingin sa mga issues, eh. Tsaka tinitingnan natin yung personalidad. Ngayon kung issues at issues din lang ang pag-uusapan, maari nang mabigat yung issue na pinaparatang dito kay Vice President, ano, nakapaloob doon sa articles of impeachment. Pero sagot rin naman ng mga kritiko ng administrasyon, teka, kayo nga may flood control nest, mas malaki pa kaysa sa amount na pinaparatang nyo kay Vice President. So, yun po, maraming factors, eh. Kasama na rin po doon yung I think yung disappointment and frustration with the current administration. Ang dami yung economic problems na hindi masolusyonan hanggang ngayon. Inflation, increasing prices ng fuel, ng food.
1: Yeah.
4: Oo, kaya ako talaga tinatamaan ang administrasyon. At ang nakikita tuloy ng mga karami ng mga Pilipino, ang maaring alternative sa kasalukuyang administrasyon o pwede maging successor,
1: wow,
4: ay itong maagang nagdeklara na siya ay number one, opposition, at number two, siya ay tatakbo sa 2028 presidential election.
3: Oo, sa palagay niyo po ba, Dr. Dennis, na magkakaroon ito? Anong klase kaya ng, ano tawag dito? Push ba? Hindi push ba? Kaya pagtanggap ng mga tao ang maaring mangyari dito sa naging move ng prosecution na to. Kasi if we look at the track nitong si Vice Presidente, malakas naman talaga ang kanyang support sa polls, no, on the presidential candidates. Nung lumabas yung si Attorney Cabrera over the weekend, lumabas din yung mga ideas na si Mayor Baste ang papatakbuhin na presidente. Lumakas talaga yan over the weekend. So may mga tao na nag-iisip na baka natakot ang kampo ng mga Duterte na baka nga ma-convict ang vice presidente, kaya nagpapakita sila ng plan B. And then nag-withdraw tayo. Syempre alam naman natin ang Pilipino, meron tayong underdog supporting the underdog at yung emotional politics na nangyayari sa atin. Sa palagi po ba ninyo, itong pag-atras ng prosecution that might show na nabahag ang kanilang buntot for the supporters, eh lalong makapagpalakas ng suporta para sa Vice Presidente?
4: Maari rin po na may ganyang posibilidad, ano, na senaryo. Naisipin ng mga Pilipino na ano kayo, parang iniatras nyo yung tatlo out of the four. Ibig sabihin, mahina yung inyong pinaparatang, ano? At kumbaga man, isipin nila na totoohan na ano, no? Yung naratibo ng kampo ni Vice President na mayroong political persecution. Kasi nga, Bakit iaatras? Maaring mahinang ebidensya o mahina yung kaso. So maari pong ano to, tawag dito, magkaroon ng negative effect or adverse effect doon sa prosecution. At maaring palakasin nito yung imahe, yung pong optics para kay Vice President Sara Duterte. Pero sayang po, no? Kasi maganda yung conclusion sana ng Article 2. Although hindi captured yun ng survey na to, kasi September yun eh. Ito naman, kailan lang. So makikita pa lang natin kung yung testimony, mga testimonies at saka presentation na evidence sa Article 2 na nag-culminate sa testimony ni Atty. Cabrera, kung ma-i-redeem ba nito itong mga to, yung prosecution panel, ano? Kasi maganda yung pagkahain nila doon. So let's just see kung ano ba magiging impact niyan sa survey numbers, sa susunod ng mga survey numbers ni Vice President Sara Duterte.
1: Okay. Sige, Prof. Dennis, tayo po ay yung impeachment court ay naka-recess. Babalik tayo November 9. So in between now and November 9, so tingin niyo ba mayroon pang magagawa si Vice Presidente Duterte para ipagtanggol yung sarili niya?
4: Actually, sir, wala nga po siyang ginagawa eh. Tingin ko wala siyang ginagawa, and yet ang taas pa rin ng survey numbers. Pero siguro po ano, kaya naman naging ganyang kataas kasi nga sobrang taas pag breakdown natin according to regions. 92% yata, 90 plus percent sa Mindanao. So kung ano may kakulangan sa ibang regions, nabubuhat, na nakocompensate ng ano, suporta na nanggagaling sa Mindanao. Ano.
1: Oo. Mm-hmm. Anyway, sige. So, Prof. Dennis, kami po yung nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng oras para dito sa ating programa, and hopefully we'll talk to you again pag bumalik na po tayo sa impeachment trial.
4: Salamat po.
1: Thank you,
3: Professor. Magandang gabi.
1: Professor Dennis Coronacion ng UST Political Science Department. Grabe, oh. Sa ilang mga segundo na lamang na natitira po sa ating programa, ay maybe babatiin ka ba, partners?
3: Si Mommy Sheila Galgana Marcelo ay nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Mommy Sheila.
1: Wala iba, hindi si Mrs. Santa Claus.
3: Yes.
1: Alam mo, tuwing palapit na ang Pasko,
3: yes,
1: inaabang ako kung paano niya ipapakita na nag-decorate na siya sa kanyang bahay ng Christmas stuff.
3: Oo, alam mo namang mag-decorate ito.
1: Maaga mag-decorate.
3: Hindi, alam mo namang mag-decorate ito talagang all out.
1: Oh, yes.
3: Kayo yung dalawa yung naglalaban sa Christmas Village eh.
1: Ay, oo nga.
3: Diba?
1: May Christmas Village.
3: Oo, may Christmas Village din siya.
1: Dagdag ako pa kaya yung Christmas Village ko ng impeachment court.
3: Oo, huwag ka magpatalo. Sa gitna meron.
1: May impeachment court. May mga senator judges. Nangira na. Ayoko. Masisira
3: yung tema. Who is a trial?
1: Masisira yung PM tema ng Christmas Village kapag gano'n eh. Anyway, so may mga babatiin muna tayo ng mga nagbe-birthday today. Happy birthday, Sheila Galgana Marcelo. Happy birthday, Juliana Amo.
3: Hindi ko pa na ikot. Go!
1: Jennifer Lennon.
3: Hindi ko bakita.
1: Roots Hispano.
3: Sige pa.
1: Regine Sanchez.
3: At sa lahat ng mga may birthday pa.
1: Hindi mo mahanap kasi you're looking at the briefing kit, partner.
3: Oo, bakit?
1: Wag mo yung briefing kit. Yung likod ng guest list ang tingnan mo.
3: Wala.
1: No, you cannot see the guest list. What?
3: Wala sa akin.
1: Wala talaga.
3: Wala talaga.
1: Sige. Anyway, Judith Roda. Ating kabarkada ay ating pala. Po nagbe-birthday. So, Judith, at happy birthday. Ano ba?
3: Ayun pa, si Rudes Hispano at Regine Sanchez.
1: Ayun na. Alright. Arby Laranio. Sino po ba? Si Ana Corina Arceo. Si Acor.
3: Birthday na auntie ko. Si auntie Bilma noong October 11.
1: Belated happy birthday po. Maraming salamat mga kapamilya, at kami po yung sinamahan nyo today, and we'll see you again for a regular programming ulit. Dahil wala po muna impeachment trials dito sa Issues Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez.
3: Rika Lazo po yung nakasama. Ingat kapamilya.
1: Susunod po mga nagbabagang balita sa TV.
3: Patrol!
1: Hanggang bukas, maingat po kayo mga kapamilya. Bye-bye!
2: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Kung nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
6: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
5: Walang

nagbabagang balita. Broadcaster na si Adrian Loterte, patay sa pamamaril sa Albay. Trabaho sa media, isa sa sinisinit na motibo sa krimen. Exclusive, motorista, hinabol na, 5 beses pang pinangga ng kotse sa Lipa City, Batangas. Tauhan ng NIA, pinatay at ibinaon sa lupa na mga kainumang construction worker sa Nueva Vizcaya. Motor, sumalpok sa SUV sa Ifugao, rider, patay. 3 kaso laban kay Vice President Sara Duterte, binitawan ng prosekusyon, depensa, umalma sa timing ng pag-atras ng kaso. Dating Pangulong Duterte, muling humarap sa 4th na status conference ng ICC. Vini at SB19, target makasungkit ng nominasyon sa 2027 Grammy Awards.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pamamaslang sa isang mamamahayag. Nasawi ang isang broadcaster matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa loob ng kanyang bakery sa Daraga Albay. Iniimbisiga na ng mga pulis kung may kaugnay ng krimen sa trabaho ng biktima bilang online commentator. Yan ang CCTV Patrol ni Karen De Guzman.
2: Nakatayo sa kanto malapit sa bakery ng broadcaster na si Adrian Golden Boy Loterte ang lalaking ito sa Barangay San Roque, Daraga Albay, Lunes ng hapon. Maya-maya, nilapitan siya ng isa pang lalaking galing sa bakery na tila sumenyas na naroon ang kanilang target. Naglakad ang gunman diretso sa tindahan at nagpaputok ng baril. Agad tumakas ang dalawa sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa pulisya, inakala umano na makasama ni Loterte na customer lamang ang suspect, pero bigla itong bumunot ng baril.
3: We will have to lay out all yung movements ng suspects for the possible identification and immediate apprehension or arrest.
2: Naisugod pa sa ospital si Loterte pero binawian din ng buhay. 8 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, kilalang online commentator si Loterte na tumatalakay sa may init na issue.
4: Na nagpipretend na grabe ang aram.
5: Meron siyang mga binubulgar doon na mga yung transport ng mga buhangin, merong mga illegal yung transport ng mga tanambak. Halo-halo po, may politiko, privado, negosyante po.
2: Ang kanyang trabaho bilang mamamahayag ang isa sa mga tinitignang motibo ng pulisya sa pamamaslang.
3: Meron pong siguro minsan may mga tinatamaan sa kanya mga sinasabi. That's one angle that we are looking at, work-related. Also, of course, we're not ruling out yung personal or business na angle po dito.
6: Aminado yung family na dahil nga siguro doon sa kanyang trabaho, dahil marami siyang nakakabangga, hindi maiwasan na talagang magkaroon ng threat sa kanya.
2: Bumuo na ng Special Investigation Task Force Golden Boy ang pulisya para tutukan ng kaso. Batay sa datos ng PTFOMS, si Loterte na ang 12 mamamahayag na napaslang sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.
5: We really condemn all killings and attacks against journalists. Kahit man yan mapareleted man dyan sa trabaho o hindi. Kasi ang simbolo ng pagpaslang ng isang mamamahayag, isang attack sa demokrasya, attack sa press freedom.
2: Nananawagan din ng hustisya ang media community. Sa isang pahayag, sinabi ng National Press Club na hindi katanggap-tanggap ang karahasan laban sa mga mamamahayag. Hiling din nila sa PNP na pabilisin ang investigasyon at tiyaking mapapanagot sa batas ang mga responsable sa krimen.
7: Hinimok naman ng PNP ang mga mamamahayag na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang natatanggap na banta sa kanilang buhay. Patuloy din anila silang makikipag-ugnayan sa PTFOMS para mas mapaigting ang proteksyon sa mga mamamahayag. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Hinabol at 5 beses binangga ng isang kotse ang isang SUV sa Lipas City sa Batangas. Nagawa naman ng driver ng SUV na marating ang estasyon ng pulis kaya naaresto ang suspect. Exclusive ng Papatrol, Dennis Datu.
8: Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, nakuhanan sa CCTV ang puting SUV habang nakabuntot ang isang kotse sa Murada Avenue, Lipas City. Maya-maya pa, binabangga ng kotse ang SUV na patuloy lang sa pagtakbo. Sa isa pang CCTV footage, makikita ang SUV na humaharurot, kasunod pa rin ang kotse. Mabilis na umatras ang SUV, pero bumalik ang kotse at sinundan pa rin sila. Nakita na pala ng mga sakay ng SUV ang police station, kaya dito sila dumiretso para humingi ng tulong. Nakasunod pa rin ang kotse. Maya-maya, dumating na rin ang mga pulis na nakamotorsiklo na naalerto na rin sa nangyayaring road rage.
9: Napansin ng biktima na may signage na police. So nag-backing siya, tapos dumiretso siya dun sa papasok sa police station. So yung suspect hindi niya siguro na-realize pa na police station na pala yung tinakbuhan ng victim. Sinundan niya pa rin.
8: Arestado ang driver ng kotse na 47 taong gulang na virtual assistant.
10: Dito sa JP Laurel Highway, nagsimula ang pangungot ng mga sakay ng SUV. Galing silang bypass road na makasalubong nila ang humaharurot na kotse na nag-counterflow. Bilang pagbibigay babala, inilawan nila ang mga ito. Pero ang hindi nila alam, bumuwelta pala ang kotse at hinabol sila.
8: Unang nagkat ang kotse sa SUV sa May Laurel Highway. Sa patuloy na paghabol, makalimang beses umanong binangga ng kotse ang SUV hanggang makarating sa police station.
9: Sinusubukan namin na magkaroon ng voluntary drug testing para makita natin kung under influence ba siya ng drugs nung kanina madaling araw.
8: Wasak ang likod ng bahagi ng SUV at ang harapan ng kotse. Tumangging magbigay ng payag ang suspect na nahaharap sa 8 kaso ng attempted murder. Sabi ng Lipa City Police, hindi lamang ito simpleng kaso ng reckless imprudence, kundi maliwanag na may crime intention ang driver ng kotse.
9: May intent to kill siya doon sa kanyang pinakitang acts. 5 beses ba naman banggain yung sasakyan ng biktima?
8: Tumanggi nang humarap sa kamera ang mga biktima dahil sa takot, pero kanilang iginiit na kailangan nila ng hustisya. Galing ang mga biktima sa isang meeting at ihahatid lang sana pauwi ang dalawang kasama. Laking pasalamat na lamang nila na walang nasaktan sa kanila. Nakipag-ugnayan na rin ang Lipa City Police Station sa LTO para matanggalan ng lisensya ang driver ng kotse. Dennis Datu, ABS-CBN News, Lipa City, Batangas.
1: Patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa kasalubong na SUV sa Alfonso Lista, Ifugao, noong nakaraang Linggo. Sa kuha ng CCTV, naukupa ng motorsiklo ang lane ng SUV. Pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada, sa tindi ng pagbangga, ay tumilapo ng rider na dead on arrival sa ospital. Ayon sa PNP, nagkaareglo na ang driver at pamilya ng nasawing rider. Sa Lubao, Pampanga, 4 ang sugatan matapos bumangga sa concrete barrier at bumaliktad ang isang kotse sa Jose Abad Santos Avenue. Lumawas pa ang driver at tinulungan ang 3 pang sakay na makalabas ng kotse. Nagtamo ng mga minor injuries ang 4. Isang kotse rin ang nadamay sa insidente matapos tamaan ng tumilapo na bahagi ng barrier.
11: Sugatan ang aktor na si Wawi de Guzman matapos sumalpok ang minamaneho niyang sasakyan sa mga concrete barrier sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas, pasado alas 4 ng madaling araw ngayong Martes. Ayon sa Santo Tomas Police, inamin ni de Guzman na nakatulog siya habang nagmamaneho habang pabalik ng Maynila mula sa isang show sa Quezon Province. Samantala, ligtas at walang sugat ang dalawa niyang kasama sa insidente. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang trabahador ng National Irrigation Administration sa Diabi, Nueva Vizcaya matapos gulpihin at ibaon pa sa lupa ng mga nakaalitang kainuman ng mga construction worker. Nagpapatrol, Harris Julio.
12: Binarikadahan ng mga pulis ang bahagi ito ng Sitio Lampong sa Barangay Escoting, Jardin, Nueva Vizcaya noong Lunes ng umaga. Itinuro kasi ng isang suspect na dito nila ibinaon ang bangkay ng isang trabahador ng National Irrigation Administration.
13: Ang sabi po niya ay hindi daw po siya makatulog, makakain, at hindi na rin po alam kung anong gagawin niya. Kaya kinausap niya yung tatay niya at mga magulang niya na mag-design na lang na sumuko.
12: Ilang saglit lang ng paghuhukay gamit ang bakho at pala, tumambad na ang naagnas na bangkay ng biktima. Ayon sa pulisya, Biyernes pa nawawala ang biktimang niyaya palang uminom ng 5 construction worker na gumagawa ng kalsada sa lugar.
13: After nung inuman, ay nagkaroon po ng pagtatalo dito po sa isang suspect na nagdulot po ito ng pagkairita ng mga kasama nitong mga suspects at hanggang binugbog po itong tao. Simula nung nabugbog na at nawalan ng malay, itong isang suspect ay hinampas po yung ulo ng ilang beses hanggang sa tuloy na pong namatay.
12: Ibinaon ng mga suspect sa kanal ang biktima gamit ang backhoe.
13: Bali, lima po sila na mga suspects and then sinama po namin yung asawa po ng James po. Dahil po nirecord po niya yung pagtatago nung bangkay. So aware siya, naging accessory siya to the crime ng murder, kaya sinama po namin. Bali, anim na po pala.
12: Nasa kustudiya na ng pulisya ang limang suspect na isa-isang sumuko habang pinaghahanap ang isa pa. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima.
14: Malang ko mabait siya. Umiinom man, pero talagang pilit naman na inuwi yung sarili. Hindi naman niya hahayaang matulog dyan sa daan. Wala pa naman akong nakitang ganun na sitwasyon nung uminom pa siya.
12: Isa sa ilalim sa otopsiya ang bangkay ng biktima habang inihahanda na ang reklamong murder laban sa mga suspect. Haris Julio, ABS-CBN News, Nueva Vizcaya.
11: Sa ibang balita naman, sinagot ng palasyo ang mga naging patutsada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Dinepensahan din ng palasyo ang Pangulo sa mga batikos tungkol sa kanyang pahayag sa pagbili ng balde ngayong may El Nino. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
15: Matapos maglitanya tungkol sa manoy mga pagkabigo ng Pangulo, Malacanang naman ang bumuelta ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga binatikos ni Duterte ang pahayag ng Pangulo na posibleng maging national security issue ang umano'y pagtanggap ng bise ng pera mula sa China.
16: With that statement of the Vice President, it means she is really into business with China.
15: Dagdag ni Palace Press Officer Claire Castro, tila hindi naintindihan ni Duterte ang pahayag.
16: Ang sabi ng Pangulo, kung may ebidensya, ito ay makukonsiderang national threat. Kung. So paanong sasabihin ng Vice Presidente na way back 2023 ay kinukonsidera na siyang isang national threat? Maliban lamang kung iyan mismo ang kanya nasa isip at nasa kanyang puso. Bawat salita ng Pangulo dapat alamin. Makinig. Hindi puro pang-i-intrigue lamang.
15: Wala rin anilang sinasabi ang Pangulo na bawal makipagkalakalan sa China ang mga negosyanteng Pilipino. Ito'y matapos sabihin ng bise na ang pahayag ng Pangulo ay posibleng magkaroon ng implikasyon sa mga Pilipinong may trade deal sa China.
16: Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila.
15: Sabi pa ni Castro, ang dapat sagutin ni Duterte ngayon ay ang perang natanggap umano ng kanyang foundation.
16: Huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at Malasakit Foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung Tapat at Malasakit Foundation ay tinuturing niya ring negosyo.
15: Itinanggi ng palasyo na apektado ng usapin na ugnayan ng Manila at Beijing. Nilinaw din ng Malacanang na hiwalay ang usapin ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at China at ang isyu sa pagdepensa ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi anila ito dapat pagsamahin. Wala rin pagbabawal sa usapin ng negosyo at nagpapatuloy ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Bukod dito, sinagot din ng palasyo ang mga kritisismo sa pahayag ng Pangulo tungkol sa El Nino. May batikos din kasi si Duterte sa pahayag ng Pangulo na dapat bumili ng balde ang mga Pilipino para ipunin ng tubig ulan.
17: Sabi ko na kahapon na wala naman tayong aasahan sa Pangulo natin. Alam naman natin yun.
15: Ayon sa palasyo, seryoso ang pangulo sa paghimok sa publiko na mag-ipon ng tubig. Pero bukod sa pagbili ng balde, marami pa aniyang ibang inilatag ang pangulo bilang tugon sa El Niño.
16: Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng pangulo? Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig?
15: Ngayong Martes, nakipagpulong ang pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na mangunguna sa pagtugon sa mga epekto ng napipintong tagtuyot. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Isinumite na ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang resulta ng ginawang investigasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon naman ng Vice Presidente ang investigasyon na tinawag niyang paninira lamang. Gitgin niya, wala siyang balak mag-resign. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
18: Bit-bit ang isang malaking larawan ng umano'y ari-arian ni Vice President Sara Duterte at makakapal na dokumento, tumulak ang mga ahente ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman Martes ng hapon. Resultaan nila ito sa isinagawang fact-finding investigation sa umano'y misdeclaration ng mga ari-arian ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN bilang batayan sa posibleng pagsasampa ng kaso. Kabilang sa mga sinusuri ng NBI, ang isang ari-arian sa Barangay Katigan sa Davao City na idineklara sa SALN bilang agricultural land. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga nakalap nilang ebidensya ay batay sa mga coordinates at detaling nakasaad sa SALN.
19: Ang ebidensya, malinaw, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay. Malinaw yun, ito yan eh, yung sa Katigan, Barangay Katigan, item number 6 and number 7, nag-declared as agricultural land, nasa SALN.
18: Marihintin ang ginang Vice Presidente na sa kanya maaari-ari ang pinakita ng NBI.
20: Press con ni Melvin Matibag kahapon, no, na nakakabahala dahil sila ay soldado ng pamahalaan by taxpayers' money. Hindi natin nakikita na ginagamit nila ng maayos yung resources sa National Bureau of Investigation. Kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin.
18: Ayon kay Duterte, pawang paninira lamang mga ito.
20: Ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya ng mga individuals sa mainstream media at sa social media. Makikita naman natin sa pattern na paninira lang ito.
18: Genuine. Bagamat pinag-usapan na ni Duterte at kanyang mga abogado ang mga posibleng legal na hakbang, aminadong may agam-agam ang pangalawang pangulo.
20: We do not expect fairness from governments in general. So, pinapag-usapan lang, pero wala naman kaming hakbang. Ang ginagawa lang namin sa ngayon ay sinasagot na hindi ito totoo.
21: Still resignation is an option?
20: No. Will not resign. Will never resign from the office of the Vice President.
18: Samantala, pasok din sa mga ebidensyang sinumite ng NBI ang kaugnay na umano'y flood control anomaly na kinasasangkutan ng construction company na Genesis 88. Kabilang mga proyektong nagkakalaga ng 7 bilyong piso sa distrito ni Davao Congressman Paulo Pulong Duterte. Sinumite ang mga dokumento sa Department of Justice.
19: Just to make it clear, this is not just an investigation, this is a fact-finding. That's why meron kaming findings, ipo-forward namin sa DOJ, yung doon sa flood control na issue.
18: Inire-recommenda ng NBI na kasuhan ang 12 opisyal at kontratista ng Genesis 88 sa umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Social Security System President at CEO Robert Joseph Declaro
0: bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Nanilbihan si Declaro bilang presidente ng SSS simula noong 2024. May mahigit 3 dekada na rin siyang karanasan sa larangan ng teknolohiya at negosyo. Papalitan po ni Declaro ang nagbitiw na dating DICT chief na si Henry Aguda na nahaharap sa matitinding batikos. Dahil ito sa pagsusulong ng ban o pansamantalang pagbabawal sa ilang social media platform kasunod ng mga insidente ng karahasan sa paaralan.
4: I'll have a thorough review of all the projects, budgets, and procurement of the ICT. And I assure the public that over the next 3 months, we should be a clear-cut plan on how do we take the ICT to where it should be.
0: Ganyel, kumusta ang laban ni Alex Ayala sa Wuhan Open?
22: Ate B, maagang nag-exit si Filipina tennis star Alex Ayala sa Wuhan Open sa China. Tinalo siya ng Chinese qualifier na si Han Shi sa opening round itong Lunes ng gabi. Nakuha ng 13-seeded na Pinay ang opening set. Pero bumawi ang Chinese sa second set. Sa ikatlong set, nagpatuloy ang momentum ni Shi. Lumamang siya 3-love at hindi na hinayaang makarecover pa si Ayala. Ang final score, 4-6, 6-3, 6-3. Sa kabila nito, hindi pa tapos ang kampanya ni Ayala sa torneo. Kasali pa siya sa doubles event. Kakampi si Zeynep Sonmez ng Turkey at nakatakda nilang makaharap ang pares ni Diana Yastremska at Angelina.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, negosyante hinold up sa car wash. Singin na Meralco sa Oktubre, tataas. At sawa natagpuan sa sasakyan. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: TZMM, numero uno sa aksyon!
6: Tanggap po tayo ng report mula sa ating Radio Patrol. Pangulong Marcos Jr. muling pinawi ang pangamba ng publiko at mga lokal na residente kaugnay sa itatayong PAC Silica Project sa Tarlac. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Malacañang, si Radio Patrol Christian Yosores. Christian?
7: Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para malagay sa panganib ang buhay at komunidad malapit sa itatayong PAC Silica Hub sa Tarlac. Ay matapos si anunsyo ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na naisumite na sa Pangulo ang framework sa proyekto na sa pagtatayo ng proyekto na ikinababahala ng mga lokal na residente dahil maaaring magdulot ng displacement o mawala ng tirahan at trabaho ang komunidad. Sa panayam sa Malacañang, sinabi ni Pangulong Marcos na libo-libong trabaho para sa mga Pilipino ang inaasang malilikha sa proyekto. Ito rin anya ang dahilan kaya ipinoposisyon ng gobyerno ang Pilipinas sa gitna ng supply at value chain ng umuusbong na industriya ng digital economy at artificial intelligence. Binigyan din ng Pangulo ang isinusulong na inisiyatiba ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN na plansahin ang roadmap ng regional bloc sa AI. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi mawawalan ng tirahan at hanap buhay ang mga komunidad dahil sensitibo rin anya ang gobyerno rito kaya walang dapat ikabahala ang mga residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.

0: Mahigit 2 bilyong pisong halaga ng mga alangas at relo ang natangay ng mga hold-upper sa isang negosyante habang nagpapahugas ng kanyang sasakyan sa Antipolo City, Rizal nitong Lunes. Nakuna ng CCTV ang pagdating sa car wash shop ng 3 suspek na nakasakay sa 2 motorsiklo sa Marcos Highway sa Barangay Mayamot. Isa sa kanila ang nagsilbing lookout habang tinutukan ang baril ng 2 niyang kasama ang biktima. Tinangay nila ang bracelet, kwintas at relo ng lalaki na nagkakahalaga umano ng 2.6 milyon pesos. Ayon sa Antipolo PNP, posibleng sinundan ng mga suspect ang biktima mula sa kanyang garahe sa Murong, Rizal. Tinutugis ng pulis ang mga suspect. Sapul sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa nakaparadang e-tricycle ng isang water refilling station sa Marikina City. Madaling napaandar ng suspect ang sasakyan dahil naiwang nakasuksok sa susi nito. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Pagkatapos umali-aligid sa isang water refilling station, tumapat sa gilid ng multicab ang lalaking ito at nagkunwaring iihi nitong Biyernes ng madaling araw. Nang masigurong walang tao sa paligid, sinakyan ng lalaki ang katabing e-tricycle at pinaharurot paalis sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. Batay sa investigasyon, napaandar ng suspect ang e-trike dahil naiwanang nakasuksok ang susi nito.
2: Ako po kasi yung gumagamit ito, kaya nagulat na lang din po ako na umaandar na po yung e-bike. Pinarurot niya po talaga agad yung e-bike. Eh.
3: Okay naman ako, pagin barangay!
1: Police! Dismayado ang may-ari. Kinailangan niya kasing kumuha ng bagong e-trike para sa kanilang operasyon na nasa 65,000 pesos ang halaga.
4: Bakit hindi ka marunong lumaban ng patas? Mahuhuli ka rin lang naman eh. Kung ano mas mainam pa, sumuko ko na lang ngayon. So, register mo na lang sa aming e-bike. Willing ako na magbigay ng paboy ang halaga 10,000. Sino makakapagturo sa taong kumuha ng aming e-bike? Napakawala na niyang modo nun. Pag gumawa pa siya ng pag-iis sa kalsade sa aming carry van pa mismo.
1: Ayon sa barangay Dayo, sa kanilang lugar ang suspect at dati na nila itong nasita dahil sa pangangalakal ng 10 oras ng gabi.
5: Kalakal kunyari. Kasi nagnanakaw. Pamanaw yung pagkakataon na gagawin niya.
1: Naidulog na ng biktima sa Marikina Police ang insidente. Nakasalukuyan ng nagsasagawa ng follow-up operation para madakip ang suspect na maharap sa kasong carnapping. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan Special Second Division si House Deputy Speaker Janet Garin sa mga kasong graft at illegal use of public funds kaugnay ng pagbili ng mga bakunang Dengvax siya nung siya'y Health Secretary pa. Pero hindi ligtas sa ibang kaso at reklamo ang naturang mambabatas. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
6: Hey, ma'am.
7: Matapos ang halos 3 taon, nagdesisyon na ang Sandigan Bayan sa mga kaso kaugnay ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine laban kay House Deputy Speaker Janet Garin. Acquitted o pinawalang sala ng Special Second Division ng Korte ang kongresista sa mga kasong graft at technical malversation. Matatanda ang kinasuhan ng Office of the Ombudsman si Garin noong 2023 dahil sa pagbili ng mga bakuna kontra dengue noong siya ang kalihim ng Department of Health.
8: This is a vindication, not for me, but for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan servisyuhan ng bawat Maria at Juan de la Cruz.
7: Nagugat ang kaso ng akusahan si Garin ng paglabag sa ilang executive order at DOH issuance nang maglabas ng special allotment release order na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos para sa Dengvaxia vaccines kahit hindi ito bahagi ng expanded program on immunization at hindi rin nakalista ang bakuna sa Philippine National Drug Formulary. Na-acquit din ang iba pang akusado sa naturang kaso. Pero si Garin may kinakaharap pang ibang kaso at reklamo kaugnay sa Dengvaxia.
8: Meron pang civil cases at meron bago ulit na final yung public attorney's office. Pero magtataka kayo kasi nung final nila ito sa DOJ dahil nga na-dismiss na ngayon karamihan. Yung mga kaso yon ay mga pasyente na matay sa COVID.
7: Daang
9: libong kabataan ang nabakunahan ng Dengvax siya noong Aquino administration. Pero itinigil ng DOH ang school-based vaccination noong 2017 matapos sabihin ng gumagawa ng bakuna mismo na maaaring magkaroon ng mas malalang sintomas kung hindi pa nagkakaroon ng dengue pero nagpabakuna nito. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
10: Bumaba ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa unang araw ng kalakalan sa world market. Samantala, tataas naman ang singil ng Meralco sa paparating na October billing kasabay ng pagtatapos ng no disconnection policy ng pamahalaan.
11: Nagpapang-abot ang mga bayarin sa kuryente ng 83 anyos na si Sabina. Kahit maliit lang ito kumpara sa bill ng ibang consumer, hirap pa rin sila sa ambagan kasama ang anak at apo, lalo't nagtataasan din ang presyo ng mga bilihin.
12: Mahirap kasi kung hindi ka kumakayod, hindi ka magtrabaho, wala kang pambayad.
11: Pero mukhang kailangan lalo pang kumayod ng mga consumer gaya ni Lola Sabina dahil may pagtasa singil ng Meralco sa paparating na October billing. 32 centavos kada kilowatt hour ang dagdag na katumbas ng increase na 64 hanggang 160 pesos sa mga ordinaryong residential customers. Hindi pa kasali sa bill ngayong buwan ang inutos ng ERC na 2.6 billion pesos na refund at pagtaas sa distribution charge ng Meralco.
13: By next month, sa tingin namin ay ma-implement na namin pareho yung refund as a result of the AWAP at yung adjustment naman as a result of the rate reset.
11: Wala pang kopya ng ERC decision ng Meralco, kaya hindi pa nila alam kung iaapela ang 13 centavo na dagdag sa distribution charge na napupunta lahat sa kumpanya. Ang hirit kasi ng Meralco ay itaas sa 2 pesos at 34 centavos kada kilowatt hour ang kanilang singil. Pero ang inaprubahan ng ERC ay nasa 1 peso at 48 centavos lang.
14: Masyado pang maaga, Alvin, para magsabi kung ano yung gagawin namin kasi nga hindi pa namin nakikita yung detalye ng desisyon ng ERC. Pero yung masaya naman kami na finally nagkaroon na ng resolution itong reset.
11: Ang kuryente naman sa spot market na isa rin sa pinagkukuhanan ng supply ng mga private utilities at electric cooperatives, tumaas ang presyuhan sa Luzon at Visayas spot market pero bumaba naman sa Mindanao spot market. Sa taya ng merkado, may epekto sa presyo ng kuryente sa spot market pagdating ng tag-init ng susunod na taon, lalo na kung matutuyuan ang mga hydropower plants sa kasagsagan ng strong El Nino.
15: Possibly, tumaas ang presyo natin. Previously, based on our historical experience, sa Luzon, pumapalo ng around 9-10 pesos during the summer month.
11: Samantala, nagpaalala naman ng ERC na matatapos na sa dulo ng Oktubre ang no disconnection policy sa mga consumer na mahigit 200 kilowatt hours ang gamit. Ibig sabihin, pwede na ulit mamutol ng supply ng kuryente ang mga pribadong distribution utility o electric cooperative sa mga consumer na hindi makababayad kung mahigit 200 kilowatt hours ang konsumo nila.
16: Pero yung below 200 po, extended po yung no disconnection policy until December. Intend po natin, maglalabas po kami ng advisory tungkol dyan para po dun sa mga detalye.
10: Pero kung pataas ang presyo ng kuryente, may magandang pangitain naman sa presyo ng produktong petrolyo sa world market. Dahil batay sa unang araw ng trading, pababa lahat ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene.
11: Sa kabila ng magkasunod na atake sa Riyadh ng rebelding Houthi laban sa Saudi Arabia, bumaba pa ang presyo ng mga refined products dahil sa pagbabalik produksyon ng langis sa Gulf of Mexico. Bumalik na rin ang exports ng China habang nangako naman ng dagdag supply ng diesel ang Russia sa Amerika.
17: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel?
18: Bernadette, patuloy pang makararanas ng mga pag-ulan lalo sa hapon at gabi sa katimugan at gitnang bahagi ng ating bansa. At dulot po iyan ng mainit na easterlies o yung silanganin ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Bukod po rito, nakaka-apekto pa rin yung northeasterly winds o yung paunang hangin bago ang amihan dyan sa may extreme northern Luzon. Pero kahit yung mga pag-ulan, wala pa rin po nakikitang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 14, Miyerkules, dyan po sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula at maging sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte. Tanghali magsisimula ang mga pag-ulan sa halos buong Mindanao at may kalakasan po ang boost ng ulan bandang hapon dyan sa may Zamboanga del Sur, gayon din po sa may Bukidnon at sa oras ng hapunan naman sa may Agusan del Sur, Davao del Norte at maging sa Davao de Oro. Maulan pa hanggang lumalim ang gabi dito po sa may eastern part ng Mindanao. Maulan naman sa halos buong Kabisayaan mula madaling araw at sa hapon po may kalakasan yung buhos ng mga pag-ulan dito po sa may Negros Oriental, pati sa may southwestern Panay at dito po sa Leyte Province. At yung mga asan pang pag-ulan pagsapit ng gabi sa ilang lugar at lalo na dito sa may bahagi ng Giliran at maging sa probinsya ng Bohol. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon may aasahan pong kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil yan sa thunderstorm sa halos buong probinsya at pag lumalim ang gabi, may kaunting ulan pang aasahan dito po sa gitnang bahagi ng Palawan. Sa Luzon, may kaunting ulan sa umaga dito sa Cagayan, maging sa Bulacan, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region at mula bago magtanghali hanggang hapon, mas malaking bahagi po ng Calabarzon ang uulanin. Samantalang hapon hanggang gabi, maulan muli sa Kabikulan at ulan din pagsapit ng gabi sa may Pangasinan, Tarlac, Zambales, maging sa Marinduque, Mindoro at Romblon. Tayo naman po sa Metro Manila, maaraw at mainit maghapon pero sa tanghali may katamtamang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, tumaas pa ng halos kalahating metro ang level ng tubig sa Agatdam na nakapagdala po ng 208.71 meters sa taas nitong Martes ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
17: Sumiksik ang isang sawa sa loob ng sasakyan sa barangay Suwawan sa Marilog District, Davao City noong Linggo. Tulong-tulong ang ilang residente sa paghila sa buntot ng ahas na nakausli sa taillight ng nakaparadang AUV. Pero lalong sumiksik ang ahas sa bubungang bahagi ng sasakyan. Kwento po ng video uploader na si Daisy May Sanchez, nasagasaan niya ang ahas at unti-unting gumapang sa AUV. Gumamit na ng grinder ang mga residente para maputol ang nakaharang na bakal, pero wala nang buhay ang sawa nang makuha. Samantala, napapaatras ang gagamit ng palikuran sa isang bahay sa barangay San Aurelio III, Balungaw, Pangasinan dahil sa kobra na nasa ibabaw ng inidoro.

0: Magbabalikang TV Patrol sa DZMM.
1: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito ay Chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Buzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM Numero uno sa aksyon!
7: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mga proyekto at procurement activities ng DICT rerepasuhin ang bagong kalihim na si Robert De Claro. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Malacanang, Radio Patrol, Christian Yosores. Christian?
8: Pag-repaso review ang bagong talaga kalihim na open of information.
7: Babalikan po natin mamaya si Christian Yosores. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM Numero uno sa aksyon!
9: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

Nasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang isang 57 gulang na tindero sa loob ng kanilang bahay sa Bacoor City, Cavite. Mismong asawa at tatlong anak ang itinuturong suspek sa krimen na agad inaresto ng Bacoor City Police. Batay sa investigasyon, nakarinig umano ng komosyon at tila tunog ng pagsuntok ang isang testigo. Nang

0: Isipin ito ang pinagmumula ng ingay, nakita umano niya ang biktima na nakahiga sa kama at duguan ang mukha. Sinasabing nanghihingi umano ng pera ang suspect para ipangsugal, pero hindi ito binigyan ng biktima. Nahaharap ang apat na suspect sa kasong parricide.
1: Sa ibang balita naman, muling humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3. At live mula sa The Hague, the Netherlands, nagpapatrol Jofel Tesorio. Jofel, kamusta ang dating Pangulo at ano ang nangyari ngayong araw?
2: Karen, tahimik lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa status conference sa International Criminal Court ngayong Martes ng umaga dito sa The Hague, the Netherlands. Nakasuot siya ng jacket at madalas na nakatutok lang sa screen. Nang matapos ang unang session, kinausap siya ng mga abogado niya na pasulyap pa ito sa gallery at kumaway ng maikli at gumiti. Masaya naman ang mga reaksyon o naging reaksyon ng mga supporter na nasa gallery. Matatanda ang ipinag-utos ni Presiding Judge Joanna Corner na dumalo si Duterte sa mga status conference bago ang araw ng paglilitis sa November 30. Bago ang status conference ngayong araw, nagdesisyon din ang Trial Chamber 3 na ideklarang fit to stand trial ang dating Pangulo at inatasan ng ICC Registry na magbalangkas ng protocols para sa mas maayos na partisipasyon ng dating Pangulo bilang akusado. Ang desisyon ay batay sa resulta ng pagsusuri ng mga panel of experts na nagsasabing may kakayahan siya na maunawaan ang mga paratang laban sa kanya, maunawaan ang layunin ng mga at mga kahinatnan ng mga paglilitis, sundan ang takbo ng mga paglilitis pati ang implikasyon kung siya ay magpipli, maunawaan ang ebidensya at turuan ng mga abogado sa paghahanda at pagsasagawa ng kanyang depensa. Pinag-usapan sa status conference ang pang-araw-araw na sitting schedule at mga opening statement sa pagsisimula ng trial. Tinalakay din ang listahan ng mga testigo ng prosekusyon at bilang ng oras para ilatag ang kaso, pagtatantya mula sa depensa at common legal representatives para sa mga biktima, mga tugon ng depensa sa mga aplikasyon ng Rule 68 at mga kahilingan para sa mga hakbang sa proteksyon sa loob ng korte at listahan ng ebidensya ng prosekusyon. Nagtalo ang magkalabang panig sa spreadsheet ng insidente na may kinalaman sa war on drugs na dinisclose ng prosecution na anila ay masyadong napakarami at hindi narepaso ng mga abogado ng prosekusyon. Nasa The Hague naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na sinasabing masaya ang mga pamilya ng biktima dahil magpapatuloy na ang kaso. May patutsada rin si Conti sa depensa na dapat ay maglaan din sila ng resources kung nais nilang basahin lahat ng mga disclosed na ebidensya ng prosecution na umabot sa mahigit 20,000 items.
3: I'm afraid we take the view that you need to have this done.
4: The 44,000 documents aren't on the list of evidence. The spreadsheet is AI generated. That there are murders there that have got nothing to do with the war on drugs.
5: Confident na mukhang tuloy-tuloy na yung hearing, lalo na pinag-uusapan na yung mismo ebidensya. We're really moving forward to trial. Talagang trial ready na itong mga witnesses, ebidensya, at mismo mga participants.
2: Yes, natapos na yung ikalawang session ng status conference ngayon kung saan pinag-usapan yung mga protocols na gagawin sa mismong trial stage. At yan muna yung latest mula dito sa The Hague, Karen.
1: Alright, Jofel, ilang katanungan lang, no? Narinig natin ang depensa na inireklamo na may libo-libong mga dokumento na para sa kanila, ang ilang daw doon ay walang kinalaman na sa war on drugs. Jofel, na nangangahulugan ba sa status conference, diyan ba magdidesisyon kung ilang kaso lamang at testigo ang i-entertain ng korte related sa war on drugs?
2: Yes, Karen. Ren, sa mga status conference bago ang full trial, pinag-uusapan yan upang hindi humaba yung trial. At kanina nga, ang reklamo ng depensa ay yung spreadsheet na ipinisenta kung saan nandoon yung mga incidents ay napakaramit ay hindi na-review. Sabi AI daw ang nag-review nito. Pero ayon sa prosecution, hindi to AI. Manual ang pag-review nito ng isang analyst. Pero sinabi na Judge Corner na dapat mga abogado ang mag-review nito para talagang masiguro na yung mga incidents na ito ay kabilang doon sa mga nilalatag nilang mga ebidensya, Karen. So, hindi pa tapos. Marami pang pag-uusapan para maripasong muli yung mga ebidensya ang ipipresenta talaga sa full trial stage.
1: Okay. At Jovel, nangangahulugan ba na magpapasok ng plea ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte, whether guilty, not guilty, sa bawat kaso na ihaharap sa ICC? Or hindi ba ganyan ang estilo dyan?
2: Yes, Karen, ano? Dahil doon sa desisyon na fit to stand trial, sinasabi doon na dapat alam ng akusado na siya ay kung siya ay magpi-plea ng guilty or not guilty. So, we are assuming that in any stage in the process, in the full trial, ay magpi-plea siya ng guilty or not guilty. Pero hindi ang pinag-uusapan pa, Karen, ay yung mga ebidensya. So, wala pa tayo doon.
1: Maraming salamat, Jovel Tesorio, nag-uulat ng live mula sa The Hague. Si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028 base sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Ito'y sa kabila ng impeachment trial laban sa kanya. Sa ating panayam sa Head Start sa ANC, ipinaliwanag ng Pulse Asia ang isinagawang pre-election survey at ang mga scenario na inilatag nila sa mahigit 2,000 respondents.
6: Ngayon gaganapin ang eleksyon, 50% ang boboto kay Vice President Sara Duterte bilang presidente, 26% kay Naga City Mayor Lenny Robredo, 12% kay Senator Rafi Tulfo at 3% kay Senator Risa Ontiveros. Ito ang lumabas sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24 sa kalagitnaan ng impeachment trial.
7: When we did the survey, we did not have yet that financial analyst, no, tying things together. Prior to the survey, I think the charges that were heard already were the grave threat, the confidential funds, and then they started to deal with the unexplained wealth. It was not necessarily clear to people that the wealth that the vice president accumulated is unexplained. Not yet at the time that we conducted the survey. It's clearer now based on the testimony of Attorney Alex Cabrera, but the question is whether people will receive it that way.
6: Ayon kay Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia, solid pa rin ang Mindanao kay Duterte sa 92%, habang malakas pa rin siya sa Visayas sa 56%. Bagyang tumaas ang bise sa NCR sa 40% kumpara sa nakaraang survey ng Pulse Asia. Maging sa Class A to E, mataas pa rin ang rating ng bise at umaabot pa sa 68% sa Class E.
7: When the Duterte is a populist, it's us versus them, right? Mm. And this is something that's being played up right now. These are the traditional elite, the supported by oligarchs. They're all after me. What they've been also trying to project is this nostalgia about order during the Duterte administration.
6: Ito na ang pinakamataas na rating ng bise sa Pulse Asia. Noong 2021, umabot si Duterte ng 27% bilang presidential bago siya bumaba at tumakbo bilang bise. Ayon kay Holmes, maging ang suporta sa ama ay nasa kalahati niya.
7: Then there's that political persecution that we were talking about. It's like rallying around the flag for anyone who's supportive of the Dutertes. Inaapi kami. Di ba? Mm-hmm. So ang goal dito is to protect the principal. If the king is at the Hague, the queen must be protected.
6: Sa two-way race survey naman na isinagawa ng Pulse Asia kung Duterte laban kay Robredo, lumalabas na may laban si Robredo na nasa 40% kontra kay Duterte na 50% pa rin. Ito'y kung hindi tatakbo si Senator Rafi Tulfo. Sa vice-presidente, higit sa kalahati ang lamang ni Senator Bongo kay Robin Padilla, 31% laban sa 19%. 11% habang pumapangatlo si Senator Bam Aquino.
7: I don't think Robin Padilla and Bongo will go against each other. But it doesn't mean that if they, one of them steps out, that the votes of, let's say, Robin Padilla will go to Bongo and he gets about 50%. No, the diffusion is a little bit more different.
6: Sa senatorial preferences, nanguna si dating Senator Grace Po habang pasok sa top 12 sina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Mayor Sebastian Duterte, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Loren Legarda, Mayor Nancy Binay, Senator Chis Escudero, Secretary Sunny Angara, Ben Tulfo at Tieza COO Mark Lapid.
1: Alan Peter Cayetano at number 2. How did that happen?
7: Well, he's been senator for quite some time. He's been pretty active in terms of selling himself. If you look at the names that are making it, these are people that are more or less associated with the Senate minority.
6: Ayon kay Holmes, malinaw na naninimbang ang senator judges sa 2028 at posibleng magbago ang survey sa kalalabasan ng impeachment trial.
8: Nangyari noong 1985 ang isa sa pinakamalagim na massacre sa kasaysayan ng bansa kung saan isang religious leader ang lumason sa kanyang mahigit 50 tagasunod. Ang trahedyang ito ang ating babalikan sa Philippines' Most Shocking Stories.
9: Sa isang remote village sa gitna ng kabundukan, mga 40 kilometers ang layo sa sentro ng Davao City, may isang tribu. Ang tribu na ito ay may leader na tinuturing din nilang Bailan o Tribal Priest o Shaman. Isang araw, ang sabi ng tribal leader sa mga miyembro ng tribu, may natanggap siyang mensahe mula sa kataas-taasang Diyos. Ang sabi daw sa kanya ng Diyos, pakainin mo ng espesyal na lugaw ang mga miyembro mo at ito ang magta-transform sa kanila na maging Diyos rin. So, nangyari nga ang handaan. At matapos kainin ang special lugaw, 64 na tao ang namatay. Yung hindi kumain, tinaga ng itak ng tribal leader hanggang mamatay. Yan ang ikukwento ko. Ang isa sa pinakagrabing mass murder ng isang religious leader dito sa bansa at sa Asia. Ang tinatawag na Sinasa Massacre. At ito ang Philippines' Most Shocking Stories.
8: Ang buong kwento niyan, panoorin po sa ABS-CBN News YouTube channel sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol.
0: Susunod, Quezon City Task Force Disiplina binuwag na matapos ang malagim na pamamaril. At Dini at SB19 nagsumite ng entries para sa 2027 Grammy Awards. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
11: Mga proyekto at procurement activities ng DICT rerepasuhin ang bagong kalihim na si Secretary Robert De Claro. Naritong muli ang balita mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
12: Magpapatupad ng masusing pagrepaso o review ang bagong talagang kalihim ng Department of Information and Communications Technology sa lahat ng proyekto, pondo at procurement activities ng kagawaran. Sa ambos interview sa Malacanang, sinabi ni bagong DICT Secretary Robert Joseph De Claro na tinitiyak niyang malalagay niya sa tamang direksyon ang ahensya sa susunod na 3 buwan. Matatandaan, Christian, ang umano'y Ghost Internet Connection Project sa DICT noong panahon ng panunungkulan ni dating DICT Secretary Henry Aguda na naging dahilan umano nito sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Samantala, tumanggi naman si Declaro na magkomento kung may pananagutan ba si Aguda sa sinasabing ghost internet connection. Ang masasabi lang anya ay ginawa naman ni Aguda ang lahat para subukang maghanap ng mga paraan para tumulong na makapagbigay ng mas maayos sa teknolohiya para sa mga Pilipino. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estreja.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
11: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
13: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: DZMM Numero uno sa aksyon.
14: Abangan sa Private Confessions.
15: Hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto. Hindi kailangan maging eksakto sa plano ko ang buhay para maging masaya. At hindi mo kailangang baguhin ang isang taong mahal mo para maging karapat-dapat siyang makasama mo.
14: Private Confessions. Private Confessions.
10: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
8: Binuwag na ng Quezon City LGU ang Task Force Disiplina. Epektibo ngayong Martes, October 13. Kasunod ito ng malagim na insidente nitong Lunes kung saan tatlong binaril, kabilang isang menor de edad at napatay na isang miyembro ng Task Force sa Barangay Batasan Hills. Inatasan ni Mayor Joy Belmonte ang lahat ng miyembro ng Task Force na bumalik at mag-report sa kanilang mother unit na Department of Public Order and Safety. Pero bago payagang manatili sa departamento, kailangan muna umanong pumasa sa background check, drug test at neuropsychological examination, pati na rin ang pagsumiti ng NBI at police clearance. Nilinaw din ang lokal na pamahalaan na walang baril na ini-issue sa sinumang miyembro ng Task Force Disiplina. Kasabay nito, inatasan din ng alkalde ang Quezon City Police District na paigdingin ang kampanya laban sa illegal o illegal firearms. Hinikayat din ang publiko na agad tumawag sa helpline 122 kung may naka-uniformeng task force disiplina na patuloy na rumuronda sa kanilang barangay.
0: Inatras na ng prosekusyon ang mga bintang na bribery sa DepEd, grave threats at maling paggamit ng confidential funds sa pagpapatulog ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Humalag naman ang depensa sa hakbang ng prosekusyon. Live mula sa Senado, nagpapatuloy RG Cruz. RG, ano ang nangyari?
16: Bernadette, 39 trial days, so mahigit tatlong buwan nang idinadawit ng prosekusyon si Vice President Sara Duterte sa mga bintang na grave threats, maling paggamit ng confidential funds at tagong yaman. At ngayong panahon na niyang sumagot, ang sabi ng prosekusyon, ayaw na nila sa unang dalawang articles. Ang dahilan, ang haba na kasi, ang dami ng gastos at marami pang ibang gagawin ang mga kalahok sa paglilitis, Senator Judges man o prosekusyon.
17: October 6 pa lang nagpasabi na ang prosekusyon, hindi na nila ilalaban ang bintang na bribery na ipepresenta pa lang sana sa impeachment court. Ngayong Martes, inihag na ng prosekusyon sa korte na iniaatras na rin nila ang mga bintang na grave threats at maling paggamit ng confidential funds. Ang pinakabuod ng dahilan nila, ang haba na at abala pa sa maraming ibang gawain ang mga kalahok sa paglilitis, gaya ng pagpasa ng panukalang 2027 national budget. Dagdag ng mga taga-usig, nakapag-cross-examine naman na ang depensa at pwede naman anila magpaliwanag ang bise sa pamamagitan ng press conference at social media.
18: Why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito.
17: Pumalag ang depensa at pati isang senator judge sa hakbang na ito. Una ng depensa, hindi sila mapagbibigyan ng pagkakataong sagutin at ipagtanggol ang bise dahil hindi na tatalakayin pa ang iniatras na reklamo. Hindi na rin hihinga ng paliwanag, testigo at ebidensya ang bise sa mga reklamong nabilag na sa publiko.
19: To be honest, it is unacceptable. Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
20: It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there. But you chose to spend 38 days. So, kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, huwag na kayong gumante.
17: Hatol ng impeachment court, i-withdraw without prejudice ang bintang na panunuhol. Ibig sabihin, pwede pa siyang ma-impeach ulit dito sa ibang pagkakataon dahil hindi pa naman ito na ipepresenta sa korte. Pero withdrawn with prejudice ang grave threats at maling paggamit ng confidential funds. Ibig sabihin, hindi na ulit pwedeng ma-impeach ang bise sa mga reklamong ito sa panahon ng kanyang termino at termino ng kasalukuyang 20th Congress.
21: The prosecution must therefore accept the legal consequences of that withdrawal. The House of Representatives may not treat the impeachment process as a mere opportunity to file, withdraw, and subsequently revive substantially the same constitutional accusations at will.
17: Naalala rin ng ilang senator judges at prosecution na kung pumayag sana ang depensa sa panukala noon na sumagot agad ang depensa kada reklamo ay naiwasan sana ito. Sagot ng depensa,
19: with due respect, I don't see how that could have affected whatever happened today.
17: Minuwagan din ang sub judice rule para pwede nilang sagutin sa media ang reklamo na iniatras na. Pero paalala ng presiding officer, hindi ibig sabihin ay pwede nang ibandera pati mga sensitibong ebidensya.
22: We just wanted the court to know that the difficulty we're facing with this lifting of Rule 18 as regards those articles is, for example, for grave threat, we have a gag order from the RTC, Your Honor, trying that case on speaking on it. So in a way, makakapagsalita po yung prosecution, pero kami, hindi kami makakapagsalita.
17: Nais naman na ilang senator judges na bigyan ng pagkakataon ang depensa na diskartehan ang mga susunod nilang hakbang.
15: Gusto kong marinig yung tugon ni Vice Presidente sa mga aligasyon na inihaharap sa kanya ng prosecution sa kasong ito.
23: Hindi po ako naniniwala o mataas po yung aking reservation na binibigyan ng opportunity yung respondent to speak freely doon sa tatlong articles na inabandon because I believe she also deserves to be heard here in this court.
24: Pero maybe you have to give them time to think about it. If natuloy ito, or they will just have one spokesperson to say this is what the defense of the Senate of the Vice President would have been.
17: Samantala, meron hanggang October 23 ang prosecution para isumite ang written formal offer of documentary and object evidence sa ilalim ng Article 2 o bintang na hindi maipaliwanag na yaman, habang may 10 araw naman ang depensa matapos matanggap ang formal offer para magkomento. Bernadette, bukod dito, nilatag rin ang korte ang schedule ng paglilitis. May 26 na araw na bakasyon simula bukas. November 9, magbabalik ang trial para umpisahan ang depensa ang bintang na tagong yaman. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Ibinunyag po ng ika-4 na dating empleyado ni Zaldico na si Christopher Esquivel na inalok sila ng tig 5 milyong piso ng dating katrabaho para bawiin ang testimonya tungkol sa pagdadala ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi po ni Esquivel na bibigyan din umano siya ng dagdag na 5 milyong piso kung makaka-recruit pa sila ng iba pang babawi ng testimonya laban kay late Representative Martin Romualdez. Bukod dito, tutulungan din umano sila para ma-dismiss ang kinakaharap na kasong libel. Si Esquivel ang sinasabing driver ng sasakyan na may kargang maleta ng pera para i-deliver. Hindi naman dumalo sa pagdinig si Romualdez. Dati nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman ang dating speaker sa mga pagbawi ng testimonya ng ilang testigo sa kaso, pero naglalagay umano ito ng duda sa mga alegasyon laban sa kanya.
1: Mas mahabang bonding, solid na kantahan at todo hataw na sayawan ang hatid ng ASAPEXP sa bago nitong oras sa Sunday Primetime. Abangan ang pinaka malalaking bituin at mga pinakabagong talento sa bansa sa mas pinahaba at mas pinatinding concert experience ng ASAPEXP na mapapanood na mula 7 p.m. hanggang 8:45 p.m. simula ngayong October 18. Para sa ating pambunga na pasabog ngayong linggo, bumisita ang ASAPEXP Stars sa Pampanga para maghatid ng saya sa libo-libong kabalen sa pamamagitan ng back-to-back shows. Mapapanood ang ASAPEXP ng sabay-sabay sa AllTV, TV5, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube. Available din ito via streaming sa iWant at TFC. Nasa bansa ngayon ang 3-time NBA champion at Hall of Famer na si Dwayne Wade. Nakamit ni D. Wade ang lahat ng kanyang kampyonato sa court bilang bahagi ng Miami Heat. Kasabay ng kanyang pagbisita, umaasa siyang balang araw ay makapaglarong homegrown na Pinoy sa NBA. Nagpapatrol, Rico Hizon.
2: Good to be here. Like, I felt it as soon as I got off the plane, but every hour that goes by, I feel it more and more.
3: Ramdam agad ng 3-time NBA champion at Hall of Famer na si Dwayne Wade ang mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas. Kasabay nito, umaasa si D. Wade na balang araw may makapaglalarong full-blooded o homegrown na Pinoy sa NBA.
2: The likes of a Jalen Green, the likes of a Jordan Clarkson, the likes of those guys, they give...
4: Dylan Harper!
2: Yeah, the likes of Dylan Harper. Don't let me forget, I love Dylan Harper, one of my favorite players. And so, when you have guys like that, that are, you know, that are making their ways, that are making their own name, it gives the young kids in the Philippines and all around the world that are, you know, full Filipino, 100% blood, it gives them that dream and that hope and that belief that they can do it.
3: Sa aming one-on-one interview, game na sumabak si D. Wade sa rapid-fire questions.
5: Eastern Conference, Western Conference. Who will represent in the NBA Finals?
2: No idea.
5: NBA Champion?
2: No idea.
5: What about the MVP for the regular season?
2: No idea.
5: Defensive Player of the Year?
2: I think it's safe to say we may be changing that award.
5: NBA Rookie of the Year?
2: See, you know, Peterson's in Utah.
3: Hindi naman ikinagulat ni The Flash ang paglipat ng kanyang dating teammate at kaibigan na si LeBron James sa Philadelphia 76ers.
2: As a fan of the game, you know, as someone who's won championships with him, as someone who looks at him as a brother from afar, we have different lives now, so I get to see him, see what he's doing. But, you know, more so than anything, you know, I'm happy that he's in a place that he can compete to be able to compete for a championship, and that's what it's all about.
3: May fearless forecast din si D. Wade para sa 2026-27 NBA regular season. Naniniwala siyang dadaan sa butas ng karayom ang New York Knicks para makamit ang back-to-back championships.
2: Repeating is tough. Can they repeat? 100%. They're bringing back the team that just won a championship. Yes, they can. Yes, it's a short answer, but it's really hard to repeat.
3: Magkapareho ng forecast sina Dwayne Wade at ESPN NBA insider Brian Windhorst. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas kamakailan, sinabi ni Windhorst na duda siyang maka-back-to-back NBA titles ang Knicks.
25: I think it's probably more closer to a one-off.
3: Abangan ang buong panayam kina Windhorst at Wade sa ANC at ABS-CBN News YouTube channel. Rico Hizon, ABS-CBN News.
8: Susunod, FIBA Powerhouses Bini at SB19 target ang nominasyon sa 2027 Grammys. Yan na rin pa pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Wow! Bermans na! Ang bihis ng panahon. Parang lahat, Rush.
6: Oh, don't stress.
4: Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. May gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
7: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsiblegaming@packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: DZMM numero uno sa aksyon.
9: Ang oras, 16 minuto bago magalas 8 ng gabi.
11: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
10: DZMM numero uno sa aksyon. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
26: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending.
6: sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: TV Patrol sa DZMM.
14: Nagtitiwala pa rin ang depensa sa Senate Impeachment Court sa kabila ng pagpayag nito na bitawan ng prosecution ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit pa nakapag-present na ang prosecution ng mga testigo at ebidensya. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Domingo. Katrina, ano ang pananaw ng depensa sa mga komento na posibleng nadehado sa due process si Vice President Sara Duterte sa pag-urong ng prosecution sa 3 artikulo?
16: Karen, hindi diretsahang sinagot ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte kung naging dehado ba siya doon sa pagdating sa due process. Dahil hanggang sa ngayon, umaasa pa ang kanilang kampo na bibigyan pa rin sila ng Senate Impeachment Court ng pagkakataon para magpresenta ng kanilang sariling ebidensya, testigo at dokumento pagdating sa issue ng grave threats at confidential funds. Giit ni Defense Spokesperson Michael Poa na hindi papayag ang mga abogado ng vice-presidente na hindi makabuelta matapos nilang masiraan ang kanilang kliyente sa paglilitis.
18: Siraan mo na yung kliyente ko eh, diba? So hindi naman kami papayag na ganun. Diba? So kailangan sumagot rin kami. The defense should be flexible but the defense can also cannot be dictated as to how it will present its evidence.
16: Bagamat pinayagan na ng korte ang magkabilang panig na magsalita sa publiko tungkol sa issue ng confidential funds, grave threats at bribery, paglilinaw ng depensa hindi sapat kung sa mga press conference at media interviews lamang sila magkakaroon ng pagkakataon na pabulaanan ang mga paratang laban sa vicepresidente.
18: Ba naman yung narinig mo yung salita ng testigo doon sa korte? Iba rin naman yung kami-kami lang ang nagsasabi sa media. Paano na yung mga gusto naming ipatawag na testigo na hindi naman namin masasabina sa isang press con?
16: Tinanong din ang depensa kung sa palagay ba nila ay naisahan sila ng prosekusyon.
20: That President recognize the prosecution's privilege to determine which articles to pursue and which to drop. This manifestation is made in that same spirit to exercise the prosecution's judgment on which charges to pursue as well as
18: hindi naman. In fact, may mga rumors naman talaga, no, na ganyan. May mga naririnig tayo from the grapevine. But in saying that, we did not expect it to really happen until it happened.
16: Sa kabila nito, sinabi ni Poa na nirerespeto pa rin niya ang naging strategiya ng prosekusyon, pero nanindigan siyang mayroon pang mga maaaring gawin ng kanilang kampo. Ikinagulat naman ng ibang miyembro ng prosekusyon ang reaksyon ng depensa.
21: Saan ka makakakita ng isang defense team na ayaw yung pangyayari na yung prosecution is withdrawing charges, some articles? Hindi ko ini-expect yung naging reaction, confused yung reaction ng defense. They should have been ready for this spectacle.
16: Samantala, sinita ni Counsel for Prosecution Lorna Kapunan ang paratang ni Lead Defense Counsel Sheila Sison na ang ginawang pagbitaw sa 3 sa mga articles of impeachment ay isang klase ng persecution o pangaapi sa vice-presidente. Bagay na mariing itinanggi ng depensa.
27: She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like
0: accused, words like denial of due process.
15: While Attorney Sheila was very forceful, hindi naman siya nagmura. Diba, wala naman ako nakitang anything doon na makasasal. But, you know, it's up to the public to decide.
17: On the flip side, do you think it's your client that's somehow being bullied by the turn of events today?
15: I will let my client answer that.
16: Karen, ipinaliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol na hindi pa huli ang lahat para sa depensa dahil mayroon pa silang ibang mga opsyon para mapalawig ang kanilang mga paliwanag o depensa para sa Vice Presidente. Isa na dyan yung tinatawag nila na tender of excluded evidence. Ito yung pagpapasok ng mga excluded evidence doon sa records para at least mapakita man lang sa mga senator judge at sa publiko kung ano yung magiging kahalagahan sana nung mga testimony ng mga testigo na hindi na pinayagan na maipresenta sa korte. Pangalawa, ay mayroon pa ding pagkakataon ng mga senator judge na magpatawag ng mga karagdagang testigo sa huli o dun sa end ng trial pagkatapos maglatag ng depensa ng kanilang mga ebidensya para sa Article 2. Dito may pagkakataon din yung depensa na questionin yung mga ipapatawag na testigo, witness o amici curiae ng korte para mapalawig yung kanilang paliwanag o depensa para sa Vice Presidente. At Karen, panghuli, inilinaw din ni Attorney Reginald Tunggol na sa ilalim ng hurigidikatura ng Pilipinas ay walang konsepto ng mistrial. Ayon sa kanya, naaayon o akma lamang itong tinatawag na mistrial para sa foreign jurisdictions tulad ng mga korte sa Estados Unidos. Karen.
14: Katrina, ilang katanungan para maintindihan ng sambayanan. Ano ba ang dahilan kung bakit tila ang depensa kanina ay nagulat na kinintunan ng prosecution ang kanilang pagpresenta ng ebidensya, ang kanilang kaso. E gayong sa impeachment trial ni Renato Corona, yun ang president dito. E ginawa naman lahat yun. Palagay ko, after dalawang cases na, ang nangyari ay hinintuna.
16: Karen, ang paliwanag kasi ng depensa, magkaiba yung nangyari doon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Bakit, Karen? Bago kasi ilaglag ng depensa doon sa impeachment trial ni Renato Corona, yung ilan sa mga kanilang mga articles of impeachment ay hindi pa nila natatalakay yung mga ebidensya at hindi pa sila nagpapatawag ng mga testigo para sa mga naturang artikulo. Hindi gaya ng nangyari ngayong taon dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan gumugol na yung court ng ilang araw, ilang linggo at ilang buwan para ilatag yung mga ebidensya at yung mga testigo para doon sa dalawang artikulo laban sa Vice Presidente. So giit ng depensa, kahit na hindi na ito pagbobotohan sa korte, doon naman sa Court of Public Opinion, tila dehado na yung kanilang kliyente. Karen.
14: Salamat sa paglilinaw. Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
1: Opisyal na nagsumite ng kanilang For Your Consideration entries ang Binnie at SB19 para sa posibleng nominasyon sa 69th Grammy Awards. Samantala, walang kupas pa rin si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa kanyang intimate concert. Nagpapatrol, MJ Felipe.
19: Napaindak sa throwback ang mga nanood sa Back at the Museum concert ni Gary Valenciano nitong weekend. Balik sa intimate concert venue si Mr. Pure Energy, pero ang performance level, en grande.
22: This is my 107th show, so it means so much more even now because the last time we did this, I was wala pa akong 60 years old. It's really miraculous now that I can finish a show like this. Right. And people say, kayang-kaya mo pa naman. It's not as easy, but it's certainly is so satisfying.
19: 6 sa 10 shows na lang ang natitira at pinaplano na niya na ilibot ang concert sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpaplano at ensayo ni Angela Ken para sa kanyang major solo concert na panahunan natin ngayong linggo sa New Frontier Theater.
23: Isa sa mga pwede ko nang i-share would probably be our pre-show artist, Aika, Angia, and Mariah Deborah. Itong sa pre-show artist pa lang, grabe na. We are so happy and blessed na the guest artist also said yes.
19: napayes sa Lawless at Visa ang 18 matapos formal na isinumite ng SB19 ang kanilang For Your Consideration entries sa Grammys. Ang kantang Visa sa Asian Pop Music Performance Category at Lawless naman sa Pop Duo Group Performance Category. Ang Nation's Girl Group Bini, formal na nagsumite ng tatlong For Your Consideration entries. Una, para sa Best New Artist Category. Pangalawa, ang catchy track na unang kilig sa Asian Pop Music Performance Category. At ang kanta nila para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island na A Parallel World para naman sa kategoryang Best Song Written for Visual Media. Nagsimula na kahapon, October 12, ang unang round ng botohan para sa masyo-shortlist na nominees. Magtatapos ang first round of voting sa October 22. At sa November 16, ilalabas ng Grammys ang final list of nominees. Tanging mga official voting members ng Recording Academy ang makakaboto at hindi ito bukas sa publiko. Sa February 7, 2027, ang 69th Annual Grammy Awards. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: O malaking pag-uusap yan ngayon na. Oo, taong bayan. Hindi, patas ba yun? Patas ba yun na ilang araw na tayong nakinig? Ilang testigo na ang pinatawag. Pagkatapos naisip na lang na okay, drop na.
3: Yun ang dapat ipaliwanag ng prosecution. Ano ito? Bakit ninyo din-drop?
2: Kasi maganda yung paglilinaw ng panahon ni Corona. Wala pang
3: hindi pa
2: walang presentation. Oh. Early on, nag-desisyon.
3: Correct. Ito kasi, na-present na. So, ang punto ng depensa ngayon, teka muna. Kinalkal nyo na ang buhay nung
2: parang sira na yung tao.
3: Ngayon, wala kami chance na yun. Parang ganon. Yun ang punto ng depensa. On the other hand,
2: ang very interesting dito, pwede ba yan payagan ng impeachment?
9: Yun yung tanong.
2: Na ganon lang.
3: Pinayagan na nga ni presiding officer Chief Escudero Pero on the other hand,
2: pero may condition, di ba?
3: May condition. Come to think of it, kung ako depensa, hindi ba maganda din sa akin na isa na lang ngayon ang didepensahan ko, hindi tatlo?
2: Yun ang tinanong ni Attorney Ligutan. Bakit hindi sila masaga? Siguro ang panaraw ng depensa is napakatagal na panahon na dininig natin to.
3: Tapos idadrop na lang pala.
2: Kung isa lang pala, di pwedeng sana
3: isa na lang.
2: Binigay na namin rin yung namin, Pani.
3: Anyway, alamin natin ha, feeling ko may istorya
2: For
3: bakit
2: sure.
3: Bakit dinrop Diba?
2: Siguro, hindi naman yung survey ang istorya. Nagbibiro lang ako. Huwag niyo ako seryosohin doon ha. Siguro pananaw nila, yun ang pinakamatibay.
3: Hindi, pero may point ka. Totoo yun, may connect
2: diba?
3: Hindi
2: mo alam.
3: May connect. Kasi, tingnan mo nangyayari, mataas pa rin sa survey.
2: Yung basic trend. Diba? Pero, tignan natin, baka ang pananaw nila, yung unexplained wealth, baka pananaw ng prosecution, matibay pananaw nila, yun ang smoking gun. Baka, yun ang pananaw nila.
3: Yeah, tama yun. Pero kahit mataas sa survey, kung may problema sa batas, dapat pa rin.
9: Speculative yun eh.
2: Hindi, tama yan. Factual yan. Kahit na ano,
3: kahit
2: mataas ka sa survey, dapat managot sa batas.
3: May batayan.
2: Kung may batayan.
9: So baka naman hindi dahil sa survey.
2: Hindi kaya nga sabi nga natin.
3: Huwag mo raw siya seryoso. Ako yung nagsabi medyo may.
2: At yun ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Kino mo pag ganito tayo, ang saya ng usapan.
3: Magalit. Diba? Pag-politika.
2: Yan ang gusto ng tao.
3: Mabalitaklakan lang.
2: Yan. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
9: Isama po sa Shocking Stories.
2: Shocking
9: 73 Stories. 73 days na lang.

0: kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN Call TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Maunang dag ko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: 93.1 Monani
1: FM Radio, favorite music radio.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kababes, nalapas na nata sa atong aton. Para, para, mo na ni.
5: Kababes, kababes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kababes, mo na ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kababes, mo na ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes.
4: Buntag na vibes.
5: Everybody dance now.
6: DJ Sprocket.

mga ka-vibes. Alas 4.45 na sa kabuntagon. Ugsayaw sa baan. Off ka muna minaw sa inyong paborito. Guys, nasunod sa radio sa dial. Sino mga radio 93.1 FM favorite music radio Cebu ka-vibes. Mauna ni ay, gatoo mo nga di kumutingog ha. Gatoo mo. Nagpingot lang ng atong ilong ha. Pero mutingog ta. Good morning, good morning, good morning. Alas 4.45 na. Welcome sa itong programa. Ining adlaw nga Miyerkules. Pizza 14 sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa programang Kugian Mamukaw Ninyo.

pasayawon ining sayo sa kabuntagon. Programang buntag na vibes. Siyempre, ikaw pa ninong ubos ng alagad sa kahanginan nga bahalag tingot ang ilong. Importante ni gawas na gamay ang tingog. Diba? Importante ni gawas na gamay ang tingog. Bala pingot ang ilong, no? Bala barado. Piliin niyong ubos ng alagad sa kahanginan. Wala nag-ilaing lamion na radio DJ. DJ's Prakit Gunato, a.k.a. your kana. May lain pa. Mag-uban-uban tahan to dala sa is sa kabuntagon mga kabayab. Siyempre kung aduna mo yung mga greetings,

akong Osbon 0995-472-0802. Good morning sa mga kugihan natong mga ka-vibes diha, no? Kugihan natong ang mga drivers. Tanan drivers diha, good morning ninyong tanan. Kung sa inyong gidriban, pasayroan ba, private, di mo ang kagaling sakyanan? O kung sa multi-ka, tricycle, basta namino karon, good morning ninyong tanan, ha? Good morning po sa mga panadero karon, mga baker. Sayo kayo sa kabuntagon, nagkumot-kumot, nagmasa ng ilahang mga harina, no? Good morning! Good morning sa mga men and women in uniform, mga security guard na itong mga kavals. Hello! Mga kapulisan, military, army, tanan-tanan! Siyempre ang mga nurses o mga doctors karon, good morning! Oh, maski ka itong mga agi-agian na ka nga doktor, agi-agian na ka nga nurse, good morning gihapon. O niya ka itong mga farmers na to, no? Speaking of farmers, hello ni Kavibes Marlon, ha? Diyan sa may Tagaytap. Good morning, Kavibes. Oh, wakay ko, diya, wakay priskong alugbati, diya. O niya, mga vendors karon, nanantika, nanikay sikay na sa iyo sa kabuntagon. Good morning, good morning, good morning!

parta. Kaya lagi nangawkaw ka, nangawat ka. Oh, wag ko mag-ingon ha nga mga panay, kato mga politiko na no? Inyong inumduman ha, inumduman ninyo nga kanang tanan. Naan ninyo karon inyo ranang biyaan ha. Oh. Malingaw ra mo anak karon kay lagi kwartahan mo, tinahod mo kay kwartahan mo. Pero biyaan ra ninyo gyud mga ka vibes no. Oh, dapat mag dapat kung unsa man gani dapat na mo himuong legacy gyud ha. Maghimo gyud mo legacy ha. Pero kung ino kong bahina no, okay ra po. Pero dili maayo gyapon na ha. Alright, atong oras sa last 4:50 na. Kinsa may mga naminaw niya, be, sige. Oh, i-text ninyong greetings sa 0995 472-0802. Karong taon-taon, mag-live na ito sa tuwang TikTok, no?

sayo sa kabuntagon, magkuyog ta ninyo, mag-uban ta ninyo, ha? Unya, mga ka-vibes, kanang ilan na makabukbaldi inyong napali. Nakatigom na ba mo og tubig, ha? Nakatigom na mo. Pagtigom na gin mo og tubig, kay padong na rabang El Nino kuno, no? Kataas-taas ba ito na El Nino, no? Mao na diha. Sige, atong oras alas 4:51 na. Og siyempre mag-play ta og song dinagikan ni Yoyoy Villame. Eh. Title, The Bootsy Kick. Aha! Volume, volume ang radio, volume!

0: automate.
1: Oras na ito mga ka-vibes, alas 4:59 na sa Kabuntagon. Good morning ni Mami Casey dia. Mami Casey, good morning. Good morning po ni Alvin Mindahaw, usa sa mga kugyan kay Mokomot o kundi ka ng harina. Good morning, good morning, good morning. O siyempre, ito ang ka-vibes, Marvin Ladera dia. O siyang partner nga si Cosme Bonga Siso. Good morning, good morning, good morning. May pagpaminaw. Good morning, Miss Dimple. Hello, good morning, Chim Jao. Yano, good morning, good morning. Gumi! Saro di mo ka... Guwan yan, saro di mo makamata diyan, no? Grabe. Dobe, dobe, ha? Dobe, dobe, mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning, good morning.

Good morning po di ay sa mga kugyan ng mga tapasero di sa Negros, ha? Good morning ninyo mga kabayos. Good morning, good morning, good morning, good morning! O, bangon na mo di ha? Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Kato mga nagtinaspukan di ha? Bangon mo!

5:01 na mga ka-vibes. So good morning sa Bilando family. Gikan sa asa ganin eh, Bani Sila North Cotabato. Oh, good morning, good morning, and good morning DJ. Og sa tanang mga listeners, bangon na mo diha. Oh, lagi bangon lagi. Ako ni bangon gani ko no, maski kon akong tutunlan no kanang nangita og lain tutunlan. Oy. Ala sige. Ala sige.

oras na ito mga kabayan. Sa lang 5-6 na sa Kabuntagon. Oh, kumusta naman mo niya, ha? Oh, my good morning niyo tanan. O syempre ito na i-greet ang mga kugihan o mga walang tulugan ng mga marshal sa may Lapu-Lapu City Hall, kaubana ni Papa Alfonso Basalo niya po ating pagpaminaw. Hello ni Ronald Pantunyal, ni Gary Binsi, ni Carlito Rodrigo, Jake Asio, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Aliezer, Joe Devel Humansing, og si Felix Boybo. Good morning, good morning, good morning! May morning, may butag, alas 5-7 na mga kabahal sa alas, sige! Happy birthday ni Justin Diriz sa Robin Store, Basak, Lapu-Lapu City, gikan ni Upong. Alright, happy birthday!

Maayong pag-atras abante ug pagsayaw-sayaw. Sa tanang mga naminaw diha karon diha sa Maya Metroware. Nada volume kayo ang radio ni Joaquin Dondix, oh. Ya, nakita pa gid niya nga si SJ Matidios perting atras abante. Grabe ha. Ug ganahan sa iska buntagon, nagpaugnat na dayon sa kusog. Pinaagi sa pag-atras abante og pagsayaw-sayaw. Kana? Ano ug ganahan?

maayong maayong pagpaminaw pod ni atong ka vibes diha. Benito Lumbra, Erlen Inicio, sa may sayaw si Bunga. Good morning niyong tanahin. Perme ko na siyang maminaw sa ato ang live o magtanaw sa radio. Okay kayo. Good morning, Kabab. Sir Willie, good morning. Ang siya mga kaubanan diya sa mga gahi, no? Sa Colon, diya sa may Imol. Napo diya mga gahi po diya sa may kanang Tabuan Public Market, sa may Puzzle Fish Market. O, diya, no? Hello sa mga gahi diya, ah. Pareho sa akong ubo, gahi.

oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.15 na sa Kabuntagon. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ala, sige sa mga Kanadya, mag-spaghetti. Hala, spaghetting pababa na. good morning sa mga taga Mabini, Cebu City. Oh, good morning dyan sa mga Pitogo family. Good morning, and of course sa mga Umolon, mga Basalo, mga Ramirez family. Dyan sa mga Isangi, New Road, Paho, Lapu, Lapu City. Good morning, ha? Good morning. Onya, good morning, Pod. Onya, sa kong amigo niya, Junjun Hubay, o JJ Hubay, sa may Liyong Alang-Alang. O sa tanan niya mga kaubanan sa Team Mandawi Traffic Enforcement Agency sa Mandawi, o sa tanan mga na-assign niya sa may impounding area. Ah, Bossing Junjun, good morning, Bossing. O siyempre, good morning ni Kanyete Hendrix Kaiser sa may Suba Pasil. Good morning. Og siyempre ang mga naminaw diya sa may Unit 1 sa Dodong Bilin Meat Store, diya sa may Carbon Public Market, sa Unit 2 ni Naldo og ni Auring, og sa stall number 94 ni Gina Dried Fish sa may Tabuan Public Market. Og sa matagas siraw, ha, good morning yung tanan. Good morning sa mga Toyor family sa may Tuburan na Ubay Buhol. O ato na i-greet kay kanunay ganyan sa maminaw si Ara Jean Toyor, Mama Helen Toyor, Papa Panfilo Toyor. Good morning!

tayong paggawa sa steeping ni Papa Emilio Lubas, ha? O, sakpan tika niya, Papa Emilio Lubas. O, diyan sa may Somerville, Cordoba, Cebu. Nga garabi, ha? Perting sa'yo. Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning!

exercise, dili magtanas po kan exercise. Lahi man ang exercise ron, pakuan man ron. Usa pa abrigana sa inyong mga stepping kay unyang taw-taw, syempre mag-

ato mga ka-vibes, alas 5.22 na! At ang inyo karong tawtawan ato ang ka-vibes pa Zumba ha, at ang igina ninyo mga ka-vibes. O siyempre may pag sayo-sayaw, samtang naghigda-higda o. Oh. Pwede nila magsayo-sayo na maghigda-higda. Akong amahan diyan sa may sityo kan mga sang barangay Adela Puro Kamotis. Akong aman Hermine Hildo Medo Gonato. Akong inahan Lolita Lita Gonato. Good morning! Let's

0: oras mga ka-vibes, alas 5.23 na. Og sa dili pa ta magpadayon sa tuang programa mga ka-vibes, sa ato sa kumustaon ang dagan sa tuang panahon karong mga orasa o karong adlawa og live gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ato amahay nabi si Ma'am Ana Dumdum. Hello ma'am, good morning.
1: Yes, sir, good morning. Good morning sa tanang ting paminaw. Mo kay natong update. Ang ITCC or Intertropical Convergence Zone nagapektar karon sa Kabsayan ug sa Mindanao. Northeasterly wind flow nagapektar ngadto sa may northern zone. And nadto gina monitor nga isa ka tropical depression ang hininga bagyo gawas sa PAR 2340 kilometers silangan sa extreme northern zone, but less likely kini makapektar sa nasod. And sa itong forecast weather diri sa Sugbog, sa Kabisayaan, makasinatita ka ng adlaw, mga panganurong kalangitan, at doon ay chance sa mga katag-katanga pag-ulan o kanina mga thunderstorms dala sa nisgutan ni ITCC. Dahil ito mag-monitor sa umang pang mga weather updates and sa mga rainfall warnings or thunderstorm rainfall advisories. Sa hangin ug sa kadagatan, ang tibok ug Kabisayaan, makasinati ang hinay nga ito sa kasarangang hangin ikan sa amin ang silakan na ito sa amin ang kasadpan. Ang kadagatan, malinaw na ito sa kasarangan ang pagbalod. And there is Sugbo, kadagatan na ay paghunas o niya alas 6:57 sa Kabuntagon. And itong temperature forecast karong adlaw na sa 26 to 32, ang adlaw mo silang sa alas 5:33 sa Kabuntagon, musalok ining alas 5:28 sa niya hapon. Kana itong latest weather update, kini si Ana Dumdum ay yung Buntag. And then, salamat.
0: Dagan kay salamat, Ma'am Ana Dumdum, sa imong live weather update nga naananukan sa DOST Pag-asa Mactan, og maayong buntag, Ma'am. Dagan kay salamat. All right, mga ka-vibes, atong oras o alas 5:25 na sa kabuntagon, og syempre padayon ang atong programa. So karon tawd ato nang pagasugdan ang ato ang ka-vibes pa Zumba. All right.

sa ito mga ka-vibes, alas 5.29 na! Og syempre, nag-play na po ito ang Christmas song, kaya doon na matagipahi gayon na Christmas countdown, kung diin si Tinta Idos na lang or 72 days na lang sa dili pa magpasko mga ka-vibes. Ha? Oo, si Tinta Idos na lang, kamay na lang yun, mga 2 kabuan na lang kapin, ha? O, magpasko na gita mga ka-vibes. Alright! At ang ininyo

Osbon mga ka-vibes sa Pizza 14 karon sa buwan sa Oktubre. Og happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon. Happy birthday! Og syempre happy birthday sa tuang certified ka-vibes. Og Jerome sa TNVS, ha? Happy birthday ka-vibes, Jerome! Oh, Kandra, kana patilaw mi sa mong pansit. O, naara man mi dress my pair o no. Address my Mariners Court sa second floor. Patilaw mi pansit ni mo diya, men. Patilaw mi sa mong pansit. Dali, dali, patilaw.

oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.53 na. Maayong pagsayaw, sayaw. Dito yung Ibero, dito yung Ellen. Diyan sa may barangay Adela, puro kamotis mga Gunato family diya. O siyempre, daily po magpalupig si Edson o si Yan yan sa may merkado nga. Grabe! Sa Hinay sa radyo. Wakaabot sa may gym. Wakaabot sa gym at tingog sa radyo. Hinay kayo. Hinay kayo sa katanan. And good morning po ni Erwin Gunato sa may tangke. Oh, good morning, good morning. Good morning, Totoriken. Shout out from Okayama, Japan. Ohio. And kwan yung butangi kantina dol, butangi kantina, sumpay kantina, wire. Sumpay. Alas 5.54 na. Good morning, good morning, good morning. Nagsayo-sayo na bumudiyan, nagtinaspukan mo ha. Oo, ayaw mo magtinaspukan, ayaw pagtinaspukan.

oras na ito mga kabahibs, alas 5:55 na. Ito kami now sa mga taga Sitio Leguliu, Zamora, Bilar, Bohol, kika ni Zomer Zay. At sagat ko dira, idol be sa akong lolo, iko nga guwapo, buyag. Iko talabok nga guwapo, buyag. Kika sa inong apong guwapo sad. Cha. Ayaw, cha. Diba?

0: office sa my CCTO. Hello sir, good morning!
1: Ayong buntag na nabusar labilig din sa mga sukinting Panginoon. At ang latest topic update ron, reso pinalanggang Dak Bayan, sa Sudan, sa Sogbo, kining adlaw nga Merkules, bulan sa Oktobre, pizza katungse, mga kaisunan, 2026. Ito ang latest topic update sa matong SRP area. At labilig din is my northbound o southbound nini. Labirigid ang mga sakiran nga nagsubay niining ato ang FB Steel na paingon din ato ang northbound o southbound niining mga orasa sa Bilitugigayta BC niining mga orasa din ato ang SRP area. So hapsay ang mugaway paghihapon ang dagan sa natin sa traffic ko. Huwag ang pasagot na rin dawat usap ng mga panagbangga talin sa mga sakinan nga niagi sa ato ang SRP area. So pasagot na rin dawat usap ng mga nabiriya usap ng mga sakinan niya mismo sa ato ang SRP. Kaya sa tuwang dalan S. Osmeña, ang mga sakyan usap nagikan sa Mandawi City, paingon din sa tuwang Cebu City, northbound o southbound, kaya nilini mga oras sa ala 5.56 sa iyong kabuntagon. So dito sa iyong tayo busy nilini mga oras sa Yapon, kaya ito ang dalan S. Osmeña, northbound o southbound nini. So arisan usap kita ni Ismael dalan M.G. Quinco, General Baxilum, Escariot, Corordo, Osmeña Boulevard, labi na yung dinis may ato ang Verama at sa Manawa area, o labi na ato ang dalan in Bacalso, labi na yung dinis may Bulacao area. Ang mga sakyan sa gagikan sa Talisay City, paingon dinis sa tuwa Cebu City, mga kaisunan, northbound o southbound ini, upside o hamugaway pa ang dagan sa natat sa trafiko. Nene mga oras sa kalos. So di pa sige ito, pasige pa nalawat ito ng mga panagbangga tali sa mga sakinan na niagi sa ato ang ipang minsyon nga kalsada sa mga diri sa may downtown area. So arin dito sa may Governor Quinco, Binus Bantal area, mga kaisunan, ang mga sakinan o samigikan sa downtown area, paingon nagto sa Talamban area, mga kaisunan, labirigin dito sa may may yes, Fortuna, mga sakyan usap na nagikan sa Mandawi City, paingon sa Manila area, upsay o gamugaway paghihapo ang dagan sa natag sa traffic. Dari sa Governor Quinco, magsig mga kaisunan, o kasi kita dinawat usap na mapanagbangga talik sa mga sakyanan na ni Agil, dili sa Tuan, Talamban area. So, pagkaroon, marapin ito ulit sa update na ito bilangang Dak Bayan sa Daga Sugbo, hindi niyong umusto galaga Base Control Operator sa CCTO, Richard Lopez. Mudalit kayo sa Panginoon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapaitakigilin basog ining laut sa kalisdanan. Imit o ulan, abog kakapoy, iagwan tagig na mo ang tanan. Kay bugtong ragit na mong tinguha, kamo, among maalagaran o mapsay lamang ang dagal sa natan sa trafiko, dinhining-ining atong pinalanggang Dak Bayan sa sadal sa Sugbo. Kaya salamat o maayong buntag sa natong tanang Sugboano.
0: Alright, daghan kayong salamat sa live update sa ato ang kadalanan karong adlaw, ato ang Balaknong Base Control Operator sa CCTO Traffic Office, Sir Richard Lopez. Daghan kayong salamat, Sir Richard, og may buntag. Alright, mga ka-vibes, atong oras, no? Oo, alas 6 namang gayod ni sa kabuntagon. So, mauna ni, padong na ta magpatighulog yun, no? Salamat kayo sino pakig-uban ka na ko sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes o musunod ng programang Arangkada sa Buntag with Ka Vibes sa Tuntun o mabalik ko niya alas 11 para sa programang Ka Vibes sa Udto o kinedit niyong ubos ng alagad sa kahanginan wala gay laing lamion DJ Sprocket Gonato aka New
2: Lamion
0: o padayon lagi mo sa pagpaminaw diri lang sa inyo ang paborito nga sasunan sa radio ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka Vibes. Mauna ni adto na ko mga ka-vibes ug amping-amping mo tanan diha kay ngano man kay love love ko kamong tanan.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6:01 na sa kabuntagon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS! Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maimbuntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, petsa 14 sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa Linaw sa edisyon sa Arangkada sa Butag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcusantugo. Mag-iskot sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, baliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Butag.
0: Mga kabibes, it's 72 days left before Christmas time. 72 kaadlaw na lang yod, magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko, kumusta man kamong tanan.
1: Arangkada sa Butag.
0: Ngadto sa buot mutimang ug busalmot ining atong programa, welcome gayod kaayo kamong tanan unya ang atong official text line aron kamo makapadangat sa inyong mga opinion o komentaryo. Ang atong official text line 0995-472-0802 usbonako. Official text line 0995-472-0802 unya sa atong official Facebook page. Kung diin, mahimo sab kamo makapadangat gihapon sa inyong komentaryo sa comment section ini ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu. Gamahimo sa dinyo kananaang i-download diha sa Play Store aron sa ingon mga kabibes nga kanabang wa nay langay pa. Sayon ra gyud kay bisag asa mong dapit sa tibuok kalibutan basta do na lay wifi connection mga kabibes. So niya kanang duna mo sa maong app inyo nang makita ang atong tanang mga sibya dinhi sa 93.1 FMR Cebu mga kabibes.
1: Arangkada sa Butag.
0: Bueno, nila pa, let's get down to business karong adlaw mga kabibes. Kay daw nakarotan man kagahapon ang defense team ni Vice President Sara Duterte because after 39 days sa pagpahigayon sa Senate impeachment trial, gimanifest ni Lead Prosecution Counsel Congresswoman Jerby Luistro nga ilan ang gi-withdraw ang tulo ka mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa Butag.
0: By saying that, ang buot pasabot ni Congresswoman Luistro nga ilan ang gisibog ang tulo ka mga articles of impeachment. Ang una katong gituki ang kalabot sa grave threats nga mao ang Article 4 unya gisundan sa Article 1 nga alleged misuse of confidential or intelligence funds unya ang katong wa pa matuki nila ang Article 3 kalabot sa alleged bribery mga kabibes.
1: Arangkada sa Butag.
0: Nasa ato pa nagpabilin ang kining Article 2 kalabot sa unexplained wealth batok sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa Butag.
0: Nga in the words of Congresswoman Luistro, all in sila niini. Abot pa sabot. Wa na tong tulo ka mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butag.
0: Nga kibaw mo daw naikurat man ang defense team ni ining estratehiya sa prosecution mga kabis. Pero magnakalitan sila mga huyon sa man eh. Nga gani, may barog yun o may manipesi lead defense counsel Attorney Sheila Mistapia, Sheila

0: of a genius, ha? Nining mga sakop sa prosecution panel, because, you know, it was a collective decision on their part. Kaya nga no, mga kabibes, kanabang sa atong pagsubay nining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, kinimanggong naasahabig sa depensa, para nako ba? Ha? Di isad bitaw magkamao mo tago sa ilang estratehiya, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naimuot ko nining. Anyway, namay listener si Sprocket. Ha? Sprocket? Si ang DJ na mong lami under eh. Anyway, kana na ang medyo gigitik na ko sa comment ining atong kabayabsad nga suki kay dinis sa FMR sa 93.1. Atong ipadayon, mga kabayabs, nga kanabang daw sila pa mahinoon ng problema o nireklamo nga nung gi-withdraw ang tulo ka mga artikulo. Kabayos ba ito kay Vice President Sara Duterte?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Niingon ko nga ito some sort of a stroke of a genius tungod kay spoko na nimo, mga kabayos, ha? O gwa pa ito nila gibuhat. You know what? Posible nga mula na at paugdugay kining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte nga tingalig maabot ng punto nga ang katawhang Pilipino daw na mapulaan na niini o bawa na og interes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ka, vibes, sila ramansad ang para na ko ba, ha? Ipakita og telltale signs. Nipakita og talimadon kung unsa ilang pagkabuhaton nga estratehiya sa depensa. Ha? Nga, og atong gamiton ang termino sa mga psychologists, mga kabibes. Ha? They telegraph their punches. Nga murabag og sa paugnats kusog pa ni, sa boxing pa ni, imong gipakita da ng imong aksyon kung unsang sumbaga ang imong pagahimuon nga to sa imong kontra. So therefore, because of that, you were telegraphing your punches, sayon ra kay ka mabasa sa imong kontra, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And what was the telltale sign that I was talking about? Ha? Kini, mga kabibes, ang umbot mga veterana munta di sila kini sila season kay gi-package ko ni siya nga usa sa mga banggiitan nga abogado sa Pilipinas. Unya naasad si Attorney Michael Pua, ha, nga gisaligan sad isip legal counsel ni Vice President Sara Duterte. The telltale sign that they showed, mga kabibes, kaning ilang gibutyag nga wa mi mabalaka tungod kay do na kami labing menos 20 ka mga testigo, nga mumatuod nga ang among kliyente inosente, mga kabibes. Ijarra. Dihang bahina sila para nako akong basa na sumukoy. Imagine 90 witnesses. Sa ato pa, pila mo na 90. Ha? Unya, ibutang ta lang an average of one witness a day, which is unlikely. Unsa pa tarong buwan na Oktubre, sa ato pa mula na at panigdugay ang maong impeachment trial kung gitugtan, kung gipasagdan pa sa prosecution, mga kabibes, nga hingpiton gyud ang upat ka mga articles of impeachment.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning og shoutout gato ni kabayeb sa Brando Santisas. Matod pa niya, happy listening to Randy Santisas. Umiya

0: ngadto sa ni Kabibes Neryo Behasa, ngadto sa ni Kabibes Altea Batumalaki Puntillas diya sa Negros Oriental. May buta Kabibes Sir Tonton, happy Wednesday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Unya diri speakers matod pa ni Kabibes 4541. Good morning, Kabibes Sir Tonton, and to all my co-listeners sa 93.1 FMR Cebu. Bitaw, Kabibes, may I know what are your thoughts on the move of the prosecution team by withdrawing Articles 1, 3, and 4? I'm puzzled, Kabibes. Yeah, thank you for that question, Kabibes 4541. It was all about strategy, Kabibes. Kaya nga, no, ha? Kana manggong sa ako nang gikaingon, as I was laying down my premise, gibisto magudaan, murabag nasud sad, natrap sad, nalitag sad ang sakop sa depensa, kay ila manggipahibaw daan kaduna sila 90 ka mga testigos. And you know, mga Kabibes, in psychology, we have that term called recency of memory. And you know, kini tanan makarelate mo. Kana bitong termino nga marites, mari ano ang latest? That is connected to our psychology, mga Kabibes. Sa psikolohiya nga kitang tanan, halos kitang tanan ganahan kita kun sa ilabas. Bisag sa pagyano na lang, papagkaon na lang. Kaon dita ni anang bahaw na. Ganahan dita. Ari magitas labas, ari magitas presko. And because, mga Kabibes, labas makaayo ang kalabot sa unexplained wealth. Unya, sa ilang hanay, sa ilang tanaw, mga Kabibes, mao na labing ligon nga maglisod yung dipinsa si Vice President Sara Duterte, mao na nga ila na lang gifocus inay nga imbis nga kadtong tulo gani prior to the oral manifestation kagahapon ni Congresswoman Luistro, daan naman silang mipadayag nga ilang gi-withdraw ang Article 3, ang alleged bribery. So akong balikon, tungod man good lagi sa gibuhat nga telltale signs, laliman ka ang ako magungtanaw, nabasa sa prosecution, mga Kabibes, nga langayo nig maayo, laygayo nig maayo sa depensa. Kining tanan, unya, unsa may tendency. Remember ang akong premise nga, kanabang our recency of memory. Kaya nga no, mga Kabibes, mula na at pamagdugay. Unya, lapas pa man sa panumduma na to, kitang mga Pilipino, dili lamang sa mga senator judges, kung unsa ang nabutyag kalabot sa alleged unexplained wealth. Unya, uting kayon pa man to, mag-kiskot na sa tas grave threats, ato na sa ila na sa ilitania, kung unsa ang nila pagdepensa, maingon na sa sila nga, grave threats so to, pero conditional man to. So daghan pa kayo nga malaygay ba, malangay o maayo, mga Kabibes. Unya, ganahan dito nga malangan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumagod, di ba, instinct po na to nga ganahan kitag labas, ganahan kitag prisko. Unya, usap pa, mga Kabibes, what's the point of having all of the four articles of impeachment? Kung kinahanglan lang og usa aron makonbikto si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Una sa akong tanaw, mga Kabibes, perte mang yun kahugot ba? Lig-on kaayo kining Article 2, ang kalabot sa unexplained wealth. Pananglit, how will you justify nga dunay kumpanya si Atty. Manasi Scarpio, ang bana ni Vice President Sara Duterte, nga makaingon tayo smokoy kayong kumpanya, ha?
2: Pinawa!
0: Ah, sumala pa, namuhat, nag... Unsay nga ni ana? Ang produkto, nag-export og banana chips dito gawa sa nasun. Ilabi na gid dito sa China. Unang sa pagkaunsa, sigon sa mga datos sa General Information Sheet, nga gikabutyag ni Senador Joel Villanueva, duruhara ka mga empleyado. How could that be possible? How can you have those export of banana chips kung duruhara yung mga empleyado? Kanya mo ingon sila nga, basigi, kapibs, tuntun mo, sige, outsource ni, gatos sa ubang kumpanya o gatos sa ubang mga grupo. O karon ni-top up ba sila o gusaka cooperative o unsa man adha mga grupo nga dunay livelihood program. Be that as it may. Pero ang gipunto ni Attorney Alex Cabrera, ang forensic financial analyst kausa sa mga testigo sa prosecution mga kabibes. Iyan nakita dito, wala may dokumento nga nagpakita nga dunay gikasabot, nga dunay tooling matud pa niya, nga dunay in short outsourcing sa paghimo og mga banana chips. Nan nganong ingon man ni adto kadako ang ilang gipakita kitahay nga sales laliman kag duruha ra ka tawo unya ni sales kuno og 21 milyones, pero di lang kana ang makapakurat pagyod, ang makapahibulong pagyod. Ngano nga ko nang imong sales granting argwendo, tugutan ta 21 milyones apan ang nipalik ni sa Pilipinas ang remittance mikabat og 319 milyones ka pesos. How will you explain that disparity? Lisod ka na nila tubagon kining Article 2 kalabot sa unexplained wealth, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: That alone is a very strong allegation nga maglisod gan sila tubag. Matod pa ni kabayab 0792, saktoran niya, sir, nga dili na dugayon kay mugara, mangguda sila. Kung ganahan sila maggara-gara, explain nila ang unexplained wealth. Pero one of the possible reasons, sir, nga nung ilahan na ning gipadali is because naanay enough numbers to convict. Doon na sa kay punto yun, kabayab 0792. And somehow, I concur to that kind of line of thought, that kind of opinion. Ang ako lang lagi na ini, mga kabibes, pananglit sa katong alleged misuse of confidential and intelligence funds, doon naman ko'y katarungan si Vice President Sara Duterte, nga dili man ako mawin ng amot, ako nagitugyan sa akong mga security officers. Pero din sa unexplained wealth, mga kabibes, wasay lusot niya ini because kay bawa mag-unsa ang mga ebidensya gikan naghihapon sa kampo sa mga Duterte, pananglit sa LN sa Vice Presidente. Dili lang tao ang ni-preparar siya ang salen. Siya mo ay mismo ni-preparar ni ini. Permado ni niya under oath. O niya dito palang daghan kaysa kalapasan, mga kabibes. So para na ako, it really makes sense nga giusa na lang ang kining article of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, alas 6:30 naman, mapost lang ko makadiyot yung humani ini atong ipadayon ang pag-analisar ni ining maong kalambuan sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa buntag.
3: Alas 6:33 na mga kabayos, padayon ka mo nagpaminaw sa atong programa karong adlawa, ang Arangkada sa Buntag. Unya, before the break, ang atong gituki kaniligin kalabot sa latest development sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kundiin, formalmente nang gi-withdraw sa prosecution team ang tulo ka mga articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ilan na lang ipabilin ang nagbinugto nga Article 2 ang kalabot sa unexplained wealth. And you know, 4541, ka-vibes 4541, I have a lot of reasons. Ngano nga sa atong basa, gibuhat kadto sa kinini ang prosecution team. And one of these is, sa ako nagikaingon, this is a strategy. This is para nako a crucial strategy in the stage of the impeachment trial. Nga no? Una lagi ka tong akong giingon nga telltale signs. Nga inaton ginigmayo, laygayo ni langayon ginigmayo sa depensa ang tanan. And another cue para nako kagahapon mga ka-vibes, ang line of questioning ni Senator Judge Senator Alan Peter Cayetano, nga ingon siya, wala naman tong deadline wala naman tong timeline pwede namang hanggang sa susunod na taon tayo. And you know what, ingon ko, this is very crucial right now. And I would say, the decision was really timely. You know why? Og malangay pagod mga ka-vibes, daghan pang posibleng mahitabo sa umabot. And one of that I am also seeing is the possibility nga basin bag mausab ang lakaw sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta og ni Senator Jinggo Estrada. Remember, ang kabahay ni Senator Jinggo Estrada is another 3 months of suspension for him nga gipahamtang sa Sandigan Bayan. Og imo nang ipa-igo sa kutay sa mga gikatagtang testigo sa kananaang depensa mga ka-vibes nga they were reportedly lining up 90 witnesses. An average of one witness a day, mga ka-vibes. Unya, dili gidra ba na sub-sub, dili ra ba maraton na? Sa ato pa, paigura kayo ng 90 dias. Mga ka-vibes. 90 dias, which is good for 3 months. And that is also the time nga ang pagpahamtang sa suspension ni Senator Jinggo Estrada, mga ka-vibes. And happy to say mapupos ang suspension ni Senator Rodante Marcoleta. And through their legal maneuvers, mahimo kayo nga matugtan, kay dili naman suspendido ang duha, nga makasalmot sila through whatever means sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Buntag.
3: That is one of the reason that I am seeing, among the reasons nga akong nakita. Because right now is the appropriate time. Kaya nga no, sila raman sa you know, it was the own doing of the defense team, mga ka-vibes. Ha? And I hope I am making sense to you. Matod pa ni ka-vibes Benjamin Lidore. Good morning, ka-vibes Tonton. Ang naratibo sa mga DTS nga mao gi-withdraw kay mahina ang prosecution. Murag natag-ana nako kahapon nga i-by article ang defense sa ilang witness pero kalit lang dili na ka-present. Hihihi. Matod pa ni ka-vibes Benjamin Lidore. Unya, gika ni ka-vibes Robert Barrios. Good morning, sir. Article 1 is enough to one article is enough to make her to save people's money and to avoid delaying the process. Wise move for prosecution team. Yeah, I agree on ya. Ang ilarabang naratibo ron nga nagkaskas ako na taswarta. If I may quote my good friend, Regional Director Amid Quezon, and somehow, this is also my line of thinking, mga ka-vibes. Kanamang kung ilang naratibo nga nagkalas-kalas ng kwarta, that is misplaced. Ngano? Mao man good ang normal nga ang gigamit diha sa kanang Senate impeachment trial, that is the normal kananaabang financial flow or expenses of the Senate of the Philippines. Ha? Or man na, wa may gidugang nga mga empleyado diha sa o mga tao diha sa Senado nga gigastuan. Ha, pananglit, mga security, sweldo sa tanang mga senador, silang mga staff. And ang kaning mga anaa sa prosecution, mga ka-vibes, mga sildado, sa ding mga congressman, mga congressman o congresswoman. Unya, mga ka-vibes, ang kanang tanan nga mga testigo, pro bono itaw na oy, including the last one nga kining forensic financial analyst nga si Attorney Alex Cabrera. Ha? Lakip na sad ang grupo nila ni Attorney Amando Virgil Ligutan and the rest of the kanang private prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, Attorney Chodorte, ha? Si Attorney Benjamin Tolosa, Attorney Erwin Matib, ha? Attorney Joseph Ismail, or rather Ismail Ali, James Ismail Ali, Attorney kananaang May Divina Gracia, ha? Puros to pro bono. Dili sama sa mahalon kayong mga abogado ni og abogada ni Vice President Sara Duterte nga tan-aw nako, ha? Ha? Kuwang gid kayo, under-delivered. Kanang nasubrahan sa billing o niya mga banga pastadyaw di ay
4: pinawa.
3: Well, I cannot blame them kay sa ako na laging premise lagi, sa ako ng premise lagi ka vibes, kana bang how can you defend the indefensible? Matod pa ni ka vibes 4541, I see ka vibes, now I get it. There are a lot of reasons really, ka-vibes 4541. And one of that is, kanang akong gikaingon lagi ninyo sa psychology about sa gitawag og recency effect. Kay nga no, kita good mga ka-vibes, mas ganahan magutag bag-o ba? Unya, there is really the tendency for us nga kanabang malimuta. Unya, ang labing bag-o magudron, kinimang kalabot sa unexpected wealth. So, ano nga ito pa mga dukay yun? Unya, ikaduha mga ka-vibes, kana bang, og imong tanahon sila, doon na mag-uy tendency mga ka-vibes nga sa ubang articles of impeachment, dili ba solido? Dili solid ang mamahimong boto? So in other words, posible nga ma inana man na kay tagsa-tagsaon man og assuming gipadayon ang tanan, posible man nga sa Article 1 dili sila makakuha og 14 ka mga boto sa mga senator judges. So in other words, kana na ang ma-acquitted siya sa Article 1 sa alleged kinini ang alleged Misuse of confidential and intelligence funds. Posible kayo. Kay makatarungan magid siya nga adili malagi ako. Unya posible nga ilabang hugoton si katong duha ka mga kernel nga amo na tanan. Nya mao ni among gibuhat. They can always do that. Ha? Nya amo tong gitoyo nga si Mary Grace Piatos kay alias Rato, pero rest assured do na may tao nga ingon ini. Ha? And so on and so forth. Unya ang grave threats baka ingon to sila nga di ana oh. Ha? Kana na ang katutanan. Ha? Bunga rato sa kayugot sa presidente. And so on and so forth. Unya, makaingon sila nga, splice man to, dili man to, maog yun tanan. That was not the entire context. Although, ang bribery, it remains to be seen, kay wa pa man na to makita, kay even gi-announce ng withdrawal, wa magin ma-presentar tong tanan. Gika ni Kabayb si Jan Tube, morning Kabayb, Sir Tonton, padayong naminaw og dagtanaw diri sa Libo, Lasyon. Shout out nila ni Edward og Pato, Bimbong Marjon og Daryl. Bisag BC ka vibes, diyon masipit matag buntag sa Arangkada. Salamat kayo ka vibes dyan tubig. So may mauni ang akong nakita mga ka vibes niya. Ang naratibo raman, daw nag-uol man si matod palagi ni matod pa ni Attorney Amando Bergiligutan. Kanong daw nag-uol may noon sila? Di pa sila ni ana nga usad na lang ang ilang tulubagon. Ha? Nga matod ni ka 50792, klaro mangguda sir, nga once ilaha ng third to present witness, gamito nila ang time to spread lies and do propaganda sama sa gibuhat aning ilang turutot dire. Ihasan na ka vibes ang ato lang, ato pwede din hi. Unya, nagpasalamat ko nga you are in the same page with me, nining atong kausa. Kay lagi mga ka vibes ba, sa tinuod lang, sa akong gitanaw ha, mabita tong inumdumin ninyo, niingon ko ninyo nga, I concur with the statement of prosecution counsel, member sa House Prosecution Panel, nga si Congressman Terry Redon, nga yung natanaw ang unexplained wealth, ang Article 2 nga mao ang kining kanang nuclear bomb. Somehow, anggit-anggit, kay laliman kag doon na ay component about national security. And kung nagsubay gid mo sa impeachment trial, bisan palagi og si Senator Pia Cayetano daw nabugnaw na. Because how could you really explain mga kabibes? Nga ang kumpanya sa bana ni Vice President Sara Duterte, ang paid up capital 125 mil pesos ra. Pero ang halin at imana, grabe ha, minilyon ang remittance gikan sa nasod sa China.
2: Arangkada sa kabutan.
3: How will you explain that? Unya, why halin sa unang tuig gani? Gipadaga ni pagkasunod tuig, di kalit lang sulbong ang 21 milyones nga halin kunuhay. Unya, gisubay ni Attorney Alex Cabrera, wa may mga dokumento nga nagpakita nga namalit sila ni ining mga saging sa may lang gibuhat nga saging. O banana chips nga wa may procurement of materials. Bayon, saan mo na nimo pag-explicar? Nga, niya palagi katong kumpanya nga Cali 88, ha? Nagituhuan kombinasyon ni sa apelyido ni Attorney Manasis Carpio o sa paborito nilang dentista si Dr. Lourdes Libusada mga kabibes o ng Cali 88. Doon na rabay ngilad ko nung connotation ang 88 mga kabibes. I eat yours, you eat mine. matod ni Kabibs Robert Barrios, thanks sa explanation regarding sa expenses sa Senate hearing, sir. 25 million daw kada hearing. Hapit na ko mutuo sa mga DDS. Yeah, kuan man good na Kabibs Robert Barrios? Mao man ay normal o regular nga expenses sa tanang mga sakop sa Senado, gikan sa utility hangtod sa tanan ngadto na sa Senate President. So nothing has been kanabang wasted on all of this. Walay dugang nga budget in town. Uy, por Diyos, e por santo. Walay budget nga gigahin ang gobyerno nga dugang alang niining nagpatayon nga impeachment trial. Ha? Sama ra na nga kananaabang ha? Usa ka kumpanya ba? Unya, nagpahigayon sila og pinalahi nga kalihukan. Pero, wa'y gipagawas ka laing pundo. Mauran ng istorya, ha? So, ay ginmutuwa na nilang narratibo nga nagkalas-kalas at nagkwata. No, because everything is still the same. Mauran na ang ilang narratibo karon nga gipakatap sa social media. What they cannot accept is the fact nga among the articles of impeachment, labing ligon nga atong natan-aw nga wagi sa me kining Article 2 kalabot sa unexplained wealth, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Matodi kabibes, Benjamin Hildore, para nako ang klaro nga gi-withdraw ang bribery kay wala pa man ma-present ang witnesses. Ang nagduha-duha nakita ang sana ang duha nakita na sa mga katawan niya. Doon na sa kay punto niya na you know, mga ka-vibes. Ang ilang witness good attached mo good ni Vice President Sara Duterte, mga staff niya ni adto sa DepEd, staff sa OVP. So we don't really know tungod sa kanang pagdagan sa adlaw. Look, tanawa. Nganong wa gi-present si kananaang katong si usa ka witness nga ilang gituhoan nga mo testigo. Ha? Nganong wa to gidayon, mga ka-vibes? Ha? Tungod kay nakita man gud sa kanabang prosecution, mga ka-vibes, nga si Ramil Madriaga, nakita sa prosecution sa dagan sa ilang pagsalang baog mga testigo ang buslot sa mga pamahayag ni Ramil Madriaga. And it took this Rodolfo Gracioso Jr. ngani tumawron nga matod pa ng hatod siya mali-malita nga kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte nga dili mo menos sa 2 billion pesos ang kantidad. Because it appeared, mga ka-vibes, kadili sukwahi sa mga pamahayag ni Ramil Madriaga. And not only that, Ramil Madriaga can always be questioned of his integrity kasi tinuod lang Ramil Madriaga sa pending kidnapping charges. Mabitaw nga na priso siya ron. So, in other words, credibility-wise, doon nag-i question ngadto kang Ramil Madriaga, and the prosecution team is very careful of that. Nagtuo mo to, nag-anticipate mo to daan ang defense team, mga ka-vibes, kini piti kini og si Ramil Madriaga ang ilang ipresentar.
2: Arangkada sa kabutan.
3: O niya, they were also expecting ipresentar yun si kanang kini ni ang former Senator Antonio Trillanes. No, wala. Kanabang, mga ka-vibes, ang akong tanaw, dili gyud maayo ang hanay sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Kanabang, they were always outwitted niining prosecution team, mga ka-vibes. Lord, nakapunan pa imo matod pa niya. Aw, 48 years lang naman ako nagla-litigation. So kinsa may mo barog niya na? Imong iparang ni Christine Ferrer kapila pa lang katuig nga tanaw nako giinsulto kanabang sarcasm ba, dili insulto, sarcasm ni Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib. Ipapaano ba ito? Nagli-lecture po ba kayo ng taxation sa amin pagka smoke ko istorya, ha?
4: Ay!
3: Nagta-taxation 101 ka ba? Which was not really the point. Sayang kanang pag-cross examine mga ka-vibes. Mato di ka-vibes 0792. Sa usa ka recent survey, sir, majority sa mga pamilya who consider themselves poor nasa Mindanao, pero ang pinakadato nga pamilya naa sa Davao. Mayor pa lang nakadawat nagmalita. Pagkahimong BP o DepEd Secretary mao gihapon ang modus. Unya, mauni ang inyong gustong presidente nga dakong kawatan with angry emoji. Gika ni ka-vibes 0792. Gika ni ka-vibes 9279. Morning ka-vibes Tonton. Mao na nahapit na na-convict si Sara. Gika ni ka-vibes Richard Alibio sa Consolacion. So, mao na atong natanaw mga ka-vibes ba? Unya, kanang karon ra ba nagpa they are hoisting na sa to pa ilang giisa ang kanang kitahay victim card nga biktima ko no ni ini tanan, and sumaapan nila ang ilang ilang kliyente ang responded nga si Vice President Sara Duterte has been persecuted. Te para good na persecute ka ha? Uy, unsa ka ba? Remember, usaka ka official nga gipili sa katawan nyo na public official, you should not be on your skin. Unya, doon ay punto si Prosecution Counsel Congresswoman Joel Chua ha? Gamatod pa niya. Anyway mga ka-vibes, idugang na ko ninyo sa inyong input niya. Ang kanang kalabot sa kalabot sa kanang alleged misuse of confidential and intelligence funds, there is a relatively similar case on that point. Nga gani, plunder ang gipasaka nga kaso nga naakaroon sa ombudsman, nag-ung-ung na sa ombudsman. So, lahi mang guning, sa ako nagkikaingon ninyo, lahi mang guning dagan sa Senate investigation because wala mo guni siya criminal aspect. So mo nag-ingo ni Congressman Joel Chua nga anyway, doon na may lain nga, doon na may separate criminal case batok ni ini. Bahay ni ini. Unya, may kalabutan sad sa kananaang grave threats. Remember, na-postpone na sad kaning hearing. Doon na sa'y kaso ni Ana. Criminal case niya nang kapiyansado si Vice President Sara Duterte. Unya, maingon si Attorney Sheila Season nga persecuted kuno ang ilang kliyente mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Pabiktim ba? Unya, remember, pastilan, oy, di mo na libre mong pagkabisi Presidente Soldado, makadiha. Ay para nako mga ka-vibes, ang alkansi nining tanan biya sa tinuod lang ang katawhang Pilipinhon. Nga mao'y nagsweldo niya. Ha? Di ba na pro bono yung pagka-vice presidente niya? Ang nakapurki lang kay og imong itandi mga ka-vibes sa iyang legal og lehitimo nga income. Di gud batakdo ang tanan oy. Ha? Manifestly disproportionate was the term that was used by forensic financial analyst Attorney Alexander Cabrera. Ha? Di man gid mo ma-reconcile mga ka-vibes. Mao bitaw to nga conservative estimate ra niya mga ka-vibes 817 million pesos ang undeclared assets and income sa magtiayong Vice President Sara Duterte og Attorney Manasis Carpio. Unya kanang atong labason tong kalabot sa dako kay gibayran sa kananaabang credit card. Ngay, matod pa nila, wa man to gisulog, ipanghatag man to. My God, unsa man ang argumento ha? Ang issue diha mga kabayos ba? Inana lang sila kasayon? Nga mugasto o kwarta? Nga daw galabay rag kwarta? Samtang ang bagang duot sa katawan ng mayuriya sa mga Pilipino. Ha? Nagilaid sa kalisod. Pero sila sa iyong nakayo, o sarakakananan, 200,000 kapindayon ang bayranan. Pero sama na. It is all about their lifestyle. Ha? Nga, gipatuo magod nila nga sila, ordinaryo rang mga tao. Dili dato. Dili dato nga kausar ka pamilok mo gasto og kapin sa 200,000 sa usar lang kakao nito sa Japan.
4: Ayaw!
3: Pagkas buko yung nanay-istorya hagu taon, gika ni Kabayob 0792, katong mga video nila sa una, sir, ni Sara o Alan Velasco nga sakay sila mahalon nga mga motor. It turns out, nagikan sa kawat ang ilang gipalit atong mga motor. Katong nagtago-tago ron dito sa mining company, hilig rabatog magmotor-motor bisan gikan putos kawat. Oh, awa ko idea kinsa nang ang gatago dito sa mining company murag doon napakailaing informant tingali ka vibes 0792. But at any rate mga ka vibes, kanang labad nga gimugda ni former speaker Lord Alan Velasco, sihag man kay daba klaro man kay na tanawa ay si Lord Alan Velasco wapagin mabalik sa Pilipinas og di pa sa sad anhag bayratang nibalik unya gidispute ang tanang pamasangil sa iyang kanhi chief security officer nga si Rodolfo Gracioso Jr. Unya ang tubag ni Vice President Sara Duterte ana simple denial ra gyud pero imong ingnon nga sugot ka, magpalay detector test tao. Sugot tood, verbally, pero wagin mo at pakita yung anino dito sa NBI mga kabibs. Igo ra yung abogado.
4: Ayaw!
3: Saywar ba? Pagkasmukoy bitaw. Para sa po sa iyang amahan, nagkagahapon ra ba? Gihiring na to, gipahigayon nga hiring ito sa International Criminal Court. Kandi nalang ganit ako subayon pa. So, willing ko no pero di mo adto sa NBI sam ng istorya ha para sa na silang joint bank account nga to nga ilaging gidenay for several years unya tanawa na bisto ron nga doon na giday sila secret bank account nga unya na bisto na joint bank account tali ni Vice President Sara Duterte ug siyang amahan nga kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mga kabayabs, untop na mga alis 7 mo post lang sa ko niya humani ini ato pang ipadayon ang pagtuki nining maong kalambuan sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
2: Arangkada

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mga

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: Bueno, salamat kay ala 7 size na mga kabayos pa dayon sa panag-uban sa atong arangkada sa buntag. Mubasa sa tag mga mainungdanon kayo nga mga messages. Yaka ni Kabayb sa Almera Hinares. Good morning, Kabayb Tonton. Listening and watching, please ko greet. Happy birthday to Louis Adriana Adlawan. Oy, happy birthday nga to ni Louis Adriana Adlawan. May you have many more birthdays to come. Gika ni Kabayb sa Almera Hinares. Thanks for tuning in always sa Kabayb sa Almera Hinares. Kumusta man mo diha, amping mo kanunay. Uniya, direspikas mga Kabaybs. Mato di Kabaybs 0689. Ingon siya din ni Good Morning Kabaybs Tonton. Aun sa paman ang dugayan nga na naman ligon nga ebidensya. Correct ka dyan, Kabayb 0689.
1: Arangkada sa Buntag.
0: O niya, gika ni Kabaybs 5118. Sir Ton, so tapos ng trial, verdict na lang sa Senator Judges ang kulang. Not necessarily Kabaybs 5118. Of course, it will be the turn of the defense. To present their witnesses to argue sa kining Article 2 kalabot sa unexplained wealth. So kinsa may ilang patungahon dito, inani magud ka vibes pa. What had happened yesterday was, para na ko ha, was a tactical move of the prosecution panel. And akong gisubay tanan sila, Attorney Lorna Kapunan, Attorney Amando Bergel Gutan, Attorney, or rather Congressman Joel Villanueva, Congressman Terry Ridon, all of them are in sync nining tanan. All of them has collectively said nga that was our group decision. Dili to kay desisyon ra ni kinini ang lead prosecution counsel Congresswoman Jerby Luistro. Sila tong tanan ang nidesider ni ato, and it really makes sense mga kabibes. Kay ngano lagi, remember the word that I use was a tactical move. Importante ka ito. Daghan magug kaayo ba og variables nga gi-consider kaning impeachment trial mga kabibes. And katong usa nato ka kabibes diingon nga ila tong gibuhat because they already have the number, and they wanted to make sure since they already have the number nga karon dayon. In fact, mataud-tauran pa gani ni kini Breakman ato na mubalik sa November 9. Ha? Because they already secured the support of Senator Mark Villar, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: And what is the impact of the decision of Senator Mark Villar in now being a member of the majority bloc? That means, mga kabibes, secured na ang 14 votes nga buot pasabot makonvicto si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nasa ako ng gikaingon, that is assuming a solid gyud ang majority, including Presiding Officer Senator Chase Escudero. And the way I read the body language of Senator Chase Escudero, hasta siya mismo kumbinsido nga ligon gyud ang ebidensya. Ha? Di na lang tayo mag-iskot nga tungod kay na-pressure sila si Joel Villanueva, si Senator Joel Villanueva. Look what happened to Senator Joel Villanueva. Nilutaw ron nga niingon ng kuwa na way problema bahin niya. So there are really many variables din ining tanan. Unya, katong akong gisulti ninyo timan bago pa lang ni desider ang Sandigan Bayan nga gipahamtangan na sad og laing 90 dias nga suspension si Senator Jinggo Estrada. Kanang 90 dias mapupos na sa ato pa posible na sad after 30 days or rather 90 days after 3 months, pwede na saan makamaniobra ang mga abogado ni Senator Jinggo Estrada nga tugtan nga makasalmot, makapartisipar. Yan yung nagpadayon nga Senate impeachment trial ang ilang kliyente. Everything is possible. Ha? Tungod kay demokrasya man ni atong nasod. We have a functioning court, ba? Bitaw ng misplaced kaya nang giingon ni Vice President Sara Duterte nga wala na akong tiwala sa korte, mga ka-vibes. Pagka-smoke ko'y ginanang istorya, ha? It was just a spur of the moment kasi may napike na ito. Ha? Unya ka, vibes, akong tanaw lagi sa upat ka mga articles of impeachment. Ha? Grabe kay ni. Og sa sukmagay pa ni ka, vibes, mo ni knockout punch. All the rest were just the jobs. Ha? Ha? Nga kanang aron ba ma-set up ang knockout punch and the knockout punch, I would say, if this is a boxing match, is kining Article 2 kalabot sa unexplained wealth, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni kabibes sa 0792, klaro magkaayo nga ang ilang strategy do gayon og mayo to the point nga mapulaan ang mga tao og ma-divert ang attention sa unexplained wealth. Nag-uol sila kay dili madayon ang ilang attempt nga mang scam na pud. Doon nagyo kay punto kabibes 0792. Sa ako nagkikaingon lagi, mga kabibes. Ha? Malaygay man good, malangay ba? And the bonus yesterday was it really came from the mouth of one of the senator judges nga nagtuong kadaghanan dito ginakapusta ni Vice President Sara Duterte. Ngayon siya, wala naman itong deadline. Pwede naman tayong sa sunod na taon. Ang importante ngayon, yung national budget natin, kanabang inana ang mga argumento. And you know, mga ka-vibes, doko magog posibilidad nga malangay, malaygay ni, ma-overtaken by events, posible pa nga makagawas o makapiansa sila, not necessarily nga maabsulto, makapiansa sila si Tugtan, nga makapiansa sila si Senator Rodante Marcoleta o si Senator kanana ang Jinggo Estrada, and that will complicate things. I am telling you that. Ha? O makagawas na silang duha kay sa ato pa ang conviction threshold mausab na sa di na 14. Ya karon kay pabor man sila. Ha? Kay ilamang nakuha sa ilang habig si Senator Mark Villar, mga ka-vibes, and ngayon karon tanaw ko, mga ka-vibes, daw gawas lang ni Ruben Bumbilla og sa managsuon nga Cayetano. In fact, gani daw ni humok naman si Senator Pia Cayetano. Posible nga sobra pas 14 ang mabuto nga for conviction for Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning ato ni ka-vibes sa Jesus Kanyate Celestial. Ang buntag si Tonton. Likewise, sumapan niya listening. So, again, akong balikon, yesterday was a tactical move on the part of the prosecution panel. Una silang tanan were very unanimous kun sila. Attorney Armando Bergiligutan, maingon ko sa Attorney Ligutan, nga nung mag-uol man sila. O gatong binisayon ba? Sila pa nga dapat matuwi. Isa na lang yung i-focus nila. Wala na yung iba. Pero, kanto inantigo, gito pag-istorya nga, maingon siya nga, kuwang nila siya maingon nga, mag-uol man. Di mo nga yung mag-uol. Ha? Kinaibanan pa man na inyong trabaho diha. Nga, hayahay kayo mo, paldo mo.
2: Pinawa!
0: Wala karon ning taon. Bisan pagsayano ni nga kaso ba? Ano mag-uol ka man nga ni-withdraw na ganitong imong kontra? Wala na gani kay kaso nga tubang, hindi na kay ang imong bag mag-uol na hinuong ka. Unya ang termino ang gagigamit ni ni Mistapia attorney nga Sheila Season. Persecuted kuno ang ilang kliyente, pastillanoy. It goes within the territory. That is part of the package. The fact that you are the vice president, you know very well that you are subject for an impeachment. Everything is possible because you are an impeachable official.

0: padawat lang mga tao nga nga ang chichirya. Ang uban ang namatay na galing.
1: Pinawa!
0: And the truth be told, mga kabay, is medyo doon na siya panagang niya to kay ningon mo siya, wala malagi ko'y labot niya na. Kaya ako man ang gitog yan nga to nila ni Colonel Raymond Dante La Chica o ni Colonel Dennis Nolasco. And those two AOP officers could always make some sort of an upland o mauni yan, ginanin naman ni pagbuhat. Ha? Pwede pa nila ang kunong tanan. Anything is possible. Ha? Ang grave threats, pwede sila makaingon nga di magutog yung seryoso ni ato ang Vice Presidente, mga ikpasaylo. Ha? Mahumok to sa mga tao. And again, ang bribery wa pa man nato na makita. So ato lang sa nang ihikling kay wala tay baseline paghisgot niya na. Ha? Apan kining kalabot mga kabayab sa nga unexplained well. Klaro og dayag kayo. Gikan man gihapon kasagaran sa mga ebidensya, gikan man sa habig sa mga Duterte yang salen ang ilang bank records. Sama na nimo pag-dispute niya na nga gikan man na sa ilang ebidensya. Mato di kabayos binamin ni Doris, si Jing Goy, dili man siguro mabalik kay gikuha yung gamit sa opisina niya. Yes, possible. Gipang baklas ko to tanan kabayos binje. But again lagi, komplikado mo kay ng impeachment kabayos. O niya, kibaw, biya mo. Ayan o, ningon lagi ko ninyo, tactical kay ng tanan. Sa tinood lang ha, somehow, tanaw nako naka-epekto ning latest survey result. Nga bisan pa sa kanang impeachment trial, unsang pagkaunsa, number one lang gihapon sa survey si Vice President Sara Duterte, mga kabayab, sug mag-eleksyon karong adlaw.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So I hope you are with me on that. Mga to di kabayab 0792, persecuted lagi sir, pero is she saying totally innocent ang ilang BP? Kay kung totally innocent ang ilang kliyente, bisan usak, basin usak ko sa morali para niya, persecuted don't automatically mean innocent. I go with that observation, kabayab 0792. Pero ang ako lang ba, if she really felt persecuted, if that is really true, nga nung dili man siya, mutambong og matubang mismo dito sa impeachment court to dispute all of the charges. Nga wa ko mangawat, nga maura gini akong kwarta. Pero unsa man na nimo? Doon eh, panultihon, numbers do not lie. Ha? Di man namang himakak ang mga bank records lagi. Di man sila naipit. Ha? Laliman kag Vice President na ka, nagdawat kaya po kagsweldo pagka, o sana, abugada nito sa Dabao niya, ilang palusot nga, wow, belated report na to ang income tax return. Pero, be that as it may, for just a porsanto di lang na, ultimo pang snack sa mga taga City Hall, inyo pang ginaginot, kahit grabe, kadaghan sa inyong Jollibee branches. Kasmuko istorya ha, matod ni kabayab Robert Barrios, affirmative on that sir, taxpayers are the victims here, not the BPSD. Correct. Ha? Dili oy kay ngano mga kabayab, ato tong kwarta. Ha? Unya, ha? Kana kalabot sa, ha? Kanang alleged misuse of confidential intelligence funds. Those are people's money. Ha? Kisa may na-persecute yan, kita'y naalaot. Ang ato lang din eh, ang gitawag nga accountability. Balik-balik ko kung ginamakadaghan din eh. This is about accountability. This is about pursuing truth. Nga matod pa ni, kananaang prosecution counsel, Congressman Chel Jocno, ang katotohanan ay hindi po confidential.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Ang kamaturan dili confidential tao na maura man ang ila data privacy, confidentiality and so on and so forth. Nga nung di gito na gustong mabuti

0: ang tanang mga record sa bangko. Ilagan ang gibabagan. Ang katong forensic financial analyst, ilag yung sukit-sukit og maayo. Nga dili ginila gusto nga mutistigo. Nga ilang gikwestiyon ang kredibilidad pero wag ginila maguba ang testimonya. Kay matod palagi niya, og iyag yung subayong tanan. Ha? Labot na kalabot sa giyon sa ang confidential ng intelligence funds, buabot sa 1.5 billion ang undeclared assets and income ni Vice President Sara Duterte o katro ni Manasseh Carpio. So those were the facts nga lisod kay nimo alkontraho. No, eh? Pananglit ang mga imong mga bank deposits, saan mo na nimo pagtubag na taga-bangko man mismo ang barog nga dihay usa ka adlaw giyano lang gintang lang o pila ka minuto ni pagawas ni withdraw og 41 milyon pesos si Atty. Manasseh Scarpio. Ha? Nga kining tanan wala gideklara sa statement of assets, liabilities and net worth kun SALN nga during those year, this was in 2024 mga kabahibs, zero ang kabahin sa cash on hand or cash on bank. Nilang duha nga magtiayon sa sigon sa gideklara diha sa statement of assets, liabilities and net worth. How can you repute that? Ha? Ang ama to kag to dito ang nikuha atong 41 milyones gikan sa bank account ni Atty. Manasseh Scarpio mga kabayos pagka smukoy ni mong tawhana og butuo kaniana.
1: Pinawa!
0: Wala, kaingon, nagikobasus. You know what? Don't you find it unusual? Nga sila na hinooy, murabag, nireklamo nga, oy, nga nung inyong manang withdraw, patay yun na na. Pagkatuy-tuy, pagkasmukoy, bitaw. Nga ikog dispensa sa akong igala nga, italiwan na taon sa laing kalibutan. Super Bob. Ihagin ang termino ang pagkatuy-tuy. Muna nga ako, where credit is due, ako ginang itugyan niya. Ako diri Super Bob, sikan-sikan na ni pagkasmukoy.
1: Pinawa!
0: Smukoy yung kayo. Ha? Ayaw lang ng ispiringhoy. Kailain mo ng but sa but ang ispiringhoy. Oy.
1: Pinawa!
0: Basta ilan bitaw ma. O na, makaingon ta ba nga? Anong mag-uul sila na may nooy mag-uul? Because nabasa na lagi sila sa prosecution manggod. Ako pa nila, ha? If I were on their shoes ba, mayroon ta ko nga, okay, noted. All of those will be answered by us when our turn to present our witnesses will come. Nga, without telling all and sundry, without telling the Filipino people nga doon namin nubinta ka testigos, sila raman po ni Bisto lagi silang baraha. Do it make sense mga kabibes? Ha? Wa pa lang sila mayingon nga nubinta ang ilang testigos, pamino, kudili ito buhaton sa prosecution, oy.
1: Pinawa!
0: Walang nipakatawa ko kay katawanan kaayo ang ilang lakang ba. Suod sila slaang. Kaya ang ilang guna to, ipakita ganila nga inosente ang ilang kliyente. Inosente ang respondent. Wala maingon sila, inana sila ka-confident. Nga doon na minubinta ka mga testigo, anong misulti pa man ka? Di gibanabana, gikwinta na nadaan sa prosecution panel, uy, nubinta ka testigo. Ato pa, tulo ka buwan. Og maabalis lang sa kadlaw niya, di maginang mahitabo nga tagsar kadlaw mga kabibes. Uy, malangay pa ni, maabtan pa ni siyote, Oktubre na kutaron. Aw, unya, di ana, crucial kayo, bago ni, nahimong sakop sa majority black si Senator Mark Villar, o, ato na yung i-drop ang uban eh. Karira ta, all-in ta ni ining Article 2. Amo na yung nahitabo karoon mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Agi ka ni kabibes, 0792. mura di ay sila si Marcoleta, sir, nga sila ay nipahamak sa kaugalingon. Tatak Duterte, with laughing emoji, gika ni Kabibes, 0792. Kabibes, ako masulti sa defense team, kay kini, may risi, gika ni Kabibes, 4541. Mga tawa, ta Kabibes. Which reminds me of the kanabang panultihon nga they shoot themselves in the foot. Ilang giyon na ilang kagulingon nagpusil sa tiil. Anong gibutyag bitaw nimo nga do na mo dubinta ka mga testigo na nimo ta gisulti. Di na anticipate na daan ang inyong estratehiya, nabasa na mong daan. Ha? Ug sa boxing pa you telegraph your fences. Nipakita na kagaksyon, dirita ka sumagos kilit. Uy, ikaw kontra, mo sang dipinsaan imong kilit. Uy, mo din na imong sumbang nakuha. That is telegraphing the punches. Imo nang gipadayag daan ng kun sa imong buhaton and exactly that was the fault. Mo na isipyat sa defense team, mga kabibes. Maing lucky magka sila. Sus, paminaw ko Sara Duterte ron, maambot. Kipangasab-an tingali ang ilang mga iyang mga abogado nga no sad bong inyong gibutya ka do natay 90 ka mga testigo da ano sa on na hinuon na ron ato na rabang na bayran ana pagka smokoy nakagasto na ka. ngano ka vibes ha timanay ninyo pinairan mangani ilang mga abogado sa motang mga testigo bekin sa may mo testigo ang libre be pliti pala da sa aeroplano. I mean, and so on and so forth. So, baon aron ang nahitabo. Nga, they were really surprised. And kuwang na lang ko ito, ugwa pala'y kananaabang hanay sa kutay sa istorya. Magyaw-yaw itong maayoy. Dito papiri si Mistapia, si Atty. Sheila Season kahapon. They were really caught with their pants down. Kami pagsubay ni anak kung saan ang maong politihon. There are many things nga akong ma-describe ano nila. Ilang pusil lang kong lingong stiil. Nag-unay ba? Eh, anong ibutiag bitaw na inyong nudang mo'y dubinta ka mga testigo? Ano ingon sa dem prosecution? Inyo, ginaning lang nga yun. Di arata sa article 2. Arita magdaog.
2: Arangkada sa kabutan.
0: And true enough, punsay gisulte gahapon ni Congressman Jerby Luis Tro, all ina kami rito. Sumaw na mga kabayabs ang nahitabo ron. Ang twist sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Kabayabs, base ng lupad na po ang mga laptop gahapon. Posible yung kayo, kabayabs, sa 4541. Mga kabayabs, sa mag-alas 7:30 naman. Mapuos lang kung makadiyot niya. Humanini, ato sang hisgutaning mabulokon kayong pamahayag ni Attorney Lorna Kapunan sakop sa prosecution panel kalabot kahapon sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o ang kalambuan kalabot sa giingon nga mga propiedad sa baneng Duterte nga ang NBI miduso na sa ilang ebidensya ngadto sa buhatan sa Department of Justice ingon man sa Ombudsman. Palihog, standby.

0: Alas 7:37 na mga kabayabs. Welcome na sa ikaduhang portion sa atong arangkada sa Bunta Karawad Lawa. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 14 sa buwan sa Oktubre 2026. Pastila, no? Kana na bang trending yun sa social media? Ang naitabo nga withdrawal lagi sa tulo ka mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, ang naratibo sa depensa, ningon sila nga, makaluluoy ko, no? Kay gipersecute ang ilang kliyente, mga kabibes. Kastilan po ng istorya, ha? You know what, mga kabibes? Just to put this in the proper context ba? Ako mo ingon nga, again, it was the own doing of the defense team, mga kabayos. Ngano nga nahitabo to? Because sumala pa ni presiding officer, Chase Escudero, iyan namang giisgutan ka ni Adto nga human sa higayon nga maka dunay ipresentar nga testigo ang prosecution. Nga tubagon dayo ni, sa habig sa depensa, mga kabayos, apan nagdumili sila, nga sumapa nila adto na sila inighumana tanan og presentar sa prosecution, mga kabayos. Kadtuunta ang tukmang panahon nga ilang matubag ang tanan og duna nay kanabang kahingpitan ang tanan nga article sub impeachment. But they didn't do it. Muna nga nakahukom ang impeachment court nga, sige, adto na lang mo sa katapusan. And you know, mga kabibes, dili ba ni karumpa mahitabo? Just for the record ba? Panahon sa impeachment ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona nga nitaliwan in town, may he rest in peace. Doon ay walo ka mga articles of impeachment ka ni Adto. But you know what happened? Ang lima ni Adto gi-withdraw sa prosecution panel headed by former Congresswoman Neil Tupas. Unya, ang giretain ang tulo na lang ka articles of impeachment. So in other words, there was already a precedent ang nahitabo kagahapon. Was that a stand-alone situation? Dili ito primerong nahitabo. And that is allowed under the impeachment rules. Muna nga, pastilan, ang ilang taong naratibo, rin nga naging nga makaluluoy ang among kliyente. Bilagi og para ninyo, ang inyong kliyente tumuan rag na persecutra. Kano di man siya matubang dito Supreme Court? Kano di man siya matubang sa Senate Impeachment Court? Nga rabag, gagahapon, kuwang na lang lagi maghuramitado o magwala si Senator o rather si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season, mga kabayos, kay nakalitan siya sa desisyon sa prosecution panel, mga kabibes. And to that, doon ay tubag si prosecution lawyer, ang veterana nga si Attorney Lorna Kapunan. Matod pang Attorney Lorna Kapunan ay kinesila Season ba? Bully niya nga pagkatao, mga kabibes. Kay wagi piliyon na sila Season niya. Butaas ang tingog. Unya, kibaw ka, unsay iyang gitugang description. Ngayon pag isa bastos pag yun si Attorney Sheila Season matod pa ni kanang Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan. Ngayon bitaw siya, wak na bitaw na ang Rule 18. Kibaw mo kung sa Rule 18, mga kabayb, sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial. Ang kalabot sa subjudice, kung mo komentaryo ka, gi-lipman, giwagtang naman ni kining presiding officer, Senator Chis Escudero, ang sub judice rule, ang Rule 18 sa katong mga na-withdraw na ng mga articles of impeachment. Ang wa na ilabot sa Rule 18 ang may kalabot sa kaning alleged sa kaning misuse of intelligence and confidential funds, ang Article 1. Unya, ang Article 3 nga bribery, wa na ilabot. Unya, Article 4 nga grave threats. So niingon siya, wa na bitaw ng Rule 18, wa na bitaw sub judice, ako moingon nga, ha? Basto sa siya ang pagkaabugada, ha? Good morning, ito ni Kuya Bro, Kuya Press, Lee Maridoke, Kuya Jet Lee. Good morning ka, Vibes, Kuya Press. Salamat sa imong pagtibaya. How are you, Kuya Press? Niya, Kuya Bro, see you in Kamutis, ha, hapon. Kana na ang basig magkasakay rata, Kuya Bro. Niya, kanang... shout out kato ni Kabaib sa Marvin Ladera. Rita Spikas, bitanaw na to ning uban na tong mga Kabaibs. Anyway, kana bang mga Kabaibs ba? Sa ako nang gikaingon lagi, nakuratan sila, oy. Unya, wana, di na sila makahigayon pag pakita pa og katong ilang mga testigo. And, you know, I'm sure, in fairness sa depensa mga Kabaibs, ito na ginisilagi pang andam ng mga depensa. Ha? Pananglit, akong na-anticipate, ha? I could be wrong, but most probably ilang ipakita itong vlogger nga nakapatrigger niya itong pangutana nga niingon nga, huwag ka mang alala, ma'am. May kausap na akong tao sa security ko na pag may nangyari sa akin, patayin mo si sa two words to this effect, ingon siya nga, patayin mo si PBBM, si Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Dunay vlogger ni Adto. Nga mo'y nakapangutana ni Adto, mo'y nihantag sa premise ba nga, ma'am, ganito-ganito, di ra ba mao ang iyang premise ba, Kabaibs? Iniingon siya, nag-iskot siya ni Adtong, usa ka kalaki ni Atos Russia, mga Kabayes, kabaw sa gigamit nga argumento ni Davao City Mayor Bastido Duterte. Matud palagi kanang dunay hulga, matud pa sa pamilya Duterte, ila bang gibali ang istorya ba? Nga makaingon ta, mga Kabayes, nga naun sabi tao ning istorya, ha, nga daw nabali mahinoon nga nung si Vice President Sara Duterte mahinoon ang dunay hulga, mga Kabaibs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning ato ni Kabaibs sa Roy Tortoga Asensyon, maing buntag Kabaibs sa Tonton, likewise Kabaibs, kana bang mauna akong na-anticipate nga ila tong ipatumaw ang kantong mao nga vlogger nga kadungog ko. Pero di man na mao ang context sa pag-storya ni kanang Vice President Sara Duterte. Ha? Nga nasuko siya. Nga nung nakaingon siya nga iyang ipapatay ang si PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos o si kanang Speaker Martin Romualdez, mga Kabaibs. Kay lagi, mga Kabaibs, wa pa man sila mapakita sa ilang habig. Ha? Katong poong batod pa Oplan Romano, mga Kabaibs, Operation Romano, nga ang unang ginisulti niini si Davao City Mayor Sebastian Bastido Duterte sa ilang usas mga rally sa hakbang ng Maysog ito sa Davao City. This has happened in January 2024. Unya, katong pagsulti, mga Kabaibs, ni Vice President Sara Duterte, months after that. Unya, ang kanto, ang pangpanghulga, ang context niya niya ito, naingon si Davao City Mayor Bastido Duterte nga ang hinumduman ni PBBM ang nahitabo sa pamilya Romanov dito sa Russia. Nga gihurot silag patay. Russian char naman ni si Romanov, ha? Kanana ang gihurot ko nilang pamilya, oy. Ha? Nga matod pa mga kabibes, kung atong mahinumduan, sigon sa investigasyon sa National Bureau of Investigation, mas nauna ang pamahayag kalabot ni Davao City Mayor Bastido Terte, ha? Kaysa katong nahitabo nga presscon nga dito na balaka si si Vice President Sara Duterte sa iyang presscon ni atong November 2024 mga kabibes. Kay ang nahitabo nga matod pa sa investigasyon mga kabibes nga ang nanghulga kung atong subayon dili ang Marcos administration. Ha? Kung dili si Vice President or rather si Davao City Mayor, ha? Bastido Terte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mo na klarong konteksto ni anang maong panghitabo nga makaingon ta sa kalabot sa Article 4 nga grave threats. And remember mga kabibes, ha? Sa ako nang gikaingon lagi, di maguol nga gipersecute siya. Kay may na lang na cleared siya diha sa maong Article 4 sa impeachment trial. Kay nga no mga kabibes, doon na pa'y nag-ungong na criminal charges sa grave threats batok ni Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Regional Trial Court.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning og pag-usab nga tani ka vibes Marvin Ladera. Blessed morning Arangkada man Sir Tonton Dan Sharon Hart. Morning to all ka vibes and staff of FMR 93.1 FMR Cebu. Now lang naka-message kay na busy sa pagtinda pero naka-background ang FMR Cebu para gadado sa pagtinda. Everyday more power always ka vibes. Mao na ni salamat kanunay ka vibes Marvin Ladera. Ay naot nga nahurot-hurot na ng imong ang malunggay pandisal diha. Gika ni Kabayb 0790. Kung kanang Romanov sir mahitabo na sa Duterte family, deserve naman po nila kay aside nga daghan silang gipangpatay, daghan man po silang na-scam. Ako lang comment Kabayb 0792. I do not really wish harm to any Filipino. So, ang ako lang demokrasya man ng ato, magbaylo ay tag-opinyon, magbaylo ay tag-komentaryo. Ha? Atong ipasubay tanang sa balaod. And if and when the impeachment court will decide that indeed convicted si Vice President Sara Duterte, so be it. Ha? Or if otherwise she will be cleared kay usa na malang ni, ha? She will be acquitted, so be it. For as long as may patigbabaw ang demokrasya sa atong pinalangga ng nasod sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Inana man ka-confident ang o ka-kumpiyansa ang habig sa prosecution, mga kabibes. Nga, ilan gi-all in yun. And you know, para kung nako, ako yung gikwinta-kwinta tanan, maginil labing lig-on yun nga article of impeachment. Kay ang mga ebidensya, gikan naman sa habig sa habig sa mga Duterte, pananglit ang salen at sa vice presidente pero diha pala sa salen daghang kay siya dihag na butiag nga kasaypanan mga kabibes. Usa na diha nganog yung wase magdivest sa iyang kaugalingon. Nganog yung iya manggiangkon nga duna gihapon siya negosyo, stockholder gihapon siya sa GenCorp Industries Corporation. Nagidili naman ta. Nganong yung mga namang gibutang niya dito? Kumpiyansa, ragyod, sa tinuod lang. Kaya, nagsali kay unity pa sila kanya dito. At anawa, na disunity team, bungkag lang pinig sila, nagkontra na sila hinoon ron. So, maunay, pamahayag kagahapon ni, kananaabang, kining Attorney Lord na Kapunan nga bastos nga bully lagi si Attorney Sheila Season. Ano pa sa ni si Attorney Sheila Season ay nga wapay laing sa bani iya ginang kinaiya tingali luya kas bana at ni aning Attorney Sheila Season sa
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Murag, makaingon ta nga, galit sa mundo pirmi. Ha? Murag doon na tingali ni anger management problem si Attorney Sheila Season sa. Ako lang basa ba kay demeanor ni Mus Korte, pirti. Wag yun. Diwa mo ta nag-body shaming diri mga kabayas pero pagkaliwata gitsing itsura. Oy! Ay! But you know what? I believe she has that soft spot still. Nga wala lang madiskubre ba? Siguro, Kuhani, hindi lang ako isumpay. Oy, basta kay nilalang gihapon ni siya mga kabayas. Sino ka? Kamu na lang sumpay sa akong buot sabot. Nganong ingon ni Ana si Attorney Sheila Season. Asagog ka. Itagaan na magpartida. Ay na magkabala ka kay wa na ng Article 1, wa na ng Article 3, wa na ng Article 4. Uy, sila na may nooy, muprotesta nga ano ipadayon. Kaya lagi nasakpan manggod ang ilang game plan. Ngailang lang ayon Nga, simba ko, basig mapuloan na lang taba kay laliman kang dubinta. Sugot mo nga malangay pa ni ato pang paminawa ng nubinta nila ka mga ang nubinta nila ka mga testigo pagka smoko istorya ha. Matod ni Kabayb sa Marvin Ladera, Sir Tonton, mauna kurat sila Attorney Season kay dawadaan na siya dakog income. Posible kayo Kabayb sa Marvin biya. Kay tingali ang pag ang ilang pagdawat ni ini ilang attorney's fee basig per trial niya ilan ang gikwitahan BP naman tayo nubinta ka mga testigo kani tulo ka buwan ni BP mauni mong bayranan ha mauni nga milyones ha niya diskwido mo to diskasi mo to kaya mamadayo nilang nubinta ka mga testigo way siguro pag yun nakabayad na sila sa ilang nubinta ka mga testigo mauna nga pertigo di taon halos mo yaka na laghilak dito o magsagit-sagit si Attorney Sheila Season kagahapon dito sa Senate Impeachment Court mga kabayb. And again, as I was saying, it was a tactical move on the part of the Prosecution Council represented by kining lead counsel Congresswoman Jerby Luis Trogi kani ka 0792 since the beginning wa jud ko believe anang Sheila Season kay senseless musturya in English kunuhay pero dagang pasakalye og way unod musturya nagpariban lang og buhok nahimo ng lead defense. Ay ka bitaw ako lagi I am not into body shaming pero grabe harasad sa demeanor ni Attorney Sheila Season dito . Wag eh, higayon bitaw nga. In fairness ha, diha sa kanang defense team, mayog demeanor ni si Attorney Michael Wesley Poa. Ha? Soft spoken, lamang kag siya ay maka-abantig mayo against Congressman Chel Jokno nga. Sobra sad ka spoken yun. Okay, good morning pag-usap ni Kabayb sa Randy Santisas, mga doon pa niya listening. So, mga na inahitabo mga Kabayb ang reaksyon na ni Attorney Lorna Kapunan and I could kanabang commensurate on what she was saying. Nga grabe mong itong ipakita agapon ni Sheila Season . Nga maingon pa, murawag kuwang na lang siya maingon ba nga kanang, nga namang ingon ani man mo? Nga mo man na ang inyong gipang ladlad batok sa akong kliyente. Ha? O niya, kuwang lang sa maingon nga unfair, no. Because, mga kabayos, this is allowed. Ha? O niya, doon na ni President, inidili pa ni Karumpa na hitabo. Ang ilang magod, mga kabayos, ako nang gikaingon lagi. Gusto ginila ni nga, laygayon ba? Nga basig maabutas punto nga mapulaan na lang yung mga Pilipino kay laliman banimog maminaw patag dubita ka mga testigo gikan nila o guapa ma-withdraw ang maong tulo ka mga articles of impeachment mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, of course, they will be back to the drawing board. O niya, kanang break pa man. Ato pa man sa November 9, gani akong tanaw ani ugma, balik ta sa mga ubang mga isyu. Most probably mo karga tag mga local issues kay dragging man kayo. Unsa may atong isgotan sa impeachment trial nga wa may impeachment trial sugod karon. Adto pa man sa November 9 mobalik. So tanaw na ko, it's just a matter of days, mga kabibes. Di na ni kaabtag Disyembre mahuma na ning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, unya mahibawa na nato. Whether she will be convicted or be acquitted. Either ni anak, mga kabibes, ubo sa landong sa demokrasya, the Filipino people should accept it. Nakasalalay na tanan sa Senate Impeachment Court sa mga senator judges nga akong tanaw, doon ay enough numbers karon nga magkakonvicto ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. May muot man ko niining nagpariban, nagbuhok, o nahimo da yung lead defense counsel, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, mo na ha, taas-taas ni nga break, mga 3 weeks break ni mga kabibes. Matod ni kabibes Mundi, morning kabibes, DJ Tonton, og sa mga nag-tune in sa radyo, susama na ako. Salamat kay kabibes Mundi. Mga kabibes, mag-alas 8 naman, mupost lang ko makadiyot, unya, humanini, ato raguning isgutan, ang kalabot sa mga propiedad sa mga Duterte, o ang kalabot sa flood control project sa Davao City. Ikibaw mo ang latest, ang National Bureau of Investigation. May duso na silang mga ebidensya na nahipos kalabot sa mga propiedad sa mga Duterte dito sa Davao City, o ingon man sa mga ebidensya kalabot sa questionable nga flood control project dito sa nasyong syudad, nga matud pa ni NBI Director Melvin Matibag, daghan gyud ang angay nga manubag. Mga kabayb, standby mo kay mabalik ko human lang sa mga mahinungdanon kayo o gatong ipadayon ang panagisgot ngayon o guban pang mga isgutanan karong adlaw sa atong panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
1: Arangkada